0: Panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong Panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong Panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong TTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
2: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
2: Correct.
3: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
0: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
2: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
3: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag-abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
2: Ay, kadagan.
3: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
2: Ay!
3: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
0: TTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
3: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
2: Osto.
3: Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
2: Inom, Jod.
3: Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
3: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
3: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir
2: JP.
3: Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Gaston na lang pagpapera kung magka-gallstone ka.
2: Oh.
3: Nya, muinom ba kakag DTX 500 mighty siya aron dili mutubo ang gallstones?
2: Oh.
3: O dili ka muinom o nya magka-problema ka sa gallstones atay kidney high blood pressure naa na sa imo ang desisyon.
2: Oh. Inom jud kag DTX 500 og mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Isgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
3: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
2: Mm-hmm. Sa labing bagong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
3: Mm.
2: Smooth goiter o nodular goiter. Mm. Ang smooth goiter, mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland. Samtang ang nodular goiter o cystic goiter, mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
3: Muna nga, dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, ug kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
2: So perfect combination diday siya, Dok, ano? Oh, lastly, Dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
3: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog,
2: bitaw.
3: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung DTX 500 ug Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
2: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung muhulat pa man jud ka.
3: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500. Get tablet o capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, pitibo jud ka.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
10: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
10: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
10: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
10: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
12: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan diin na magkapi, sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot, padyo na niya ang DTX Coffee Mixer, GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
10: of
3: pa.
10: Of course.
0: DTX Coffee Mix.
16: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga-amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
10: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix!
8: Sa mga butika. DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit, ipangihi, o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
18: tulog ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
20: Ang Visio
8: gamay D3.
20: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay bisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
2: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
3: Grabe sa, moinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, doc.
3: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
2: Daghan
3: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
3: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
3: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
3: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na
2: wala.
3: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
2: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, okay kanang adik ba?
3: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
2: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
3: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
8: D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa tuang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
8: D3 Bio.
22: Answer din niya, sir. Diri sa Barangay Miputak, Dipolog City. Nagainom ko D3 Bio capsule. Almost 3 months na ko wala gimens. O na-alarm ko kay medyo chubby mang ko nga pagkababayin. Akong gi-try ang D3 Bio capsule pagka Monday, July 3, nagka-mens na. For almost 3 months o sahay 2 months anak. Medyo kung nga itom-itom siya, agi siguro sa kadu. Okay. Answer din niya, Barangay Miputak, Dipolog City.
8: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
3: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
2: Oy, wow.
3: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
3: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
2: Correct.
3: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
8: D3 Bio.
3: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa mga mucus lining, sunog ang imong tiyan.
2: Sunog.
3: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
3: Ang D3 Bio, ado na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
3: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
2: Correct.
3: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang ditribayo tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
2: Ay, wala.
3: Pero ang ditribayo, naapa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
4: D3Bio.
3: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dok.
4: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio.

0: mag-ipuli ka na inyong pagkakos. Okay na yun siya. Wala na ko yung iba. Kaya karoon, mawag na. Wala na kayo kong inom. Kaya ganaan ko kong kaon. Dahil wala na kong matulog.
1: History Bio. Mabibili sa mga butiga.
2: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
3: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa nan toxic.
3: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like clavuasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend, supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.
3: Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag ay anak, Doc, sa patol,

0: is absence seizure. Hmm.
1: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
0: Gusto.
1: It's all about mental disorder, Sir JP.
0: Correct.
1: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
0: Unsa man.
1: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
0: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
1: Wala na ipili, Sir JP.
0: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
1: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
0: Correct.
1: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
0: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-o niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
1: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
0: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
1: D3 Bio. D3 Bio. Muna kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
0: Gusto.
1: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
0: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
1: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
0: Gusto.
1: Dili gyud unta na pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
1: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
1: Correct.
0: Ug wala ra siya'y katumbahan.
1: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
1: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
0: Dili matukan.
1: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Now, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawan.
1: 98.1 BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: Maayong, maayong, maayong buntag ka natong tanan. Today is September 12, so mid of September na. Do you remember the 21st? 21st, day, day 12. Lutaw, good morning ka natong tanan, maayong buntag. And kumusta ang inyohang Saturday morning? So, naapabata sa ato ang mga higdaanan? Naghigda pa ba? Pero kung naghigda pa man mo, og naminaw na mo, salamat yung kayo. Kuyugi mi sa usa ka oras, padayon og higda. Uy, ipapaday, maghigda. Uy. Pero pitaw, padayon ang og higda kung wala man mo'y trabaho ron, chill lang takaron because yeah, for most, Saturday is a rest day. So kung for example, rest day ninyo ron, higda lang sa mga na, or pwede sad mo muhinahinay og barog, magtimpla man og kape, anak mo inom og tubig, mo add to sa inyo hang ref, anak, mag-andam na og pamaha, or kung sauban nga nagmata na, nanilhig sa gawas sa ila. Uy, ka-classic, ano? Nanilhig, maghaling na, di ba? Or nag-andam sa inyong pamahaw. Or sa itong mga naminaw sa nag-commute. Uy, hopefully, na naminaw ito ang nag-commute, no? Bitaw, or kanang mga nag-drive. So sa mga nag-drive, drive safely. Or pag-andam na mo pa doon sa inyong trabaho, salamat kaayo sa pag-join na mo karong buntaga. And kuyogi lang mi sa usa ka oras in which maghisgota about kahimsog. Anyway, day, before we proceed, wala ko nagpaila-ila din, no? So karon pala, sa karon pala naka-join, ako na si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Save, og welcome again sa usa ka buntag sa kahimsog og katilingban. Diin panglawas ato gisgutan kaag himsog na lawas, pundasyon sa malambuong katilingban. Ah, pero bitaw eh, because this is what we would like to emphasize, that health, dili lang gina siya kanang personal lang yun siya nga concern, but it is a concern of the community. And in the same way, being healthy, dili na siya magsugod sa panimalay, kundili sa di siya magsugod, ah, dili man di siya magsugod sa hospital, o dili lang yun sa itong panimalay, kundili it is the whole community that we will help each other for everyone to be healthy. That is why in the same way, we are inviting a lot of guests here sa atuang show kaya para daghantang mahibawan sa different specialty and how to make ourselves extra healthy. Uy, extra healthy, yun. So anyway, dahil pa dayon, good morning, di ay, sa mga nananaw, una sa ta, maayong buntag sa tanang naminaw, yun, nato, no? Sa naminaw nato sa first ato mga partner station. Of course, sa ato ang kanang north of Cebu, sa Tuburan, maayong buntag na sa Tuburan, sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Good morning na sa Tuburan, di ba? Nakaunahonin akong kape na noon sa Tuburan. O maayong buntag sa ato mga kauban na sa down south of Cebu, sa Sambu, good morning sa DYAJ One Heart Radio 95.3 FM. Good morning, maayong buntag nga na sa Sambuan. So, of course, also, kay siyempre, dili ramin yung tamapaminawan, no? Matanawan sa tan, happy gali ko kay daghan sa gyuking nagtanaw na mo. So kung nagtanaw man mo karon, palihog na lang sa kuog share in town, no? So mga nagtanaw na mo nganhi sa Facebook Live, sa Bantay Radio. So kung wala pa man mo nakafollow, ni agi lang ni tungod sa inyong algorithm, follow na lang sad mo, di ba? And after this, actually, our live stream, kimawagtang man ni siya no, sa Facebook, kaya nga naman meta, tangtawag mo after 30 days. Di ba tao, amo sa din siyang i-upload. So, naasa din siya sa ato ang YouTube page. So, muna, kung pa muna ka-subscribe sa YouTube page, ato ang Bantay Radio, please subscribe na lang. Sad. And especially for Kahimsog at Tilingban, we are also in Spotify. Oh, di ba? So, narasa dito sa Spotify. So, muna, di ba, wala naging rason nga dili mo maka-join o makapaminaw sa Kahimsog o Katilingban. And wala na sa tayo reason for us to mo agwat-huwat kung kanus sa pamahimong healthy. Kaya mo ba itong ginasulti, no? Balik-balik na lang ito September na. Kung September na sa Pilipinas, Christmas season na. Yung Christmas season na kauna, makalimta na din being healthy. Kaya tungod mo, ana na rin ta. Ay, for that, inig January na lang may mag-resolution. Huy! Yung resolution pag January? Natuman ba? Wala, no. Diba? Niya ka nang, muna, pamalit na dayon o gift. Yeah, diba? Pila na biyakada ako na siyang na-post na rin ako. Pero ako yung isultingan, hey, diba? Na-launch na ang bagong iPhone 18, di ba? So, di ba sa dinong taka-afford anak, kid noon, no? Pero na-launch ng iPhone 18, daghan na din ka nang nag-joke-joke yung mamaligi ilang kidney, anak, mag-save na yun sila. Pero naasa ilang pinaka-latest na iPhone. Pero, una ta mag-upgrade og iPhone ba? Una ta mo palit og iPhone? Pwede mo palit sa tag-toothbrush? Hoy! Di ba? Pwede ka na sa tong unahon, di ba? Kaya ang toothbrush na siya fold-fold. Kung na iPhone fold, nasa fold-fold ang toothbrush, oy. And, mo din akong reminder, kaya maka-encourage man yung mga dentista, no, nga mo palit og toothbrush. So, kung mo palit ta og toothbrush ba, nadi ko usa ka reminder, usa pa hinumdum, ato na siyang gamiton. Hoy! Okay, na toothbrush siya, di na to gamiton. May pagwa na lang ta ni palit. Di ba tao? Anyway, why I am emphasizing this? Because atong topic karong morning, though, ako pa-introduce, no, obvious naman kaayo, no, na naman title sa ubos. Di ba? So, nakabasa na din mo probably ani. So, anyway, Our first episode niyan higit no sa Kahimsugat Tiling Ban was about oral health because me, of course, being as a dentist, di yung ko ganahan makalimtan. Kaya we have to agree, no? Oral health is one of the most overlooked, di ba? Di yun na siya priority. I-priority pa nato ang atong buhok, ang atong kilay, ang atong mga kuko, pero ang ipon, di ba? Di kalimtan man, uy. Uy! So mo na siya, we have talked about it, but for our first episode, ato matong guest si Dr. Edsel no, of the OH, in which we talked about na actually atong government, daghan sa gigipang buhat, di ba? To address the needs of the Filipino people. Di ba, Filipino people? Kauman yun sa Bantay Radyo, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. So di ba, nagbantay sa yun ang DOH ato ang oral health. But we haven't talked so much about personal oral health, though, but we have discussed it briefly or smoothly, pero mas gifocus to nato ang unsay gipang buhat sa government. So munang karon, naatay kuyog na sad nga usa ka dentista in which probably mas personal na to masturyaan. And hopefully, kung naman namin na o nasa dyan, mo-interact na mo. Kung naman may question, please do ask below. Because yes, live ni siya karubuntaga ni matagibig sa'yo para ninyo. Okay, so kung naman may mga pangunta na, comment down below lang sa dyan na. So, di na lang kung dugay-dugayon. Ato nang ipelaila o ato nang abi-abihon. Ang actually, atong guest ka na one of distinction. Di gyan ito ipelaki siya. Of course, amat ipelaila itong self, no? Pero just to introduce him why he is in authority, he is actually the current president of Philippine Dental Association Mandawi Chapter. So di na nakudugayon, let's welcome Dr. Dirk Yuzon. Good morning, Doc.
1: Good morning, Doc.
0: Good morning. Hindi ba? Nakuyawan mo ko na naman si Doc sa clinic ko niya. Ako napakungan sa station. Hoy, of course, kaya para ninyo, nasa tagal sa station, lito yun ako mag-clinic. So anyway, Doc, good morning. Would you like to greet our listeners and our viewers? Good morning.
1: So, maayong buntag sa ato ang mga listeners. I am Dr. Dirk Yuzon. That is currently serving as the president of PDA Mandawi Chapter.
0: Yes. So anyway, Doc, usually muna sa ubang mga talk, sa ubang mga streams, probably they would introduce, basahan nila ang unsay mga kanang accomplishments, achievements sa ilahang guests. Pero nganhi sa Kahimsugo Katilingban, medyo lahi ni ang amua. Because why? Kay mo to, if ever nakadungog na kaganina, we would like to emphasize that being a healthy community, naay lain-laing health professionals, nga naay kanya-kanyang laing role. Though obvious naman gitingali noon sa role na as dentista. But Doc, I would like to ask you, so yes, Doc, as a dentist, and yeah, you yourself, so what do you usually do? Or unsa gibon na buhat sa dentista? Unsa imong gibuhat for everyone to be healthy? Or unsa gyud role galig yun sa dentista for our community to be healthy?
1: So, as a dentist, no, Tito Doc,
0: yes.
1: Our role is not only to treat sa mga sakit sa lipod, toothache, cavities, or what. So, we want also to bring dental health closer to the community through mga dental education, mga outreach program, o ato ang advocacy yun.
0: Yes.
1: Okay. Oh. Yes.
0: Oh, so mo na siya. So, gi-emphasize yun niya daan ang advocacy, no? Kaya mo yun na siya number one thrust sa yun mo karon sa mga dentist nga. Actually, aside from treating, we should do like oral health education. And we have to campaign everyone niya. Dili mahadlok mo adto og dentista town, oy. Doon na his go, mga utana ta karon di ay. Di ba? Kanus agyo dapat mo bisita dentista ng utana before per mga utana yun tag. Kanus agyo day dapat. Pero before ko mga utana, kanus agyo day dapat mo bisita o dentista. So, sige matang sulti sa tinga. We should have a good oral health. Healthy yun ta dapat. Pero Doc, unsa gyud ibot pasabot nga kanagaling mo niyo si healthy ang ako ang ngipon. So unsa mo gyud dapat puti ba gyud ang akong ngipon, dapat align ba gyud kini siya para makasulti ta nga good oral health ang or nindot og healthy ang ato ang baba.
1: Okay, so ang kuan Tito Doc, a good oral health is much bigger than kuan kana si talking about toothache, no? Or having no toothache. So and it means that your teeth, mga ngipon, imuhang gums, imuhang dila, tongue, and other parts of your mouth is healthy. Ideally, kanang wala tayong mga dunot, wala tayong gum disease, wala tayong persistent bad breath, and makastorya o makakaunta, no? Makastorya comfortably, makakaunta. But importantly, dili tanang dental problem, sakit tayo yun.
0: Mm-hmm.
1: So sometimes, na yung mga dental problem, na walay pain. No? Nag-develop na siya and wala siya pain. So, ang goal nato is not just to treat the pain, but our goal is to add more on prevention and keeping the mouth healthy before ang problema most begin na seryoso.
0: Yeah. So agree. So mo to siya gisulti ni Dr. Ikno nga kanagaling dili mo't masabot nga kanang muna siya kanang dapat wala lagi tayo sakit, we could healthy, we could function properly. Mugi na siya tumurag true definition actually nga healthy yun atong oral cavity. So mo sana siya dilibot pasabot nga kanang dapat puti ang ato ang ipon, ana na siya. So na dekay follow up question ana ni Dr. Doc, kay ba ko sa tong answer pero si Dr. ako pangutan o na lang sa odon niya. Ya dapat ba align ang mga ngipon or unsa ba nga for us to be healthy? No, di ba in the same way kanang natay kanang wala ang body positivity, we have to love everyone in all forms and sizes. So in other words, we have to accept our aura, ato ang ngipon, kung unsa man iyahang shape, unsa man iyahang color, or unsa ba. But as long as it is functional, and of course, dapat healthy, good siya. So muna, in the same way, gali ka nang we've discussed about being overweight, or bisag medyo ka na medyo himsug, kaya ang atong panglawas nga. Though we have to love all the curves ko, no? But anyway, bisag dili ato ilove, kanang ilove na ito atong all the curves, but we have also to emphasize nga, sa ato abang pagka-oversize, is healthy bata. So mausag yun na siya nga. It's difficult to love our body kung dili di ay ta healthy. Huy! Ang nagsalita, di ba? Murag i-imbibe ito na kung appeal. Uy. Pero bitaw, mo din na siya butpasabot, di ba nga? Kung butpasabot, walay sakit, healthy na dayon ka. So it really doesn't follow sa yun niya yung anak. So doctor, pangutana na lang yung kunin mo. So, kanus agyo day dapat mo bisita og dentista? Probably I could start. Kanus agyo day mi dapat first mo bisita og dentista?
1: Okay, so visit kita
0: sa
1: itong dental usually
0: regularly
1: every 6 months.
0: Dok, iduol ko na ito gamay atong mic kay para mas makadungog yun sila o tarong, ana. Kaya more importante kaya mo istorya. Hoy!
1: Okay, so usually dapat mo visit kita sa itong dentist every 6 months.
0: Mm-hmm.
1: But if ever naatay mga conditions, underlying conditions, like for example, naakitay mga existing gum problem or diabetic barunta or natay gipatrabaho na sa tuong balik, for example the crowns, the veneers, naay ka ng mga specific na ihatag atong dentist as to when ka pwede mo balik for the dental check-up or the kana siya dog. So importante na kana regular na mo bisita sa tuong mga dentist, and then mo ask po ta, no, as to when ang ato ang mga schedules o ato ang kanyang home remedy mo sa pag-take care sa ato ang mga shall we say mga dentures o sa ato ang mga work, no, mga dental treatment na ihimok sa ato ang dentist.
0: Yeah, agree. So I would like to emphasize na lang sa doon sa gisulti ni Dr. Ikno nga. Actually, gisulti siya every 6 months. So muna, mas maayo, every 6 months mo bisita sa dentista. Kaya muna, kung namang ko hinahinay nga kadaot na ito ang ipon, ang pagkadaot sa ito ang ipon, di gumango na siya madaot overnight. It takes time actually. Though we would probably explain it later. So stay tuned na mo nga nung dili din na dali madaot ang ito ang ipon, hinahinay na siya nga madaot. So muna, dapat every 6 months na mo bisita para at least makita na ito kung na may progress, ma-address yun da yun. Dili ingon na kumaat ito dentista, ibtununo na yun dayon, di ba? And muna siya, ang isulti sa doctor nga, ideally, every 6 months, pero kung muad to kasi imuhang dentista, na siya makita niya conditioner, probably, lain-lahin mo ta, probably it could be with our laway, di ba? Sa tungod sa ato ang laway, probably mas dali ta makadevelop of calcular deposits or kanang ato ang mga hugaw sa ato ang ipon. So for that, dili ta pwede every 6 months. So pwede ta dapat every 3 months dili ta dapat mo bisita. Dili siya 6 months. And in the same way, muna mo follow up. Question lang ko, Dr. Clayton, pamutamuta na, you've mentioned mang good niya kung ang diabetic. We had a topic na mangsad good. Nagpadungsan na ito topic ang diabetes. So nga no di ay, Dr. If ever diabetic, nga no kang mas maayo magsigi og bisita or nga no magpacheck yun og ngipon ang diabetic nga patient?
1: Okay, so sa diabetic patients, Mango Doc, we have this acidity level ko sa to ang saliva.
0: Mm-hmm.
1: So the more na acidic ang ato ang environment sa saliva, the more na mo develop of caries.
0: Mm-hmm.
1: Also, kailangan po nato na siya follow up ang mga diabetic patients kay they are dilikman siya always, no, na okay for kana mga procedures sa dental na complicated, like for example tooth extraction.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan din na siya og proper natin protocol ana or sa tackle those patients. So first we have to check sa ilahang sugar.
0: Yes,
1: yes, and if ever uncontrolled, then kailangan gid sila mo address sa ilahang medical doctor to ask for a clearance for us to cater those patients.
0: Yes, agree. So before ko mo banter sa libo doctor mo reply ko kay na sure di good morning. So yes, maayong buntag di ay sa mga dentista sa Mandawi nga naminaw sa Philippine Dental Association Mandawi chapter. Good morning ninyo tanan. O good morning na lang oi sa tanang mga dentista nga naminaw karong buntaga. So if ever naman mo ganahan sa i-contribute nga mga tips or whatsoever, comment down below na lang pud mo nga na. Wala gi pa trabaho man oi sayo sa buntag nga mga dentista. Di bitaw anyway, so yes, going back sa gisulti ni Dr. Nga. Yes, number one, ang being a diabetic patient na ay lahi ang acidity sa ato ang laway. So mo tong gisulti ganina nga depende sa ato ang laway, kung more acidic sa dang ato ang laway, mas more prone sa gyud ta og caries ug mas more prone ta og calcular deposit. Kay mo na koy kung acidic man gud sad, number one, mas dali mo accumulate. So unsay accumulate ka nang okay, mo tong accumulate ay mas fast mo tapok or mo tibugol or unsa ba na siya. In the same way also, di ba, kung acidic, hindi dali sa siya makakutkot sa ngipon, so dali gud madaot ang ngipon. In the same way also, ang mga diabetic patient katong gisulti sa gyud niya nga, of course, kang kanagaling ang uban mo adto kay kanang nana sa mga late stages, sakit na ang ngipon or kanang nadaot na ang diabetic patient dili mi basta-basta makaibot kay di ba, I think gali kay bawo na mo kumasamad gali mo dili biya kaayo dali kaayo ayo inyo mga samad no, di ba? So ang dugo sa then everything, so in other words, we have to be extra cautious kung mag-ibot ta o diabetic patient. So dili siya anaka simple, so there are a lot of risk, di ba, kay medically compromised naman mo, so daghan kay risk kung mo ibot mi og diabetic patient. Pero mo na in the very first place, dapat dili ta maabot sa mag-ibot oi, di ba? So dapat ato sa sasugid sa pag-prevent nato, so mo na mas maayo mo bisita gyud ta sa ato ang dentista. Yes, good morning Dr. Steffi Ann Buhos. So it's Dr. Steffi Ann Buhos nga naminaw karon, amo na to ang previous president sa DI, past president sa PDA Mandawi. Good morning. So yes, mo-add na lang jud ko, di ba? Mag-lecture ba ko na ni PowerPoint? Mo-add na lang sa jud ko. Of course, kay diabetic patient masagod, sometimes sa siya na effects sa ato ang mga bukog ug sa ato ang mga gums pod. So in other words, kung kabantay mo diabetic patient mo, kung may nato ng diabetic patient, kabantay mo labaw na sa mga medyo hamtong o tiguwang-tiguwang na. Nakabantay mo inyo hang ipon mo ra siya mo lihok na gamay, mo uga-uga na siya. Dili na siya normal nga musulti lang ka, ay kay tiguwang naman ko mo lihok tra gyud na ang ipon. No. Actually, ang diabetic patient man sa good, medyo taas na kay explanation, basta para kasabot na lang mo, ang diabetic patient, ang inyuhang mga ang lagos o labaw ninyang bukog, mura siyang mukupos pod. So muna kung mukupos siya, mulihok imong ngipon, so matangtang na sa gudayon. So muna dapat limpyuhan permi para mas limpyo ang imuhang bukog nga nagunit sa imuhang ngipon para dili siya dali mo uga or dili siya dali mo lihok o dili siya dali matangtang. Diba? So ana ra na siya. Nakuta na sa ta, so how often? Then diba nisulti naman ka nung akatong Doc, so tinisi Doc, maadto di ko na sa itong dentista, muhatag sad siya o proper home care. So muna, mautanan na lang ko, even though mautanan pa ko more about being a dentist, mautanan ko, Doc, unsa magyud ang ideal murag oral routine healthcare? Kaya na siya murag simple na kayo na siya, pero kanang murag daghan siya kayong maka-overlook. So unsa magyud dapat healthcare na ito kung nata sa itong mga panimalay? Paminaw mo.
1: Okay, okay Doc. So, at home, naatay mga basic and actually na simple but very important din ng mga home care. So first good is to brush your teeth at least twice a day, especially before going to bed, and also use the Oga toothpaste with fluoride. And second, you need to clean between your teeth every day. So we were going to use katong mga dental floss and ay mga interdental care ka lang, like the water fix, pwede siya. And third, you can clean your tongue gently and you can use your mga tongue cleaners na aman na, no? Itaan may manak natong sa ato ang mga mga stores. And also, you can also use mouthwash but it doesn't make it sure na dili na ninyo i-replace ang mouthwash sa brush. Dapat gihapon mag-toothbrush gid gihapon ta. And then after that, of course, i-limit na to atong pagkaon o kanang mga sugary foods, acidic foods, and you should always drink plenty of water. And pinaka-kuan sa tanan, pinaka ang pinag-leckot sa uban is kanang mga bako. No? Using of the product smoking, vaping, Dako, chukin na siya. Impact sa tuwang oral cavity.
0: Dako, full up question na later. Padayon ta.
1: So, kana siya, Doc, mga simple routines lang. But, kana dako kay na siya impact sa tuang oral health.
0: Okay. So yes, aside sa kanang supplement ko sa gitubag ni Dr. Tokay, more simple na jud kayo pero dito ma-practice. Mo good morning sa ta kay yes word ng mata ng mga dentista karon. So ang uban later pati kali mga comment after na ani. So yes, good morning Dr. Kate Reyes. And of course, good morning sa ato ang kabantay nganha sa Sambuan, si Kabantay Hana Marie Gonzaga. Good morning, ha Hana Marie. Kumusta naman nganha? Di ba kumusta nga sa Sambuan? Gimingahon ako sa Sambuan da. Maadto ta to maligog dagat. Hoy, pitaw kay Sabado biya aron, di ba? Nagunahon na ligog dagat. Pero ya mo balik sa ko oral healthcare, simple na bitaw kayo sa tigor. Panot brush ra gyud in town. Murag yun na siya proper ra gyud in town nga murag remedy. Kaya muna, before lang mo review ko balik, di ba? Mag-lecture man di ko ano. Although we've shared it in our first stream, pero ako lang sa yung isulti lang sa yung balik na discuss din ako siya. Kaya anyway, less than 2 minutes ra gyud ni akong explanation para sa mga naminaw nga nakaroon makasabot yun mo. So nga nung mag-yuding madaot atong ipon o nga nung kinahanglan matamanot brush. So nga nung madaot atong ipon o gano'ng gitawag na itong tooth decay, syempre, madunot yun atong ipon. So number one, na day upat ko no kabuok, na upat kabuok factors or na upat kabuok elemento, nga nung madaot atong ipon. So unang elemento, nga nung madaot ato ang nga nung natay tooth decay, di ay, unang elemento nga nung natay tooth decay, dapat syempre naatay tooth, di ba? Siyempre, kung walay tooth decay. So, di ba, nasa yung tay tooth. Muna siya, pinaka-first nga element nga na tooth decay. Ikaduha, of course, muna siya itong gitawag o bacteria in which na-discussan na nato siya. Na-discussan, yun muna mag-klase, uy. In which ato na siya nahisgutan last meeting. Di ba, klase niyo kayo. Last meeting, last episode, we've talked about probiotics, good and bad bacteria. So, in other words, ato asang ba-ba, di ba, mo ito nahisgutan. Ang ato ang ba-ba, naasa yung bacteria nga nasunay ba-ba, ah, may ba-ba, na ay bacteria nga gapuyo sa ato ang ba-ba. In which, it's a good bacteria, di na ito na i-discuss. Kung naman gusto man mo tanan, natanawat among stream about sa probiotics and good bacteria. So, na yung bacteria nga gapuyo sa ato ang baba. So, in other words, ganahantag sa dili, nagingipon na atay bacteria sa atong baba. And ikatulusan, ang ikatulong elemento nga nung madaot ang ato ang ipon, maon na itong itawag og sugar or fermentable carbohydrates. And nahisgutan na sa din nato, di ba? Now we realize, connected na yun ay correlated ang tanang mga itong hisgutan nga nino sa kahimso tilibad. We've talked about nutrition, nahisgutan sa nutrition, we've talked about carbohydrates and diets. Nga actually, ang kanyang mga carbohydrates nga itong gikaon, malanay na ni siya sa tuang ipon, di ba? Matong isulti nga kung mukaon taog kanon, mukaon taog pansit, mukaon taog pan. Inig-usap na to, di ba? Nausap niyang porma. Di ba? Igluwa na to, dili na siya pan o kanon o porma, aside sa mga meat products or mga fat, di ba? So, in other words, na-digest na siya sa tuang ba-ba pa lang. So, because ang tabang na, because of the acid and because also of the microorganism na nasa tuang ba-ba. So, muna, why I'm emphasizing? Because kaning tulo ka elemento, ang ipon, ang bacteria, of course, ang carbohydrates, not unless kung ga-full keto, yung ka nga, di ka mukhaon o sugar, present yun niya ang tulo, di ba? So, lain naman ato tang tangon niya itong tulo. So, muna, ang ikaupat nga elemento, nga nung madaot na ito ang ipon, mauna siya pwede na tumatagaan or ma-address na ito, nga nung di madaot ang ipon, mauna siya ang oras or time. So in other words, di na tutagaan og oras nga akatong bacteria kay because ang bacteria di ay og ang sugar magkaabot, mao na siya mo produce og acid. In which kana siya nga acid mo na siya makakutkot og madaot ang ato ang ipon. So mo na siya datong ibutang ang time tangtango na to ang time para dili siya madunot ang ipon. So mo na siya unsaom na to pagtangtang ang time. So mo to simple ra jud kaayo ang ato ang tubag ana, mao na siya ang pag toothbrush, di ba? So simple, di ba? Sakul ka yung doktor, di ba, Dr. Dirk, no? Mura ka simple kay purmarag, lisod ka ayog yun hunahunaon. Lisod mag-toothbrush, besh. Ana. So mauna siya. Good morning, di ay, Dr. Rosana. Good morning sa Dr. Pinky sa pag-interact nga na. Sakto yun ka ayo. So, yeah, over health, oral health wellness is overall wellness. So, maugin na siya. Because mo itong gisulti, di ba nga, kung kuwang ko na to ang ngipon, di ba, technically, without teeth, there will be no chewing. And without chewing, there will be no nutrition. And without nutrition, there will be no life. Di ba? Sakto ba to? Or buot-buot to na kong astorya. So, anyway, so mo ito siya. Mabalik lang kita. So, mo ito, while brushing is important. Yan, gisulti na saan si Doc na actually, mas maayo mag-floss kita. Kaya mo na, no, kung nakabantay mo, di ba, kung manutbrush ta, na actually mga kiino or mga meat products nga mabutang in between, di ba? So, muna dapat ang tangon. And in which, gali, some dentists, or ako sa gali, usa ko sa mo advocate, ana, or mo suggest nga, na may uban, manut brush, o na mo floss, no? Usa ko sa dentist nga musulti nga mas maayo, mag-floss, gita, manghingiki sa tadaan, o na tamo, toothbrush, okay? Kaya kung maghingiki, maka na manut brush na daan, di ba? Na ubang parts nga natabunan hinoon, di ba? Ay, Doc, disulti na ko. Anyway, napakailaing supplement si Mutana. Kanina lang, mangutan ako ni mo. Kaya nasa ubang niya, Doc, pagtangtang sa kiki, dapat ko mugamit o toothpick. So, Doc, pwede ba may mugamit o toothpick or healthy ba? Or, musuggest baka, Doc, Derek, mugamit may o toothpick?
1: For the toothpick dog, please go mo suggest.
0: Oo.
1: Ano man. It can cause manggod ka na spaces. Also, na ang toothpick once we put it in our in between sa tumangis po na manggod na siya force na kung di-insert na. So, ang katusang force, it will create spaces sa ibang so, kuan, magbuba ang alignment, magbuba ang formation sa ito ang using.
0: Exactly. So mo na siya mo na nautana jud ko ni Dr. Dirk para dili lang yung ginako gikan sa sila answer nga expert nga dentista nga mao na siya kay kasagaran baya no kung na manghingi kay man toothpick dayon. So murag actually pwede naman makatabang gamay pero mo sa mamitabo ig panoothpick isulod-sulod gyud duwa-duwaan pa di ba? So mo na nagisulti ni Dr. Dirk nga inigsulti mo sa toothpick ang hitabo hinuon imong gums mas ni kuyos hinuon. So pag kuyos na niya so if for example ang masulod unta gamay nga pagkaon mag-anam na hinug kadako. And number 2 sa gisulti sa ni Dr. Dirk it could create spaces as muli na hinuon sa sige ni mugduwa duwa duwa duwa na mas mulihang na ang ipon di ba na may uban nga magkaon-kaon pa og toothpick di ba tibok oras man magkaog toothpick kuy may pang toothpick mulugay man di bitaw eh, so mo na siya so mo nang we really discourage using toothpick mas maayo magfloss lang yun ta so when you do your flossing inigsulod mas snap na gali na siya tangtangos dili sad ang uban ba kay inigfloss ana dugay-dugayon pa maabot pa sa ubos nga masamad sa dinon ang gum so dili lang ang purpose lang yun sa paghingi or pagbagamit og floss igo na matangtang ang food debris or ang pagkaon nga narakutob ay napakapini ana yun kay dapat muhatag rut ka untay sakto hoy ana di ba di ta magpasubra na may sumpay oy bita ana so sa ni doctor kya mas maayo sa niya na ati mouthwash do na ilain-laing mga perception mga dentista about anang mouthwash pero mo lagi na among i-advise sa mas maayo dili ta mo gamit og toothbrush nga naay alcohol content or kung naa man dili siya sigihon because magud ang alcohol content sa ato ang mouthwash mo na siya makapauga sa ito ang baba niya. Kung uga ito ang baba, lahi na sana siyang isgatanan niya, mautana ta later. Pero muna siya, makadaot sad siya. And number 2, lastly, partly for down naman ko ibang mga pangutana karon later on ni Dr. One of my oral health, nga ako personally lang yung gina-encourage yung ginako sa tanan, always drink a lot of water. Water lang yun. If ever may gumay mo kaon, dili makay mo makatoothbrush right away, inom lang yun og daghang tubig. In between, inom sa daghang tubig kay para dili kay uga ang ato ang baba. So in other words, dili ko dili dry, dili paspas ang progress sa caries or ang acidity sa ato ang baba. So anyway, Doc, di ba? Ako may ga-discuss. Uy, di mo ta ko'y guest, di ba? Nga nung manggugkuan, uy, oral health, magod ang topic. Uy, ay good morning, di ay Papa Ace. Na may naminaw, uy, good morning, di ay sa tanang mga naminaw na tungan ha. Ya, kay ko, nandi ay, munang di good morning ko, ni special mention ko sa so, mga nananaw. Okay, kung itanaw, di mo, mutanawan mo, ang last po sa Bantay Radio, bito, ang Bantay Radio, pwede na sa so, ginawin ninyo ma-invite no, kung naman may mga events, anak yun. Kaya aside sa muhatag may ubalita, muhatag sa ninyo mga happenings kanhi sa Cebu. So, pwede na sa gimo mo message among official Facebook account. Kaya para mabisitahan sa tao mo sa Bantay Radio. Yes, because last night, mabita nang medyo lutaw ta karon. Kaya isod ako ang gamay nga joke na siya joke, yun, no? Gabiin, nananaw manggod mi og concert after 33 years, di ba? Nananaw mi og legacy concert sa The Teeth. So mo na, ito nagpauso sa Prinsesa og Laklak, di ba? So mo ko na siya joke, anong unsa ko na yung paborito nga banda sa mga dentista. Oh, di ba? Kaya ba na musto bag The Teeth? Hoy, naisulod na ako nga joke, di ba? So, mauna siya. Hoy, anong kalokohan ito? So, anyway, Doc, ako sunod pang utana lang, Doc. We've talked about toothbrushing and whatsoever. So, Doc, ang utana ko, how often yun ang utana ko, how often yun ay may dapat mo toothbrush, unsa yun ay kadugay, kanang essay ni siya, Doc, kanang kung ano enumeration ni siya nga tubag, di ka usahon ako para mausan lang sa dimuog tubag. So, kapila din may dapat mo toothbrush. Anyway, you've mentioned twice a day, pero muna ideally dapat yun how often. Number 2, kanang unsa kadugay yun, may mag-toothbrush, Dr. And lastly, mo matter ba yun na siya ang toothbrush o toothpaste nga among gigamit? So, yeah.
1: Okay, so, how often ta mo toothbrush? So, usually, pwede ta mag-toothbrush o 2 times a day at least. So, no? Mm-hmm. And then, sa duration, Doc, we have this 2 to 3 minutes. No? Okay. Within that 2 to 3 minutes, maka cover up na taan na sa tuang bakba, no?
0: Mm-hmm.
1: But kung yun, ang uban manggod, no, kung masupra sila o kanang toothbrush, maka unsa man sad maka upgrade man sa tuang cost man sa nasa og dili na to masupraan, dili sa nato lesson and time.
0: Yes.
1: 3 minutes. And then kana, Doc? 2 to 3 minutes?
0: Oo.
1: What else?
0: Ano ko tanda ko unsa kapila mo toothbrush, di ba? Review man din siya ka. Unsa ang kon? Mo matter ba gid ang toothbrush ug toothpaste, doc?
1: Matter ba? Okay. So for the toothbrush, pwede ta mo use og I recommend soft bristles lang na toothbrush. Mm-hmm. Ano man, it's because soft bristles are more flexible. It can reach katong sa mga suok-suok na parts ng ipon. Kaya atong ipon, dili mo na siya perfect na shape na kanang
0: parano. Okay, wala ko ni perfect. Huy!
1: Naman na siya mga curve, and then napo na siya mga suok-suok. So, eto, kuha na siya, musulod na siya, kaya flexible man ang soft bristles. And for the toothpaste, well, ang kanang toothpaste na nasa itong market karon is approved man na siya by the FDA. So, you can use any brand of toothpaste. There's no specific man.
0: Yes. So, muuna ko ato sa mga last user yan ni Dr. Dirk, no, nga kanagaling, yes, ang toothpaste nga available sa market as much as possible, kanang usually approved naman na siya tanan. Kaya technically, mura pras good sa, just to siya tanang sabon, pero haraman na siya kaya na may antibacterial property, pero na siya kanya-kanyang lain na sa nga special na mga ingredients sa yun. So, but yeah, technically, all toothpaste nga nasa market kay FDA approved man na siya. So, in other words, pwede rin ito gamiton. So, muna ko ibalik, no, sa naas sa supermarket or if ever mo palit man ta online, dapat sa legit nga si seller, no? Kaya na may uban na kanagaling gipang baligya nga na din natang musulti sa unsan ng mga platform, diba, online, itanaw na to, o, nipundi ang ipon ana niya, walang yung takibaw, nagaling uban ka na, ang toothpaste ko, no, kanang mukuan man, o, masirado man ang bangag sa ngipon, diba? So, kanang yun na, dili in town na siya, sakto in town, ha? So, in other words, mo na mas maayo mo, palit na lang yung taka ng physical store or if ever online man, we have to make it sure nga legit ang seller or kibaw kita sakto basad ang brand or FDA approved ba siya. Then, isulti sa ni Dr. nga, ang muna, ang toothbrush actually, wala na sa brand sa toothbrush, but actually, mas maayo, wala sa galing sa klase. Pero of course, mo na, mong ginasuggest nga mas maayo yung soft bristle. Kaya mo ito yung isulti sa ni Dr. ganina, nga ako lang i-emphasize, usahay mong kumagamit na og hard nga toothbrush and actually, walay sayop ko kanang hard ta mo manutbrush ano. Pero usahay, manutbrush ta, manggigil ta niya. Hard po ito toothbrush. Inig-ana, gisulti ganina ni Dr. Ka. Actually, pwede sa yun na siya makapa-upgrade. Makapa-upgrade sa ato ang ipon. So, yung say upgrade, kanang murag mahilis sinun ang ato ang ipon. Okay. Muna, in my practice, pwede ba yan kanang, Dok, nagnilo ang ako ang ipon niya. Pagka na mas nigrabi, hinoon siya ngilo. Kaya murag feel nila na idaot. Because of that, ila hinoon ka ng brushan o kusog, hinoon o tarong. So muna, for that, hinoon, ang hitabo hinoon, kumubrush manguta o kusog sa ito ang ipon niya. Hard bristles pag itong gamiton. Number one, ang pwede ang muna mas mungilo hinoon kaya ito ang gums, mas ni ok-ok or mas ni kuyos hinoon. Number two, sad, mas ninipis sad hinoon ang kanang murag covering sa ato ang ipon, gitawag na itong enamel. So, kung mas munipis sino na ito ang ipon, munang mas mungilo siya. So, munang dapat soft lang yun ang ato ang pagka-brush. Circular motion nga muna mas maayon yung matangtang lang yun ang hugaw sa ato ang ipon. Hindi sa soft nga igura kaganaan na ha. So, sakto lang yun ang pag-brush, sakto lang sa yun ang pressure nga matangtang ang hugaw sa ato ang ipon. But, dili sa yun kusog yun kaayo nga matang kanang murag muna makapahilis na sa ato ang ipon. And, gisulti sa ni doctor ka at least twice a day. So, muna ang gisulti nga actually as much as possible ato ibalik ang time ganina no. Nga muna, as much as possible, we have to brush our teeth every after eating. Pero mo na siya, kung lisod mang yung kaayo makabrush mo, mas maayo yung twice a day na lang yung magbrush. Pero mo na, kanang before waking up and kana siya before sleeping na lang. Kaya mo na, nahisgot na nina ko, pero ako sa isulti og balik yan eh. Di ba, doctor, mo na, mas maayo magbrush ka duha sa usa ka adlaw. Kaya number one, mo na siya, kanang inig, kana ko nung inigmata ko nung nato, asa may mas maayon bagali so kung hatag sa kong punchline di ba comedian man di ini oi di bitaw eh. So number one ko no kana ko nung number one kana sige una ta sa kanang morning kana ko nung morning ko no mo nang before ta mo gawas ko no sa tong mga panimalay og mamo na mas maayo magbrush gyud ta ato ang ipon because mo na siya magbrush ko no ta sa tong ipon para sa ato ang mga kauban ana para sa katiling bagi kung di ta magbrush to yung baho matagba-ba so mo na magbrush di ahita pero mo na siya kanang ikagabi isad mas maayo mo na siya it is brushing for ourselves una ta matulog mas maayo gyud magbrush ta because ko inikatulog mangod nato sirado mangod nato ang baba so mas grabe ang acidity mas grabe sa gyud ang activity sa ato ang microorganism so mo nang mas maayo magbrush gyud before ta matulog. So, meron mo na mas mayong before sleeping and waking up. So, yes, good morning, Sir Clarence. Good morning na to nga ha. And good morning sa Doc Leilani sa, di ba? So, walay, oh, di ba, nagka mga nangomet na hinoon yan, hi-oy. So, muna siya, good morning natong tanan na lang yun yan ha. So, moto siya, usa to, ganahan ako i-recap lang yun or ako usubog sulti ang isulti ni Doc Dirk kay para makahinumdum yun in town mo og tarong, di ba? Sumo na siya. Anyway, napakwila yung mga pangutana ni Dr. Kiba. Sina mo yung pangutana ka na. Kanun sa dapat mag-braces, unsa man na siya ang root canal, napatigihisgutan yung mga veneers, unsa man na ang pustiso, ug uban pa. Pero, yako naman may pangutana, comment down below kay later na to ipangutana ni Dr. Because, of course, para na tayo break yun, basi na ako'y break, we will give around a few breaks for our reminder. So, see you in a few.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into
3: your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your
0: home. Yes, bring health into your home, di ba? Sumana na mas maayong magprobiotics sa. And of course, dili maayong magbring health into our home ya kita dili ta healthy daan. Hoy, good morning din nga sabab ako diri so. Good morning and welcome back to Kahimsog Katilingban. Diin pang lawas atong hisgutan kay ang himsog na lawas pundasyon sa malambuong Katilingban. Nawag ta man ko sa kuha-kuha oi diri so managyaw-yaw. Kita oi good morning ka natong tanan and again mo good morning ko og balik sa atong mga listeners, viewers and everything. So then again good morning sa atong viewers ganhi sa Bantay Radyo sa mga naminaw ug nagtan-aw nato karong live. Maayong buntag ka natong tanan. And of course, maayong buntag sa mga naminaw nato sa ganha sa Tuburan. And maayong buntag sa naminaw sa nato ganha sa Sambuan. Sa good morning nato tanan. Of course, globally, kung nagtanaw man mo pinaagi sa to ang YouTube, good morning sa natong tanan. So anyway, if ever you have just joined this morning, tawag ani, atong topic karong morning is about oral health di ay. Kaya nung oral health, kaya muna siya, sometimes kung padung na ang Pasko, di ba itong mga topic recent no, kay leading mato Pasko, eh, padung na ang Pasko in which mo itong hiskutan karong taon-taon pag yun more, kaya mo go into details. At, makalimta ito itong oral health, kaya sige na lang kita og party-party, kaya na maingon ana-ana siya. So, mauna siya, atong hisgutan ng oral health ug atong gi-invite ang usa ka murag mga usa ka expert sa oral health. So ako ato nang i-welcome back ang president sa PDA Mandawi, si Dr. Dirk Yuson. Good morning, Doc, and welcome back.
1: Morning, Tita Doc.
0: Yes, good morning. Would you like good morning again sa ato ang mga viewers and listeners?
1: Good morning sa ato ang mga listeners and viewers.
0: Yes. So good morning daw. So muna siya. Maayong buntag usab sa tanan. So muna nagisdot mami ganina ni Doc Dirk sa kanang mga unsay usual nganong naay tooth decay, nganong dapat mag-toothbrush gyuta, unsay mga reminder sa or remedy sa mga panimalay nato. So Doc, mangutana na lako since you mentioned namang good about sakit sad sa ngipon no. Though natubag na ni siya or common sense man pero mangutana lang yung ko karon ni mo Doc. Unsa di first buhaton or unsay angay buhaton Doc kung magsakit ang ngipon kana sa siya?
1: Okay, so first na itong buhaton, if ever magsakit ang ipon, is go directly gid sa itong dentist. You should seek professional advice right away. Dili kita dapat mag self-medicate. Okay? Through self-medication, diha na magkadako na hinoon ang problem. No? So we advise gid, especially kami mga dental health professionals, go immediately sa ato ang mga nearest na dentist and ask for professional advice.
0: Yes. So mora gyud siya no, mora gyud mong isulti ra gyud in town nga kung magsakit ang ipon mo adto og dentista dili mag-post sa Facebook. Hoy, di ba? Ga sakit ako ang ipon, crowdsourcing sa mga bata-bata gi-notes dayon. Ah, toothache, what should I do? Mato ra gyud kag dentista, simple ra man kayo. Di ba tay bat gi-invite ngano mato dentista ako lang i-emphasize. Yeah, of course, kay nga nga sakit og ipon mo na ako na sa isulti hala panahon na sad nga magyaw-yaw na pug kog balik na sad ani na pod kinanaw ta ani before. Di ba? Kung magsakit atong ipon, gi-emphasize to nato nga kadaot atong ipon, it doesn't happen overnight. Diba? Ang pagkagdaot sa to ang ipon, dili na siya ingon nga karon pag mata nimo natog ka nga maayo imong pero pagmata nimo kay kanang daot na siya. No, it takes days, it takes months, di ba? Semana ug buwan una madaot ato ang ipon. So mo na siya mo ginakong emphasize kay permi ko magyayaw ani nga dili manawag sa atong dentista dog gi-emphasize ni doctor kay matud atong dentista. Pero dili manawag or matud dentista at manawag alas 10 sa gabi, alas 2 sa kadlawon kay ana kay gasakit ang ipon niya emergency ana. Di gyud na siya emergency akong dawag ana kay merese. Hoy, di bitaw eh. So mo na siya kay hinahinay na siya nga pagkadaot but yeah, anyway joke na to ha. Manawag bitaw mo si dentista og adto mo nga to. Pero mo na sa saktong oras. Bitaw nga nung matog dentista sa gisulti ni doctor, usually gasakit ang ipon because na ay infection. Dili ta magbutbuot na giim na naman akong pain reliever. True enough, ang pain reliever makatabang yun na siya nga mawagtang ang sakit, mamunang gitawag siya pain reliever. Pero mo na atong pangutanon or atong hunahunaon, nga nung gasakit man siya. Gasakit siya because na infection. So kung sigurad tayo inoom mo pain reliever, tinunan ay pwede mawala ang sakit, pero ang katong rason, nga nung gasakit ang ipon, diligid siya mawala. So muna, probably there's an infection. So muna, muadto ta sa dentista kay para, probably, tagaan ta og antibiotic para mawagtang to ang infection. And gisulti sa ligadina ni Dr. Dili ta mag-self-medicate. Dili nga, ay, ipainom to siya antibiotic mo, inom sa ko antibiotic, di ba? Dili po. So naisan to antibiotic po, saun sa may sakit sa to ang ipon. And number two, di ba, amo sa ning emphasize na hisgutan na sa din nato kuyog sa bang doctor about drug resistance po. Nga actually, naiuban mo, inom mo antibiotic, diba, ideally, katulo sa usa ka adlaw or every 8 hours for 7 days. Inigabot sa 3rd day or igabot sa 4th day, dili naman sakit ang ipon. Makalimtan na dayon. Dili na dayon mo inom ng antibiotic. O dili na sa galima itong dentista, kay okay naman. Hoy, dili, oy. Tiwason gina siya, full course gina siya. So, mugali na nawagtang na ang sakit because both pasabutan na nihinay na or kanang probably kamatyon nun ang microorganism. Pero, or ang bacteria ang infection. Pero, dili both pasabot nga wala na sila naapagyod gihapon. So, muna after 7 days, mubalik ka sa dentista para ma-address na o siya maayong buhaton. Pwede na ba siya ibton or pwede ba siya i-root canal o uban pa. Okay? Good morning, D.I. Romela Sumatra. So anyway, Doc, mabalitan sa tato ang topic na sa Padona ta. You've mentioned biya ganina, Doc, no, about kaning vaping and kanang mga alcohol sa Padong ng Pasko. So at least ato i-correlate sa mga naminaw na to, Doc. So Doc, probably, can you just give around mga kitaas-taas or dako kayo siya nga topic? Unsa mag-yudaisan ang effect, Doc, sa vaping sa ato ang oral health?
1: Okay, so ang kaning vaping, up until now, kasi ipatag-contact po mga studies. And but based sa mga research and mga studies na na-publish na, vaping can cause good contributing factor of having oral cancers.
0: Mm-hmm.
1: Why? Because there is a big presence of still nicotine and other harmful carcinogenic which can create or can cause cancer. No? And then, kana siya, dili po na siya, same sa toothache ito, Doc, dili po na siya like instantly. So, hinahinay po na siya na mo develop. So, better or the best na kuan, the best advice good is to stop using vape kay makadaot din siya.
0: Yes. So, yeah, and regarding sa alcohol, Doc, would you like to add more na lang? Wapam ni Kurotana, no po ya, regarding alcohol and oral health.
1: Okay, for the alcohol side, Tito Doc, is ang alcohol has also alcohol and can also make your oral cavity dry and of course maguba ang atuang the normal oral mucosa.
0: Yes.
1: Yeah. And also it can internally sa atuang system makakos po siya og especially na akay mga problems sa liver, kidneys, it can really have a side effect or adverse effect sa atuang overall health. And kusa diha ang atuang oral cavity, kusa siya na maapektuhan. No?
0: Yes.
1: Kusa diha din makita ang one of the effect na atay underlying condition. Diha very visible ang mga for example, magka cancer sore.
0: Oo.
1: Yes.
0: Yes. So sakto kayo. So yeah, mo ako gi-emphasize no kay padung naman Pasko ang mga bata nga naminaw na chubat. Adi bata di ayoy kay di bata dili pa dapat akani mga teenagers, bata na ko tawag ana good. Pasensya na in as a tito mode, di ba? So in other words akani mga teenagers kanina sa mga kuan mga college or even for the yuppies, usually kay mo na nagamit na og mga vape kasagaran, and in which resulti sila nga healthy ang vape. So nope, wala pa studies tingali sa mo tuis aktor gisulti ni Dr. Igno, wala pa mga established studies because bag-o pa man siya. So mo na siya, probably it can wapata kay baon say the impact because wala siya katong nicotine or whatsoever, pero na siya laing chemicals or nailaing mga probably nga gisagol sa iya nga makadaon sa gyud sa tong oral as ato ang paglawas. But in the same way for oral health, mo'y gisulti ni doctor nga probably mo ta consult, it can cause dry mouth also sa sige atong hipak, sa sige atong ana maka dry atong mouth, so mo na siya dili maayo. And in the same way also sad sa katong alcohol, ako di emphasize mo na nangutana gyud ko ani kay kasagaran mo to gisulti ni doctor no alcohol kay makada technically alcohol long exposure or sige exposure sa tong oral cavity or sa tuang mucosa or sa tuang gums makadaot yun na siya. Of course iba kung imo ang mucosa imo gums sige agyag alcohol dili gyud na siya healthy, di ba? And ako lang emphasize kay padung na biyag mga party karong panahon na kung mag-inom galita medyo mahubog tagamay huy ana, pero dapat di beta mo inom ra beta for lingaw-lingaw no ana, dapat pwede ta mo inom pero dili ta magpahubog. Pero mo na siya iniguli sa balay, kung matog na taho, medyo nakainom man, dili kalimtan man toothbrush. Kaya mo ginay kasagarang sakit, di ba? Acidic na kayo ang alcohol na, di ba? Naghapag nagikaon, ikaw pati nga tagsisig, uban pa, ana, chicharon, ana, walay tarong, ana, medyo ko, iniguli sa balay, tog diritso, di ba? So, karon, inihuman ninyo og inom, maginuman ninyo og tagay, iniguli ninyo, please, unaw na amin duha ni doctor. Nga nisulti dito sa doctor, o sa doctor, save, o nga, dili din may pwede matulog, manut brush siya di ayami. Hoy, ay nga ana na siya. So, anyway, doc, mangutana na lang sag ko, about this, I've asked it earlier also, about, doc, kung musulti ta doc, na kanang puti ang ipon, healthy ba na siya? Or dapat mas puti ang ipon, mas healthy siya? Kaya muna kasagarang pangutana.
1: Yes, Tito Doc. So, sa ato ang kuan, Doc, sa ato ang dental books or sa ato ang profession, ang healthy na nipon, dili gina siya, it's not, there's no, sana relation, I mean, dili siya assurance na why di mong ipon healthy.
0: Mm-hmm.
1: But ang ipon mang good, a normal color sa nipon is fairly white.
0: Mm-hmm.
1: So, the more na white, depende sa kanyang pag... That's why it's very important to consult your dentist. Kaya ang kanak siyang shading is dili man siya assurance that you have a healthy nipon. There could be also a possibility na naakay other conditions na nung putik na siya.
0: Yes.
1: And also, kana importante lang yun na walay cavity.
0: Mm-hmm.
1: And also kana magpa-regular teeth cleaning or oral prophylaxis para pud mo lighten sa
0: Yeah, that's the word actually. Dapat magpa-lighten ang ipon, dili mo whiten. Actually, dapat do mo nang isulti. Pero yeah, to answer that question directly na sa gisulti ni Dr. ganina nga, it doesn't follow nga kung puti ay mong ngipon, healthy na siya. No, because ang actually ang natural color sa tuang ngipon dili gali gyud puti kayo kanang yellow. Pero nanauso naman na siya tungod sa mga veneers o kanang uban pa. So mo na siya, okay, daghan nakaayo kanang magpa-bleaching, magpa-veneers kay para puti kay ilahang ipon. So karon doctor, what can you say or what would you advise kay naghanabya kayo online sa, di ba, na ni mga DIY whitening, na pagali DIY veneers ka nang murag ilang ipapilit. So, what can you, like, yeah, o say, murag mga reminders ni mo, anak ka na mo, palit na lang online and do it on their own. Kaya uso na dyan kay mga DIY karon bisag asa.
1: Advice na ko is to stop your purchasing or patronizing DIY kay ang ganis yung atong oral kay atong ipon, hindi na itong i-trust for those people na wala nag-study sa oral cavity.
0: Mm-hmm.
1: No, maka ang kasagaran mang good thinking ani sa mga tao kay makabarato.
0: Mm-hmm.
1: But in the long run, no, kay dili man sila professional. So dili man sila, wala man sila know-how kung unsa gid na ang ato ang oral cavity. So instead na maka-cause of better or mapa-better ang result, worse gid na siya, and then you will go back to dentist, no?
0: Yeah.
1: Balik sa ato ang dentist na usahay dili na gid one irreversible na gyud.
0: Yes. So,
1: mas mudako na himuo ng ato ang mga bayranan ana.
0: So, actually,
1: the more na i-neglect, the more na ato ang i-entrust sa dili professional.

0: kanang irreversible na. So in other words, pagkadaot, lisod na yun kayo, naiuban yun, kanang nagpa-braces, nagbutang-butang, o kanang murag braces gali, or metal yun silang ngipon, ang nahitabo, dili na hinoon straight, or actually, na straight na hinoon nilang ngipon yun, niya matangtang na. Kaya of course, ang kanang amu ang pagbutang sa amuang braces, na nay proper force, na nay proper purma, unsay dapat ibutang na mo nga rubber, na ana siya, actually, tanaw ni murag rubber na siya tanano, it's not the same though. Na nay kanya-kanya, tanaw niyo same ra nga wire, dili sila siya same nga wire. So lain-lain na siya tanan. So muna, na maayo, mas musalig mo, ato kita dentista, dili magbuot-buot nga. Sometimes, biya karoon, accessible na kay tanan, magbasa-basa na lang ta online. Nga sometimes, I can do it on my own. No. Dili, or muadto lang kung anin niya, kay kayo, mas barato na siya. No. So dili. So muna, mas maayo mo ato ta dentista. Pero actually, ako, nakoy joke na, do, kasi ginasulti ni mo about na mga DIY or ka na mga nagsulputan sa kilid daw. Hindi, muna na ako, merese sa mga nakuan ni ato nga pasyente. And actually, muna sila na ako, hindi, mas nako nagbayad. Hoy, joke lang. Bitaw, oy. Pero mauna siya, mas mudako na yung gasto, mas mudako na hinon ang problema. Nga sometimes, igura mo nagpa-brace-brace, ibto na hinoon ang tanan. Or, ang uban ka na nagpaka na magpabutang o veneers, ka kanang gitaput-taput lang, di ba? Kinakuno sila yung gimol, kinang musoryadyo ko, kinang ko yung pasyente, nga kanang napalitra niya online, kanang ihumol o tubig niya, gapurma-purma din siya ngipon. Ang nahitabo, kaya di na matangtang. So, yung lagos, nalata na hinoon sa ubos. So ang nahitabo, ang mga tupad sa ngipon, na daot na sa, di ba? Ang kuwang utan niya ngipon, usa, na himo naglima. The serve. Joke lang. Merese. Dibitaw. So muna siya, Doc. Thank you so much for mentioning about naka na mga nag-illegal practice or nagbut-buot nga dentista. So Doc, how would we know, kanang mga utanan na lang sa Diyo ko as part of PDA Mandawi niya, ikaw may president karon. So how would we know, kanang may mga klinik biya nagsulputan sa kilid-kilid niya, dito sure, ana. So how would we know nga license yun ay ang mga dentista nga giadtuan?
1: Right. So, usa sa mga things na atong i-consider is to visit the clinic yun. Dili lang kay through Facebook, no? Through social media. You need to visit the dentist or the clinic of the dentist. And if ever you find na medyo skeptic ang clinic, you can ask for the PRC certificate, the permits, in a nice way. Sad.
0: Yes. So,
1: pwede ramangit ka ayon mga utana ta for assurance or kana. And also, taapantay ang atong mga dentists usually propose man na sa ilahang mga certificates, ilahang mga accomplishments or any papers daman ang i-post sa ilang clinic na siya. Oo na siya. And also, naamantay PRC website.
0: Yes.
1: To check on the dentist name kung legitimate ba din na siya license na din na siya na dentist na Philippines.
0: Yep. So, kanagin siya. Mugin akong last ka itong to make the long story short, yeah, mas maayo matugin mong dentista, you have to verify it. And lastly, sa gisulti na lang ni Dr. Narag yun ang mong pangano, ang mong mga pangan, mga dentista, or other professionals man, kung niagi o PRC, naarag yun may lista nga to. And actually, galing, for PDA Mandawi, nasa sila gibuhat, they give certificate, nasa sila plaque, to really assure that this dentist is part of the organization, and the same is yun, dentista yun siya, legit siya. Because why we are emphasizing this na lang yun, because karon naglupana na yun ang mga fake, mga dentist, or ang uban man nagdentista dentista lang, or ang uban said they are not really properly or they are not ideally legally to practice here in the Philippines, di ba? Kanang ingon anak. With this, Doc, would you like to add something about kanang mga fake dentists and public safety because of PDA strong kay ang PDA about this karon?
1: Yeah, so we are kanang campaigning this dito, Doc, no? Okay. We want to assure our patients, especially the public, na dapat muatugit sila sa licensed dentist group, especially Filipino licensed dentist. So, ever na makabantay mo or medyo na may doubt na aga na siya na clinic, no, nindot. Kasagaray man sa mga dental clinics na doon, nindot may inferior, nindot na kaayo ang pasad, no? Very aesthetic, but ang nag-work diha kay mga dili, mga license, especially karon na ay mga foreigners,
0: yes.
1: Foreigners. So kana pwede mo makapangutanan or pwede mo raise og kanang complain, no? Or mo raise og kanang mangutana, no?
0: Oh.
1: Or yung i-share sa naman tay mga agencies, like for example sa Philippine Dental Association Mandawi chapter,

0: You can contact us sa amo ang Facebook page or even pwede mo Moduulog Dentist, no? Mo ask
1: yes.
0: mo kay they have also a kuan man direct communication sa good chapter each chapter kana para matabangan mo na mo on how to deal with it.
1: Yes. So mo sa dasha, just in case kung muna since open up naman ni Dr. Dirk, actually kung gaduda man or whatsoever, you can message the official Facebook page of PDA or PDA Mandawi to be specific or for us kung naman sa Mandawi or kung dili man taga Mandawi man lang, pwede rin yung ma-address basta matabangan na sa gimo ni Dr. Dirk kasi Dr. Dirk na mo reply. Hoy, gitagaman trabaho si Dr. Dirk oy. Pero bitaw ingon ana na siya kay mo na mas maayod legit or kung na may concerns ma-address na lang pud na siya. Kay gisulting ni Dr. Dirk because karon kanang medyo everyone can really afford, everyone can put up a clinic. Dindot kaya ang clinic niya. Sometimes dinod kaya ang advertisement mo, add to tangad to. Niya after all, ang trabaho nga to. Huy, dili di dentista. Or dili di license nga mo trabaho. Diba? Kaya na, nailad na lang tas panggawas. Diba? So mo na siya, mas maayo, kibaw yun ta o kailag yun ta. Because of course, ganas sa musulti, lahi sa yun ang care if ever kaila ni mo ang dentista. So mo nang in other words, kipadona ta mo, Ed, musulti na lang sa jud ko, hala, Doc Janet Erasmo, good morning in town. So yeah, Doc Dirk, would you like to share na lang sad kung asa man ka namo makitan asa imuhang clinic and probably also what are the activities of PDA Mandawi or PDA as a whole na lang sad yun?
0: Okay, so PDA is very active with the organization and we are making a lot of activities para ang for our beneficiary which is the public. Also, we have this sa Atua, especially sa Mandawi area, we have this mga free dental checkups, free dental missions, and also we have this mga dental educations. We are really promoting dental educations through education. Ma-inform na to ang Atuang public, no, on how to take care sa Atuang oral cavity. And also, we have also mga activities for our dentists, wellness, and naatay mga seminars para ato ang mapawiden o mapawiden learning pa, no? Learning sa ato ang mga dentists, sa ang Filipino dentists. And also, we have upcoming mga partnerships with other organizations, like for example, mga vetting, mga clean up drives for our environment. Kana siya. And so far, mo na siya mga ato ang ipang target ng mga concerns sa PDA, especially PDA Mandawi.
1: Okay. Thank you so much, Dirk. And in the last na lang, Dirk, would you like to say our last few message ni mo to our listeners? And then again, wali mo na kasulti kung asa ka na mo makita di or asa sa mo clinic, pwede rin ginin mo i-share ka ron.
0: Right. So, ako ang clinic is located sa Liloan, Cebu. Poblasyon is near sa High Precision Diagnostics in Liloan. And you can reach me through Facebook, na ako yung Facebook, which is Dr. Dirk Itzenberto Clinic. And for all of our listeners, inaot ko na daghan mong na-learn sa amo ang talk with Tito Doc and continue to support this channel, this podcast, no? And hope everything is nasa safe, no? And take good care always sa especially sa inyong overall general.
1: Agree. So yes, that's it. Diba? Kanang naman mo siya, si Dr. Dirk, magpakimutan dyan kayo, maminaw dyan ka. Kanang mukwal ko, and I thank you. Diba ito? Dr. Dirk, thank you so much for joining us this morning. Keep safe, Dr. Dirk. Di natin kadugay-dugayon pa. Basi ba masyente na ka, Dr. Dirk? Thank you so much. Daghan kayong salamat. See you soon, Amping, and enjoy your weekend. Bye-bye, Doc. Okay, bye. And so yes, nibabay na si Dr. Dirk, mubabay na sad ko. Kay di ba naabtan na sa tag oras, delayed na sa taho, eh, pero ako makasalaan ni sa bitaw eh. Anyway, dili sa tamudo gayon kay anyway atong topic na hisgotan nato before. So just a quick reminder, so in other words, just take away na nako. So number one na lang yun, ayaw huwata nga magsakit inyo hangipon, dapat mo bisita gyud ta sa ato ang dentista all the time. Ana number two, also oral health, also dili ra siya tungod sa dentista, it is actually our responsibility also. So in other words, ato sa siya responsibility. So manut brush ta og tarong, di ba? Mukhaon tag saktong pagkaon, mo inom og tubig. We have to take care of our health. Dili ingon gitungod na dentista pasagdaan nato ang ipon. No. We have to take good care of it. And number three, kay mo na mo lang emphasize akong three takeaway for today would be maato tag dentista nga dapat kailata na atay murag personal touch, of course. And lastly, kay bauta nga legit and safe. So kana natin ali siya. Do kay ba ko daghan pa mo pangutan na about oral health. So di ba taas yung kinhisutan sa oral health. Wag hapunta. Kay na may mga pangutan mo na nahilom gali ko ni mga pangutan nga di na mo matubag karon. So anyway, sa mga karon pa lang naabot, daghan kaayong salamat sa pag-join na mo nganhi sa kahimsog ug katilingban. Bili at sa tamudugay-dugayon kay 1 hour na ta. So sinikuyog na mo sa Osaka, sa Osaka 1 hour. Sinikuyog na mo og Osaka oras. Daghan kaayong salamat. Thank you kaayo for making us part of your Saturday morning. Or kung kanus aman ninyo gipaminaw, salamat kayo sa paghato og oras sa pagpaminaw na mo karon. So kung again, ako lang ibalik-balik, kung paman mo naka-like, share, and subscribe sa among YouTube channel, please subscribe na ngani sa Facebook page, please do follow. And of course, kung naman mo'y topic nga gusto niyo hisgutan, please you can comment it here to our stream or pwede niyo i-message yun ang Bantay Radio or pwede na sa dyan ko yung pangitaon sa Facebook, Tito Doc Saver, Xavier Gonzalez Solis. Pangitaan lang yun ko ninyo kung naman mo'y topic nga gusto hisgutan, pwede na to hisgutan yan. Or kung health facility man mo or organization man mo about kahimsog or about wellness in the community, please do message us and we'll talk about it lang yun. Okay? So, di natamudugayon. Daghan kayong salamat sa pag-join na mo. Enjoy your weekend and amping. Bye-bye!
2: Ito ang Bantay Radio. Nagpabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu. With simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: 98.1 BT Radio.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya, marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali og liampo. Lagi na ba'y butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon bedog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon bedog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kapoy na, sige kalimot, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu.
0: Kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubo, blam!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungo Sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humana ko pang hapla, sir, tinayayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa atong lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre, naayaw man jud ka kung anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan jud siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian jud yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian jud siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian jud silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko jud sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daghang salamat, sir.
7: Ay, thank you.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
7: Ako si Cirilla, kami na dito na puyo sa Provincia, Poblacion, Lunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Bukod na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo ka siya.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Ang discarding bisdak, ana. Rexino
11: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat. Rexino
10: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilana. Rexino
11: Forte! Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to. Rexino
12: Forte! Mas paspas banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang atan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang atan insurance services, babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalag ni niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili maginahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
4: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
5: Manila, Muninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. Kasok mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kapanin mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murwal, marag tuslok o dagong gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
4: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Vitron, subok na!
8: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron serap. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon naman mukaon.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Nga, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ngalain lang kung tukot to, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
12: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
15: Ubab!

0: rakaf na.
1: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
0: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: Undiscarding bisdat, ana.
0: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
0: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
0: Rexino Forte!
6: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
0: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: Og taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Corps.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Atong ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan mo kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di ko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hangtod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka ko, tsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalayas Ginoo, na ako, anko, nakatulog ko. Iko, maayaw man di, ay, yun, palit ko, mahurot na po, di magkakakita ko kwarta. Anya, ingon ko, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, glulumas yung, eh, nindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo. Basta ka nindot, yun ka ay ginang lahang mga products okay. Karon, anak ko.
2: Nga yeah, karon ay swerte na swertean pa dyan ka.
3: O karon, niyani ka itong fairness. Kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry. Kay murag na nadamkuhan ginakong makadaog ko. Ingko, mahadtog yung ko, masigwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor cup, diyaro mo sa may siminto, naglakad, nagug ko pa, ingon din yung utana pa, yung ko anong nagtrabaho ng kili. Doon asa man yung station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Ingko, salamat na aran, maumong yung mingalan. Amoto na ingon, ay kumayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Nakadaong
3: naging. Oh, salamat sa ginunga, naka... Ang kos kong entry, nahulbutan din in taon.
2: Ano sa man yung reaksyon na ito, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mi ni Father, kanumay, kay na nagkuan mami magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nya, wapa, ano ito si Father kanumay, nagtawag ka. Wapa, may nagkasuhudo pang hadjin ko, oh, kinsa man eh, anak ko ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha?
4: Diyan ka
3: sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga. Hoy, naunsa ka, oy. Kuna ka na ako. Salamat sa Ginoo. Kuna na ako. Ala, mati. Ala, ala, kada ako. Dekarit, pantay ha. Mamarato, Diyo. Ingko, mamarato ko sa nakoy. Kwarta, alat lang. Alat, mapapat. Ingko, mamarato, harata mo. Snack lang, ha. Yung muna to. Nakapalit ko pag-anin ako, dere niya. Ma-entry mo ko din na. Nabilin po. Sila may nagkuhan. Ako rin pirmahan. Yung moto na saka sa nakasulay ani ako nakasulay na magi ko nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud kitong mar maoro gyud naglulumas yung murag gyud akong nauyonan ug daghang kaayong salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Nang napupunta sa tao, ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Crop.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 12, 2026. At syempre, ang dami hong nangyayari sa ating bansa, ah. At ito nga ho, itong nakaang linggo ay naresto ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. So ito ho, 7.44 billion pesos ang sinasabi ho ng ombudsman na natanggap ho niya bilang kickback dun sa mga flood control projects. So pag-uusapan ho natin yan mamaya, at yung latest nga ho kay House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez, na kasalukuyan yung nasa PGH ho ngayon, Philippine General Hospital, para ho doon sa independent medical evaluation na gagawin ho sa kanya. Pag-uusapan ho natin yan mamaya, kaya tumutok lamang ho kayo dito sa ating programa. At yun nga ho, tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito nga ho, paano makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, napapanood din ho tayo sa YouTube, Radyo Pilipinas 1. Hanapin nyo ho yan, YouTube channel ho na yan. At ayun nga ho, pansamantala din, syempre dito din sa Free TV, napapanood din ho tayo, Channel 3 ho kung kayo ho ay naka-TV Plus, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ay naka-Afford the Box. So hanapin nyo lamang ho itong Radyo Pilipinas ho dito sa mga stations ho na iyan. At syempre buong araw nyo ho, buong linggo nyo ho mapapakinggan lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas dito sa ating, dito sa Free TV nga ho. Eto, sa Usaping Legal natin, ngayong araw inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder nitong Lunes, September 7. Inaakusahan si Romualdez na tumanggap na higit 7 bilyong pisong kickback sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Romualdez ang akusasyon at sinabing haharapin nila ang kaso. kasalukuyang nasa Hospital Ares si Romualdez, Cardinal Santos Medical Center dahil sa mga diumanong sari-saring sakit na kanyang iniinda. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ulitin naman ho natin ha, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Siyempre, mag-text ho ng inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At yun nga ho, itong linggo nga ho nagulat na nga lang ho tayo nitong Lunes, 'di ba? Ay naresto na ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez. So nag-file ho ng itong kaso na ito ng ombudsman nung umaga sa Sandigan Bayan. At nung hapon nga ho, nakitaan na ho ng probable cause na posibleng may kinalaman nga ho, no? May kinalaman si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa kasong plunder ho na ito, 7.44 billion pesos. Yan ho yung sinasabi ng ombudsman na nakamal nga ho, no? Ni dating House Speaker Martin Romualdez. So hindi lang ho siya, hindi lang ho si Romualdez, pati na rin ho si Zaldico. At meron pa hong dalawang accused pa ho, no? So si Zaldico, alam ho naman ho natin, matagal nang nagtatago. Eh kung ito ho ay nasa France pa nga ho, hindi ho natin alam. Pero siya ho ay nagtatago. So ito ho, si Romualdez ho ay nandito sa Pilipinas. Kaya ito ho ay nahainan na noong warrant of arrest. Inaresto nga ho noong Lunes. So ano ho yung sinasabi ng ombudsman? Repeatedly, ito daw si Romualdez at si Zaldico ay repeatedly received directly or indirectly on at least 15 occasions. 15 okasyon nga daw ho, no? Itong mga shares, percentage, kickback, commitment, at other pecuniary benefits worth at least 7.44 billion. Yan ho yung nandun sa charge sheet, no? 7.44 billion nga daw itong nakamal, di umano, galing sa mga flood control projects. So mula ito noong 2022 hanggang 2025. So ito ho ay syempre ho si Romualdez ho ay House Speaker ng mga panahon ho na ito. Nag-resign ho siya last year, no? 2025, nung nagkakaon na ho ng mga investigasyon. Ganon din ho si Zaldico na tumakbo na ho, lumayas na ho papunta sa ibang bansa at nagtatago pa rin hanggang sa kasalukuyan. So ayan ho. At syempre ang dami hong naging pagdinig dito sa flood control project ho na ito. Ang dami hong mga napangalanan, etc. At sa ngayon ho, ay ito na nga ho ang pinakamalaking sinasabi nating big fish, no? Pagdating dito sa flood control projects. At syempre dinedeny naman ho yan ng kampo, no, ni Romualdez. Sinasabi ho niya na wala ho silang alam at walang nila ginawa yun. At syempre hindi daw niya control ang budget. Yun ho yung mga sinasabi ho niya. Pero ayun nga ho, ang dami ho mga testigo, no, na ginamit ng ombudsman para ho dito sa kasong ito na nagsasabi nga ho na nagkamal ho siya ng mga kickbacks galing sa flood control projects. So kung matatandaan nyo ho, itong mga diskaya doon sa isang Senate hearing, sinabi ho nila, kung di ako nagkakamali, at least 25%, no, yung hinihingi daw na kickback ni Romualdez para doon sa mga flood control projects. At syempre, sinabi nga din ho ng ombudsman, wala pa ho yung testimonya, no, ni dating DPWH Secretary Bunuan. Kasi ho, si Bunuan ay na-discharge ho dito sa kasong plunder para ho maging state witness. So wala pa ho yung testimonya niya, hindi pa ho nagagamit para dito sa kasong plunder nito ni Romualdez. Pero yun nga, sabi ni Ombudsman Remulla, meron pa ho mga kaso na darating, no? Against kay Martin Romualdez. So ayan ho. Pero currently ho, di ba ho, siya ho ay nasa hospital arrest, Cardinal Santos Medical Center. Sinasabi ho nung kanyang mga doktor, meron daw ho siyang cardiovascular event. Ayan ho, unstable blood pressure, anxiety attack. Ayan ho, kaya ho yung kampo ho niya ay nagpa-motion nga ho for hospital arrest. So dahil nga daw ho, meron siyang documented cardiac history, diabetes, primary hypothyroidism. Ayan, yung mga sakit ho na sinabi ho nila, ilan sa mga sakit na sinabi ho nila. So ayan ho, Kaya lang ho, itong kahapon ho, pinag-utos ho ng Sandigan Bayan na siya ho ay dalhin dito sa PGH, Philippine General Hospital. Kaya ho, kaninang umaga, bago ho tayo mag-air, ay nandun na ho si Martin Romualdez at para ho sa kanyang mga independent medical evaluation. So, syempre ho, bilang siya ho ay person deprived of liberty, hindi naman ho basta-basta pwedeng kung saan niya gusto siyang manatili no, na ospital, ay doon ho siya pupunta. Ay siya ho ay persons deprived of liberty simula pa ho noong Lunes kung kailan ho siya inaresto. So, dapat ho syempre meron hong pagpayag ho ng korte kung saan hospital facility ho siya dadalhin. At syempre, kung wala naman ho talaga siyang sakit, yun nga ho, ay malalaman ho natin doon sa PGH na medical evaluation. Kasi ho, initially, sinasabi ho ng mga doktor niya, hindi ho siya pwedeng i-transfer sa ibang medical facility within 4 to 6 weeks dahil nga daw ho delikado sa kanyang kalagayan. Pero nga, ang sinasabi nga ho ng iba, ay wala ho bang ibang hospital facility maliban sa Cardinal Santos Medical Center na pwede naman hong kumalinga ho doon sa kanyang karamdaman no? At bakit kailangan doon pa. So, korte ho ang magsasabi niyan kung talagang ililipat ho siya. Tingnan ho natin maya-maya kasi ho, yung pagpunta niya ho sa PGH kanina o sa kasalukuyan ngayon ho ay dahil lang ho doon sa medical evaluation. Hindi pa ho sinasabi talaga ng korte na ilipat ho siya doon sa PGH o di kaya doon sa PNP General Hospital at kung saan man hong pasilidad ng gobyerno. So titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba si Martin Romualdez dito ng ospital o di kaya mapupunta na ho siya doon sa regular ho na kulungan. So ang sinabi ho ni DILG Secretary Remulla ay siya daw ho iladalhin doon sa Payatas. Diba? May nakaanda na daw ho siyang kwarto doon para ho doon sa pasilidad ho ng PNP doon. At ayun nga ho, syempre hinahanap pa din yung kanyang co-accused si Zaldico. Ito ho yung other half nga ho. Nang ito hong scandal ho na ito at syempre may mga sinasabi din ho na pupunta ho sila sa France soon para ho i-follow up yung mga extradition request nga ho no dito sa Interpol o dito sa France para ho maibalik na si Zaldico dito sa ating bansa. So ayun ho, nagkakaroon na ho dahan-dahan na ho ng linaw itong mga flood control projects so na ibinunyag ho ha, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nakaasaw na ho niya noong 2025 at sa kasalukuyan ito na ho yung pinakamalaking isda na nahuli ho nila dahil ho dito sa flood control projects no. Kaya titingnan ho natin 'yan at kaya ayan ho, mag-text ho na inyong mga reaksyon sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook, Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Eto, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior. Tapos,

0: kahit na may landslide? Ano sa palagay nyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
1: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa aking palagay, ang BARM elections ay makakatulong sa ating pag-unlad ng bansa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
4: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
5: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
2: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
11: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
12: Sagot kita!
11: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
12: Sagot kita!
11: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
12: Sagot kita!
10: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page.

0: page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin lamang ho natin yung mga viewers ho natin na nanonood sa Facebook. Ha. So hanapin nyo ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas at syempre Usaping Legal at Orny Danny Galang Facebook page. So maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan ng live. No? Babasahin ho natin yan real time. So happy viewing ho to Maribela Shera, Alki Landicho, Adsel Pedrera, Delian Aria Didon, Leonardo Maliari, at kaya Teacher Ruth. Teacher Ruth Patubo ho ito. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre kasi nandito na rin ho sila Jassy Tan, Fatima Muñiz, at Jovi Muñiz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas station. Sana patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Syempre Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Ginguog, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, ayan ho, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa ho ng mga Radyo Pilipinas stations na nandito ho, no? Na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado ng umaga. Ito ho, first question natin galing sa cellphone number ending in 6291. Ayan ho. Isang magandang araw po, attorney. Ako po si Armin Feliciano, 44 years old, taga Tondo, Manila. PWD po ako. May nais lang po sana ako itanong tungkol sa may mga alaga na pusa na hindi naman po nila kayang sinupin, na nakakalat lang po kung saan-saan, na hindi po bakunado. May nanay po ako na dialysis patient, 68 years old, senior citizen, na si Elenita Feliciano. Bali po, nakaupo siya sa e-trike. Pagbaba niya po, hindi niya po alam na may pusa pala. Bali, naapakan niya, kinagat po siya sa paa at kalmot. Ngayon, pina-inject ko na po si nanay. Sa akin lang po yung mga alaga, yung may mga alaga sa pusa, bali wala lang po sa kanila. Hindi po man lang kami tinatanong kung ano na nangyari sa matanda. As in po, bali wala sa kanila ang pangyayari. Ngayon po, hirap ang nanay ko, halos hindi makalakad sa sakit. Nag-diaper po kasi hindi nga po makapunta sa CR. Ano po ba at saan po ba pwede ako magreklamo para maaksyonan po yung ganyang pangyayari? Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ayan ho, so nag-text ho sa atin, meron ho siyang senior citizen na nanay, tapos ho di ho sinasadya o aksidente hong nakagat ng pusa ng kanyang kapitbahay. So ito ho ay tila wala akong pakialam yung kanyang kapitbahay o yung may-ari ho ng pusa doon sa sinapit ng kanyang nanay. So ayan ho, pwede nyo ho yung ipabarangay kasi ho marami ho tayong batas ukol ho dyan ha, sa tama hong pag-aalaga ng hayop. So isa na nga po dito syempre yung ating Animal Welfare Act. Kasama na din ho dito syempre yung ating civil code, no? So meron ho tayong provision ho sa civil code na nagsasabi na kung sino man yung nag-aalaga ng hayop. Hayop ho, no? Para sa kanyang trabaho o para ho sa kanyang kasiyahan. Ayan ho. Ay siya hong mananagot, no? Siya hong mananagot kung yung kanyang alagang hayop ay makawala, o makapinsala ng ibang tao. So yan ho yung pinaka-primary na provision ho sa civil code. At yung civil code natin, matagal na panahon na ho yan, 1935 pa ho yan, kung hindi ako nagkakamali, 1930s. Eh ganun na ho yung batas na kung sino man yung may alaga doon sa hayop, eh yun ho syempre ang mananagot. Kung sino ho yung nag-aalaga, ayun ho dapat ang managot. So sa kasong ito ay pwede nyo ho siyang ipabarangay, no? Kung kayo ho ay kung magkapit bahay naman ho kayo, syempre nasa same na barangay ho kayo, maaaring nyo ho siyang ireklamo. Kasi ho ay yung ho pagpapagamot sa inyong nanay, yung mga sinasabi nyo ho mga injection para ho anti-rabies or kung anumang kailangan na gamot nga ho, no? Ay dapat ho yan ho ay sagutin ho nung may alaga nung pusa. So kung sino ho yung may alaga doon sa may-ari ng pusa, ay dapat ho ay sagutin ho niya iyan, no? Yung mga pagpapa-hospital ho na ganyan. At yun nga ako sa mga ibang kaso, pati ho yung mga lost employment opportunity. So halimbawa ho, ang inyong sahod ho ay arawan ho kayo, manggagawa ho kayo, hindi ho kayo nakapasok dahil kayo ay nakagat ng aso o pusa, ay maaari din yung ho yan ipasagot doon sa taong may-ari nga ho ng aso o pusa. So ganun ho yun, no? So ibig sabihin ho, hindi ho basta-basta pwedeng abandonahin na lamang ho kayo. Sinasabi niya kasi dito, nakakalungkot, wala daw ho pakialam ho sa kanya or dun sa nanay ho niya kung nakagat nga ho, etc. Siyempre, hindi lamang ho yung cost ng pagpapa-ospital, ay pwede hong may iba pang sakit nga ho, katulad nga ho nito. Siyempre, dialysis patient ho siya, baka magkaroon ng ibang komplikasyon, etc. So, maaari hong managot ho dyan yung may-ari ho ng hayop, no? Na kung saan ay nakawala at nakakagat at nakapinsala ho ng ibang tao. So, maaari ho kayong lumapit sa barangay para ho maipatawag itong taong ito at para ho siyempre kayo ay makakuha ho, no? Nung pambayad, ma-reimburse nyo ho yung mga ginastos nyo ho dito ho sa pagpapa-ospital sa inyong nanay at siyempre kung pwede makahingi pa ho kayo ng kaunting danyos para ho doon sa kanyang sinapit kasi ho, siya ho ay senior citizen na eh, no? So, matanda ho itong pinag-uusapan natin kahit sabihin ho natin na aksidente. Eh, the fact ho na yung pusa ho ninyo ay pag-alagala, ayan ho, at hindi ho nakakulong sa inyong bahay, etc. So, ayan ho, ay maaari ho kayong managot, no? Dahil ho doon sa sinapit ng inyong kapitbahay. So, ayan ho, pumunta ho kayo sa barangay, mag-ayan ho kayo ng reklamo, at ayan nga ho, para maka-imburse yung mga nagastos ho ninyo sa ospital, at para pwede pa rin ho kayong makakuha ng kahit na konting danyos pa ho, no? Para ho doon sa sinapit ng inyong ina. So yan ho, tandaan lamang ho natin ha, yung mga nag-aalaga ho dito sa ating mga alaga nga ho, no? At tandaan lamang ho natin na kayo ho ay responsable sa inyong mga alaga. Okay, sa inyong mga alagang aso at pusa. At syempre kung ilalabas nyo ho yan, ang dami na ho mga for parents ngayon, no? Kung ilalabas nyo ho yan, ay kailangan ho ay naka-leash or nasa tali. So hindi nyo kayo pwedeng pumasok ng lumabas ng walang leash o tali yung mga alaga ho ninyo. At syempre nga ho, dapat nga isang mga mall, di ba? Naka-diaper na yung mga alagang hayop natin na pusa at aso para ho hindi makapagkalat ng dumi. So ayan ho, maging responsable lamang tayo sa ating mga alaga. At wala naman ho magiging ibang responsable ho sa kanila eh, kundi tayo lang din kung yung mga nag-aalaga ho sa kanila. So, ayan ho. At ito nga ho, syempre, kanina pinag-uusapan ho pa din natin itong si dating speaker Martin Romualdez. At syempre, yung sinasabi ho natin sa PGH, ha, ngayong umaga ho, naihatid na ho sa Philippine General Hospital sa Maynila si Leyte Representative Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City upang sumailalim sa independent medical examination alinsunod sa utos ng korte para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang patuloy na pagkakakonfine o maaari na siyang ilipat sa kustodiya ng mga otoridad. Si Romualdez ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion na kickback scheme sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Ayan ho. Yan din ho yung nabanggit natin kanina. Nasa PGH nga ho siya ngayon at para doon sa kanyang independent medical evaluation. So tingnan ho natin, abangan ho natin ano yung magiging resulta. Ano ho yung sasabihin ng mga doktor sa PGH? Diba? Na ospital ho ng gobyerno. Kung ito ho ba ay kapareho ng mga sinasabi ng kanyang mga doktor dito sa Cardinal Santos Medical Center. At kung talagang hindi ho ba siya pwedeng ilipat ng pasilidad at ganun ho ba kagrabe yung kanyang sakit, no, sa kasalukuyan. So, ayan ho. At on recent times, no, siya lang din ho yung parang nandito sa private na ospital, no, na tumagal na ho. Kasi kunyari si Senator Jinggoy Estrada ay pumunta-punta sa ospital pero bumabalik din doon sa kanyang kulungan, no? Pati din si Senator Bong Revilla dati. Ayan ho, kahit si Senator Rodante Marcoleta. So ayan ho, siya ho ay ngayon, kaya tingnan ho natin ano yung magiging resulta ng independent medical evaluation sa PGH at ito ay pinag-utos na ho ng Sandigan Bayan. So abangan ho natin yan. Tumutok ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, ibabalita ho natin yan kung ano yung magiging resulta ng independent medical evaluation kay dating House Speaker Martin Romualdez. At syempre, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan. Ha? Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Sumangguni at pakikinggan.
10: Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, ayan ho, Usaping Legal. Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, pwede din ho kayong magkomento nung inyong mga katanungan legal. Binabasa ho natin yan tuwing Sabado dito sa ating programa. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan sa YouTube. At ang ganda ho nung bilang natin dyan ng mga videos ho natin, lalo na yung mga interviews ho natin sa mga resource persons. Maraming salamat ho sa lahat ng mga subscribers natin sa YouTube. At ayan ho, maaari ho kayong mag-subscribe ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Ayan ho, YouTube channel. Galing ho kay Beth Dauba, 8467. Magandang umaga po, tanong ko lang po, may kaso po ba sa PWD, isang pa sa asawa ko? Arawan lang, 1 month po siyang gumawa. Ang nangyari po, nagkaroon ng problema sa bahay nila. Di nabalikan ng asawa ko dahil back job daw dapat dahil malaki daw na gastos nila. Bali po gagawin asawa ko ulit, ala na silang ilalabas ng pera. Ang asawa ko daw ang siyang gagastos. Pwede po ba yun? Ayan ho. At nagkomento ho siya dito sa ating video dun sa kasong breach of contract. And ho, yung asawa ho niya ay gumagawa ng bahay at mukhang hindi ho natapos dahil nga ho may nagka-problema nga daw ho. So syempre ang gusto ho nung kanilang nagpagawa ho nung bahay ay sagutin na nung asawa niya yung back job, at ayun nga, wala na daw sila ilalabas na pera at tapusin ho nila yun. So ito hindi ho masyadong kumpleto yung kanyang mga detalye nga ho no, kung bakit nga hindi natapos yung bahay, etc. Pero ito ho, dun sa mga kontrata ho natin, meron ho tayong konsepto ng breach of contract. So meron ho tayong konsepto ho na ganyan. Kapag ho kayo ay nag-enter sa isang kontrata, ayan ho, na kung saan meron ho kayong mga respective no ng mga obligation, roles and obligations, bawat partido nga ho, ay dapat nyo ho itong sundin. No? Kapag hindi ho nyo ito nasunod, ay maaari ho kayong mademanda for breach of contract. So yun ho. Yung breach of contract naman ho, yan ho ay wala naman hong kulong. Yan ho ay isang civil case sa kung saan bukod ho sa danyos o damages ay ayan ho, syempre sasabihin ho ng korte na kayo ay gawin nyo ho yung inyong obligasyon sa ilalim ng kontrata. So kunyari ho dito sa ating nag-message ho sa atin, yung obligasyon ho niya na tapusin yung bahay. Ayan ho, yan ho yung sasabihin ng korte sa kanya. At kung maipakita ho nung isang partido na meron ho siyang negligence, kapabayaan, etc., ay maaari pa ho mag-award yung korte ng danyos dahil ho dun sa sinapit ng kabilang partido. So ayan ho, ang gusto ho nung kabilang partido ngayon ay yung asawa ho niya ay gawin yung bahay, tapusin yung bahay, pero wala na ho silang ilalabas na pera. So pwede ho ba yun? Makatarungan ho ba yun? Ay hindi ho natin talaga alam kasi ho bitin ho yung nag-message ho sa atin. Maaari pa rin ho kayong mag-message para ho linawin ang inyong katanungan. Pero kung halimbawa ho, kayo ho ay binigyan na ho ng advance. Ayan ho, binigyan na ho siya ng advance, binigyan na ho siya ng pera. At sinabi ho na ito ay para na ho sa tapusin yung bahay, etc. Ay kung kayo ho ay nabigyan na ho ng pera para dito, ay malamang sa malamang ay hindi na ho magbibigay sa inyo ulit ng pera. At yun nga ho yung sinasabi niya, tapusin niya yung bahay. No? Tapusin niya yung bahay na hindi na sila gagastos. Kasi ho, kung sinasabi ng isang partido, ay nabigyan na kayo ng bayad, na advance na yung bayad sa inyo, nasa kontrata na, ay syempre dapat tapusin nyo na yung bahay na hindi na sila maglalabas. So maliban na lamang ho, meron syempre, di ba may mga konsepto ho tayo dito sa mga engineer architect ho natin na kung saan minsan ay kulang ho talaga. Di ba may mga variations na tinatawag na kung saan ay hindi ho maiiwasan. So kailangan maglabas pa ulit ng pera yung mga nagpapagawa ho ng bahay o ng building. So kung makatarungan naman ho yung mga variation, yung mga delay, etc., ay pwedeng maglabas pa ho kayo ng pera, no? Pero yun nga ho, kung talagang negligence lang, kapabayaan, kaya hindi natapos yung pagpapagawa ng bahay, ay maaari nga ho kayong managot doon sa nangyari nga ho talaga dito sa nagpapagawa ng bahay. So yan ho. At syempre, isa pa ang option niya ay kung hindi niya ho kayong mapilit na gawin yung bahay, ay pupunta ho siya sa ibang contractor, pupunta ho siya sa ibang gumagawa ng bahay para ho yun ang tumapos. Pero at your expense. So ganun ho yung mga nakasaad sa ating mga civil code provision. So kukuha ho siya ng ibang tao pero at your expense, kayo pa rin ho ang magbabayad. So ayan ho, tingnan ho natin kung ano magiging resulta ho dito. Ay mag-message po ho kayo ha, kasi medyo po, may kulang ho na fact dito, no? Na circumstances. Ayan ho, na mas maaaring mabigyang linaw kung bakit hindi natapos yung bahay. At kung makatarungan ho ba yung sinasabi na yung asawa na niya ang gagastos, hindi na sila maglalabas ng pera. So maaari pa ho kayong mag-message ho sa atin para ho mabigyan linaw ang inyong suliranin. Ito ho, magbasa lamang ho tayo ng inyong ilan sa inyong mga reaksyon na sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho. So sabi ho ni cellphone number ending in 7752, curious ako bakit karamihan sa mga nasasampa ng kaso ay nagkakasakit. Pero kailangan natin maging hopeful dahil meron lamang tayong isang Pilipinas. Ayan ho. Tama naman ho yung observation niya. Tila nga ho, itong mga hinuhuli, kinukulong, ay bigla ho nagkakasakit. So bakit ho ba yun? Totoo ho ba may sakit talaga sila? O sila ay nagpapanggap lamang? Pero syempre, kung kayo naman din ho yung hinuhuli, kayo yung ikukulong, ito kasong plunder. Ito ho ay non-bailable kasi no, wala hong piyansa ho dyan. So makukulong ho siya na mahabang panahon. Kahit ho sabihin natin nililitis pa yung kaso niya, alam niyo naman ho matagal ho maglitis ng kaso sa Pilipinas. So ilang buwan, ilang taon ho siya makukulong. So pwede din ho ilagay niyo din ho yung inyong sarili doon sa mga hinunghuli. Ay syempre kayo naman ho talaga ay atakin sa puso, magkaka-anxiety, etc. Ay kayo ho ay kukulong. So yun ho. Lalo na ho kung kayo inosente, 'di ba? Kung wala naman ho talaga kayong kasalanan, kung kayo ay yun nga, kung kayo inosente, wala naman ho kasalanan, talagang aatakin ho kayo sa puso, maninikip ang dibdib ninyo. Pero yung ho mga yun ay panandalian ho lamang. Hindi naman ho habang buhay na pwede kayong ay hindi ho kayo makulong sa tamang kulungan dahil lamang ho kayo ay naatake ng anxiety, kayo ay kinakabahan, etc. Hindi naman ho habang buhay yan. So yan, tingnan ho natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba siya sa isang tamang detention facility. Ito, from cellphone number ending in 8133, good Saturday noon, Attorney Dan. Di ko mahagilap ang Radyo Pilipinas sa transistor at static. I have to restart to our stereo just to be able to watch your program a little better, but with static interference pa din. Better than nothing. Ayan ho, kung hindi nyo ho makuha yung signal ho ng Radyo Pilipinas, then syempre, meron ho tayo sa TV. So ayan ho, channel 3 ho sa TV Plus at channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre, live din ho tayo sa Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page at Usaping Legal Facebook page. So ayan ho, dyan ho, madami ho kayong paraan para ho makapanood sa ating programa. Eto, from cellphone number ending in 3358, dahil sa plunders anomalya na flood control project sa 7,000 piso mula noong 2022 at 2025 ay ano 7.44 billion pesos yung sinasabing nakamal. Ayan ho, dito sa mga flood control projects from 2022 to 2025. Ayan ho, ito pa lamang ho yung mga nakita na ombudsman, yung kanilang nagkaroon ho sa nila ng trail, no, money trail, no. 7.44 billion pesos. Pero paano pa ho yung mga hindi pa nila nakita? So, posible pa ho na mas malaki, hindi ho ba? So, ayan ho. At syempre, pagbati ho sa ating Office of the Ombudsman na patuloy na nagsasampa ng kaso para dito sa mga corrupt na opisyal na ating pamahalaan. So, ayan ho, kung mapapansin nyo, hindi ho sila tumitigil sa pagsasampa ng mga kaso. At bantayan ho natin yung mga kaso hong ito. Ha. Syempre, nandito pa lang ho tayo sa pagsasampa. At ayan nga ho yung pagkakakulong doon sa mga akusado ay ayan ho. Pero mahaba pa ho yung dadaanan ng kaso kung ito. Kaya ho sana ay mabigyan lakas itong ombudsman, no, para ho patuloy na i-prosecute itong mga ganito hong kaso. So ayan ho. Ito, from cellphone number ending in 5011 from Bohol. Ito, ano ho natin ito, suki ho natin ito, happy viewing ho sa mga taga Bohol. Ayan ho, from Bohol, talagang hindi ho ko po maintindihan itong DDS camp. Kasi ang gusto nila mangyari lahat ng reklamo nila, korte, pabor lagi. Pero pag hindi pabor sa kanila, maling-mali ang korte. By the way, dapat lang irespeto natin ang sakit ng isang tao. Kasi yung dinhipa na dakip si Martin, ang sobrang ingay nitong DDS camp, ito na ang pinahuhuli na si Martin, nag-iingay pa rin, gumagawa na naman ng ibang mga istorya, ano ba yan? Ayan ho, syempre yun, sabi nga ho niya, respetuhin yung sakit ng tao. Kung totoo naman ho may sakit, ay dapat naman ho ay mapunta sa isang hospital facility. Pero korte ho ang magsasabi kung ito ay private o public na hospital facility. Kasi ho, yung may mga hospital naman ho tayo ng gobyerno na kaya naman hong, yun niya ho, kumali nga ho sa kanyang sakit. So, kung sakasakali. At kaya ho, tingnan natin yung independent medical evaluation ng PGH, no? Kung talaga nga ho, ano ho yung sakit nga ho ni Martin Romualdez at kung pwede na ho ba siya matransfer sa ibang pasilidad o di kaya ho sa regular na kulungan. So yan ho yung mga titingnan ho natin sa mga susunod na araw. At ayan ho, Maaari pa rin kung kayo magkomento ha, ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Hanapin nyo lamang ho yung ating Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Usaping Legal Facebook page, at syempre sa YouTube din ho, Usaping Legal. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong maglabas ng inyong mga saloobin sa issue ho natin ngayong Sabado. At ayan ho, syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Mark Bukiron, at syempre Tess Ramirez and Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
7: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: We know you're always on.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
17: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
18: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
18: They'll be shooting stars through time.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

0: Mulawano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Maing udto Sugbo, Kabisayan og Mindanao. Lakip na tibuok nasod. Ay makita tas Facebook page Bantay Radio Cebu og sa I Love Project Facebook page. Madungog sabta sa atong naka-hook up nga mga local radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tumburan. Naadiha silang Sir John Mangubat, atong station manager, Sir Renel Sir Roland. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Naadiha si Sir Alan Rosite. No, may pagpaniudton nyo diha, taga Sambuan, taga Tumburan, nga naminaw ning ato ang programang Gabay sa Kalambuan. Adlong Sabado, pizza dosinas buwan sa September 2026. Mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Oh, karo alaon, alas 12 hantud karong alauna sa kahaponon. Oh, pero sa dili pa ta ani maghisgot og dugang kahibaw labi na kining nananom og kamatis, no? Ang problema sa kamatis paglukot-lukot sa dahon. Ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ning ato ang programa. Way lain ang ato ang former board member sa Tresero Distrito Sugbo, CEO sa ASEL Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez, inubanan usab sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero, ako sab di ay inyuhang kauban karong orasa, William Rasmuyet, oh, mag-uban ta ang atong programang Gabay sa Kalambuan. Naot nga natay namoy ginagmay nga makuha or makatunan or madugang nga ideya gikan diri sa muang mga protocols, no, sa muang mga produkto diri sa ASEL Laboratories Incorporated. Onya, kumusta? Kumusta ang pagpaniudto, no? Alas 12 na gyud, maayong pagpaniudto nyo tanan, labi na gyud taga pinamugahan, no? Ato ang mga kaigsuunan das pinamugahan, kay ato ang guest karon, ato ang matawagan karon usa sa mga tupad community gardener nga kugihan kayo. Sir Edgar Bayhante, ato nang tawagan unyan tadtaod sa ato ang technician diri ni Buskinon Sinisa. Inya naapoy usa natong tawagan unyang ni kahuman ni Sir Edgar si ato ang technician nga naa dito sa Davao area, no, nga makita po dito ang kamatis kung unsa gyud ka epektibo ang produkto sa ASEL Laboratories Incorporated, no? Kaya ang ASEL naghimo taod-taod na sa industry kabahin aning pagpanghimo og mga abono, pagpanghimo og kaning insecticide, pagpanghimo og mga fungicide and bactericide, no? Kay naa tay lactoplant. Ang lactoplant na to biofertilizer, dako kaning tabang, no? Pagpatambok, pagpalambo sa ato mga tagsa-tagsa nga ipangtanom, bisag unsa lang, no? Kung unsa na inyo ang ipangtanom, og naamoy mga nataran lang nga pagpabuwak, maglisod mo pagpabuwak. I-spray ni ninyo mo ang lactoplant nga biofertilizer. Unya tan-aw ninyo gibuslot-buslutan ang inyong mga putot, no, sa inyong mga tanom, di mo dako or mga tagak ang mga buwak. Oh, naa tay organic insecticide ang ato ang icon. Naa sa tay fungicide and bactericide inyong humayan nga puwa nga tungro, no? Tungro usa pa ning ubang sakit sa humay nga naa diha makadaot or inyuhang mga kamatis or inyuhang mga talong nga nang yelo ang dahon or naglukot-lukot ang mga dahon, natay antika nga fungicide and bactericide. Ay kalimti, pagsago lang ato ang 3CE sticker. Kay kaning 3CE sticker na to, mao gyud ni pangpadikit, no, nga di ma-wash out ang ato ang gipang spray nga mga liquids para sa mga pangpatambok, pagpawa sa mga insekto, natay 3CE sticker. Gamay ra kay ni isagol, no? Ang templada 80 ml for 16 liter water sa lactoplant antika icon, pwede nimo sagulon sa usa ka backpack sprayer. Ikaupat nimo sagol ang 5 ml nga 3CE sticker para dili ma-wash out, no? Para dili ma-wash out ang atong gipang spray nga mga fungicide o liquid fertilizer. Nasa tay soil conditioner, no? Ang ato ang gasa. Mo ni ang ameliorant na to. Nya kung nagsidling ta ato ni isagol dito sa yuta. No? Usa ka balde nga yuta nga tambok, sagulan ato usa ka kilo. Ang ato butang na to sa seedling tree. Ato na to paturukon ang liso. Namuhi tag kahayupan na tay antika. Aw na tay lactobet. Sorry, no? Namuhi tag kahayupan na tay lactobet. No, kaning lactobet isagol ni painom sa tubig. Kung manukan, isagol ning 5 ml per liter of water. Kung ababoy, 10 ml per liter of water. Mo ni atong lactobet, dako kini katabang, no? Dako kini katabang labi na gyud katong nagpaitlog or nagpa gusto ka nga ang imuhang 30 days makabaligya nakapag-abot sa 22 to 25 days nga mga boiler. Ala, paimna ni mo ang lactobet nga probiotic for animal nutrition. Likay sa baho, way langaw. Problema ni sa mga livestock grower. Oh, naata Insumo Plus. Oh, gamit mo Insumo Plus, i-disinfect sa inyong area. Kanya, labi na karon ESF. Oh, galikay ang luoy taon sad ang mga namuhi og ka baboy. Kay kung masudlan aning maong dangan, siniguro ilubong gyud nga buhi ang atong mga baboy. Kanya, dili na pwede i-dispose gyud, no? Dili na pwede mabaligya. Kung ato anang masudlan na kaaning imuhang baboyan o ESF. Mana, mentras wala pa, paang langaw o saning career, aning maong sakit. No? Para way langaw mo dool sa imuhang baboyan, pang disinfect una diha, no? Daw sa karabuntag o kada simana naka-disinfect ka sa imuhang baboyan, sa imuhang mga ads baboy, para safety, malikay, o taas-taas dyan ka o kanang puruhan nga dili imasudlan og ESF ang imuhang baboyan. No? Natay Insumo Plus. Make sa lanimus backpack sprayer or naay kay gagmay nga mga sprayer, mo to imong i-disinfect, mababoy man, mamanukan man, or tanan nga part sa imuhang area. Kung naa dito ang mga palataan nimo, ng mga waste nimo, nga mabaho o gilangaw, ala, isprayhin na og Insumo. No, kani available ni tanan, pwede na to mabili sa mapalit na to diri sa Lazada, Shopee. Nasa mi TikTok, no? Ang ASI Laboratories Incorporated na TikTok, na Lazada, na Shopee. Ang link na dire sa atong comment section, pwede mo ma-order diretso. Makita niyo diha tanan. Oh, gikan sa 1 liter. Oh, hantod paingon na may dagko nga sizes ani sa amo ang Insumo, makita ninyo tagpila dire sa Shopee. Ano, wag yun na namo padak eh, same ra na, SRP yun na namo. Pero ma-additional lang inyo ang freight paingon diha sa inyo ha. Kung gusto sad mo nga kami nagpa-ship gikan dire gyud sa mo ah, pwede mo mutawag, no? Pwede mo mutawag sa mo ang company cellphone number 0926-655-0212. Akong Osbon 0926-655-0212. No, pwede mo mutawag niya ni. Kung gana mo order mo nga amo ang tao or kami gyud diri ang nagpa-ship gikan diri sa mo ah. Ngadto paingon diha sa inyo ha. Kay kanigong Lazada o Shopee or kaning TikTok, pick up po ni sa rider na mo diri, no? Natay mga riders nga mo pick up para moy sila na mo pa-ship. Pero kami sad og mo direct kag purchase diri ani nga number or mo message ka ngadto sa ASI Laboratories Incorporated nga Facebook page o diba diris Bantay Radio Cebu Facebook page nga mo-order ka, automatic na ay mo serve nimo o na ay mo mo-reply dayon nimo nga unsay imuhang orderon o taga-asa ka para mapada ma-process dayon na to ang imuhang gustong orderon sa produkto sa ASI Laboratories Incorporated. No? Shout out, no? Shout out ta diha sa taga-Pinamungahan na diha silang Ma'am Rosmar Castillo, no? Ato ang mga tupad community gardener. Siyempre, ato ang presidente sa Equalizer, Sir Vic Suico. Sir Nolan Tulod, diri sa Tuburan. Nya, kaning silang Sir Elmer Samura. Oh, Elmer Samura, Marilyn Gallarde, no? Kani, mga kugihan kay ni karong bisag untong tutok, gabugwal, no? Purisima Diamante, no? Naani dito mga Tuburan na mga Diamante. No, na diha si Ma'am Mamunels Midang. Oh, sus Ma'am, maing udto diha. Naapod dire si Sustinis, unsa ni Sustinis Clarito. Mga opisyalis din sa maong Tupad Community Garden de sa Tuburan. Purisima Oliva, oh, Alberta Gallardo, kani mga Gallardo, Gallardi siguro ni, no? Unya, Junilin Lapi, og na si Ma'am Army Gallardi. Maingod to nyo dahil tanan taga labi na mga membro na to sa I Love Project diha sa Tuburan, Balamban, Asturias, Toledo, Pinamungahan, nga to na sa Aluginsan, Tubarile. No? Ato ang third district ng mga community garden. Pamaagis tupad, nakaugmad sila. No? Wa mausik ang gihatag sa gobyerno nga sa mga, di ba? Ang tupad, pagsilig-silhig. Kani, ang kaning community garden na to, wadi ni silig-silhig. Ato ning gipa bugwal. Hantod karon kamulong pagpamupo, no? Maogo ni si ato ang tawagon karon tadaod si Sir Edgar Bayhante, patawagan ato diri sa ato ang technician karon maistorya na to kabahin aning Tupad Community Garden diha taga Pinumungahan po ni sila, no? Lungsod Pinumungahan. Atong patawagan, no? Atong patawagan sa atong technician ni Buskinon Sinisa. Nya kahuman ani maghisgot ta aning pagkakulot sa dahon sa kamatis unsa hinungdan, no? Ini kahuman lang natong interview ni Sir Edgar Bayhante. Atong patawagan, no? Nya problema baya kay ning pagkulot sa dahon sa kamatis, no? Kay magkulot-kulot na ganini, mo yilo na ganini. Impatso, pildi ta.
6: No? Okay, sa little speaker, Chloe.
5: Hello, maing Otto.
7: May Otto, Sir William.
5: Maing Otto, Sir Edgar Bayhante.
7: Maing Otto, Sir.
5: Yes, Sir. Ah, kumusta mang kautuhon diha sa Pinamungahan? Nagdaog, nagdagom na ba or nakauwa na?
7: Sus, grabe, Sir Inita. Hanto daw, no? Bago pa kong humag-bisbis po sa tanong dito sa garden.
5: Ah, okay. Sir, kaning mauman ni ang ato ang kaning Tupad Garden, no? Diha community garden diha sa Pinamungahan. Insakto nga address diha unsay address gyud diha sa ato ang garden diha, sir, sa Pinamungahan?
7: Sa Pandakan, Pinamungahan, sir.
5: Pandakan, Barangay Pandakan, Pinamungahan.
7: Pandakan, oh.
5: Sir, pila man ni kapunuan kining inyuhang natanom nga mga talong, sir?
7: Ba 600 ni sir, kay duha man ka area mo do ka garden ni. Dai ang usa ka garden nga 460 470, sa Picas garden ay 100 plus na 164 siguro.
5: Ah, sa ato mga 600 ka punuan.
7: Nya 600 ka punuan ning taong.
5: Unsa may
7: amor ang gisagulan pipino sir, pitsay, dai silis pada. Daghan ay among gipangsansar nga tanom ni Ron.
5: Ah, giinyuhan gi para naay lain pod nga ma-harvest, no? Sakto.
7: Oo, kay kanang kali ma-harvest ba may lang pod sa mga grupo kay dili man kami narasdol ang uban na layo man ma mangita tag pagi para na say ma deplete taon ni layo.
5: Naay mabitbit. Oo, naay ma
7: oo, mabitbit taon kay mahal man plete ang bang grupo to sa mga layo nga barangay.
5: Mm. Sir, kaniba, unsa na may status, unsa na man yung gidakon na ni mohang taong ron, nakasugod na ni pamuwak o nakabunga na?
7: Nabunga dyan, sir. Kaloy sa Diyos. Katong pagbisita nyo rin atong last of the sir, nga mag-tumar sa siro hapit ron.
5: Oh.
7: Katong nakita mong
5: wapa,
7: sibling sa unang nga perte taong loya,
5: oh.
7: Burapit tao to, down sa itong nagdag.
5: Na-damage to sa kwan, katong kusog kayong uwan.
7: Oh.
5: Okay. Sir, unsa may mga sekreto or number one gigamit nimo ani gyud, no? Gikan sa pagpangabuno ngadto sa pagsumpo aning mga dangan sa taong.
7: Kato yung gingari mong bisita sir, katong itudlo na yung nga yabunuhan to atong lacto plant o kang katong antika gisagol to sa 16 liters every week man to atong gikuan every week na ito pag apply.
5: Mm.
7: Kada so, mga kong i-apply, pwede itong magbaya. Kaloy sa Diyos ron, karon sir, magdagbunga na dyan.
5: Nakabunga, no?
7: Nagbunga na.
5: O, niya, nanay mga putot, dagko na ba, ma-harvest? Ano sa kana ang first harvest ni mo, anak?
7: Okay, sir. Nagtukod taon, ang bunga, nagtukod sa yuta.
5: Ah, natungkod sa yuta ang bunga sa taong.
7: Oo.
5: Sa ato pa mga sugod karon, tulok adlaw, maka-harvest na ka.
7: Mga tindi, siguro sir, maka-harvest na.
5: Ah, okay. No, niya. Maayo ba ang resulta gyud sa tan-an nimong mga tanom? Maayo ba ang resulta sa paggamit nimo sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated.
7: Pubuyag sir, sus. Ang mga gisir, maibog tao mga gini. Uwas na ka to sa kainis pa na ako ng atong tanong karon sus, murag wabagig kainit. Kaya ipagpumutan siya na to nga, mabunuhan na to ang tika o katong
5: laktoplan. Oh, katong...
7: Oh, yeah, katong atong
5: icon
7: nga insecticide o pesticide mo itong nag-apply.
5: Sa ato pa, why...
7: Ang bobo sa tanong, buntag hapon among gibuhat, karon probuyag ang tanong, murag wabagig kainit.
5: Why mga busot-buslot bas putot nga nabatikda ni mo kay...
7: Naalagi, sir.
5: Nakit nay nakasud ginagmay.
7: Nay panagwa oh dili tanan.
5: Okay, sa ato na kuwang ta sa icon, ato nang tirahan og icon ma katulo sa usa ka adla sa usa ka semana, kaduha ka mo tira og icon kung makasud na ang kanang busok-buslot.
7: Sige sir, kay karon kasara ko gitira nya karon ko lang ikaduha ni ron.
5: Bumbahin na og icon kaduha sa usa ka semana para masulbad okay, na sir, masolusyonan na nato kanang maong dangan nga nakasuod karon nga
7: tagsa. Gamay ra sir, gamay ra man kay na control motor sa tool jud na kada semana gi ako gi papayan tong icon. Ta control jud.
5: Okay. Sir, unsa may imo ikasulti sa I Love Project labi na gyud sa atong founder ni Engineer Gigi Sanchez.
7: Dako jud mi pasalamat sa I Love Project sir labi na ni sa atong founder nga si Engineer Gigi Sanchez, former board member sa 3rd District. Usa jud nakatabang sa kaning tupad nga gardening, so magkuhan mi nga pasig maglambo na yung atong pagpanguma kani sa probinsya. Kami una nga mag-uuma diri sa pinungahan o ubang pang probinsya kani sa grupo sa equalizer, magkatabang sa probinsya pagpanguma o magkatabang ta sa supply sa atong
5: pagkaon mga utanon komunidad. Okay, sir, anya, pang-shoutout, no, ang muhang mga membro or mga kaubanan diya sa district. Unsa ni nga district inyo, sir, sa Tupad Equalizer?
7: District
5: 3, mga membro diya sa District 3 diya sa Pinamungahan, ang labi na yun sa Tupad, mga Tupad member na to. Ipang-shoutout.
7: Pasalamat sa among founder sa Equalizer, Sir Big Suiko, ni Rosmar, ni atong kakubanan tanan diri sa atong diri sa Pinamungahan chapter sa Equalizer. Tupad misyari sa gardening. Daghang salamat sa atong paghugpong o pag-amuman ni atong tanong karon. Karon na hupay na o ang atong kakugi karon mag-harvest na ta mga third week sir or buwan na sir.
5: Sir, ano pa ko yung last pangutana dahil ni mo? Usamayin nyo ang pamaagi pag iyahay mo o pamuubo o nag-scheduling mo matag-adlaw?
7: Karon sir nag-scheduling kay ako juga ako jung gimani taon ning gadina sir hantong pag katong pagingon ko ibalhin na lang na kay perting luya sa tanom kay aong man. Ako jung ning pagpeloman ning tanang lihok karon nimbaro ga jud amo ring gi-schedule ang pagbubo na sir.
5: Okay.
7: Ya karon ang problema mo ni sir kaning tubig kay layo kay mong kuan na nag akot-hakot pa jumi ani ang problema ni kaning husog ang baril pod.
5: Mao na ato ang gipaningkamutan nga ma-serve na to kay kamulo pod ang ato ang founder pod no sa I Love Project. Naningkamot nga ma-serve na to atong gipanggikinanglan.
7: Paabot gyapon mi sir.
5: Sir, personal nimo ikasulti kabahin labi na gyud sa I Love Project og ni Ma'am Gigi Sanchez.
7: Ma'am Gigi, salamat sa imong pagsuporta karamo. Ug wala ka dili ni mapumurpurma sa darang kaning aning pagpananom na mo imong suporta sa pag supply sa mga seeds hanto na sa abono mga kaning antika unsa ni sa Asil Laboratory. Daghang salamat Ma'am Jay.
5: Okay. Sir Edgar, daghang kaayong salamat sa imong panahon o sa imong oras nga gigahin ani ato ang programang Gabay sa Kalambuan.
7: Salamat sir.
5: Okay. Mao to no si Sir Edgar Bayante, usa sa mga membro or kugihan kayo sa Tupad Community Garden diha sa Pinamungahan, lungsod sa Pinamungahan. No? Nya, yeah. Congratulations ninyo diha kay maka-harvest na gyud mo sa inyo ang gipangtanom nga lain-lain lang, di ba? Nice guto niya, nga itaong, na ay pipino, na ay leafy vegetables nga ilang gipangtanom. Daghang kaayong salamat sa inyong pagkugi. Dili lang ni sa inyo ang mga membro. Halos ni tanan sa mga lumulupyo diha sa lungsod sa Pinamungahan makapamaligya or makapamalit mo no sa ilahang mga abot sa Tupad Community Garden diha sa lungsod sa Pinamungahan. Maminaw sa ta og mga mahinodanong painomdom alas 12:20 na sa kauntuhon.
8: Hi, kamusta po kayong lahat? Nako, kayo po ba ay nakakaranas ng pagtaas at pagbaba ng inyong blood pressure? Maaring kayo po ay may problema sa inyong puso o di kaya sa inyong unhealthy lifestyle, sa kinakain, o di kaya naman po ay lumalapot ang ating dugo. Ang Lactopathy po everyday, 30 ml 3 times a day bago kayo kumain ay malaking tulong para po mapaayos at magmapaganda ang ating blood pressure araw-araw. Ito po ay isang tulong na sustansya sa ating katawan at higit sa lahat sa ating dugo at puso. Lactopapi for a healthier life every day. Ito po si Doc Bunny Bernard.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopapi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopapi araw-araw. Natural ang galing.

Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon.

0: and Zumo Plus. And Zumo Plus as sanitation spray for foul odor. First treatment: 1 liter in Zumo 16 liters water backpack sprayer. And Zumo Plus stops offensive odor, effectively eliminates disease-causing bacteria. Environment friendly, not harmful to humans and animals. Eliminates fly, mosquitoes and fleas, leaving a pleasant scent. And cost-effective. And Zumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. And Zumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. And Zumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. And Zumo Plus.
1: Inzomo man siya organic disinfectant of odor control nga gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo kada human namo og habo sa mga iti amo dayon na siyang butangan ani dili siya i-direct og butang butang namo siya sa sprayer butang mixan na siya og tubig dayon ispray din siya diha sa portion nga gikuan na nimo siya sa hugaw kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho dili ka baho kayo mga iti mo nang bisan sa among mga bisita dito sa manukan, makalingdo sila wala dyan baho ang manukan. Unya, less na po siya langaw, bisan sa taas, wala dyan kayo makita nga langaw dito ah.
0: Organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. And Zumo Plus.
2: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
3: Da!
4: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
5: Narito na ang sagot.
4: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
5: Iwas langaw.
4: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
6: Alas 12:05 na, balik ta sa itong programang Gabay sa Kalambuan. Mamasa sa tagminsahe diri sa ito ang I Love Project Facebook page, no? Na diri si Ma'am Evangeline Parilla. Maingod to, Kuya William. Maingod to sa diha, Ma'am Evangeline. Na po diri sa ito ang Bantay Radio Facebook page. Na ay si Boards, no? Sir Boards Parilla. Maingod to, Kuya William. Na minaw ko ni mo karon sa DYPSBT Radio. Diri sa Balay. Naglanog-lanog among radio. Thanks sa pagbasa, Kuya William. Dagang kayong salamat. No, sa ato ba, BT Radio, tuburan eh. Maingod to nyo diha, no? Sir Boards Parilla, naapo diri si Sir Vicente Diamante. Maingod to, Sir William, o sa imong mga kauban diha, maingod to. Maingod to sa Sir Vicente, no? Maing pagpaniod to diha. Uban pa natong mga I Love Project member diha, or mga mag-uumadas tuburan, banta diha, paingon nga to sa singan ni tuburan to paingon dito sa San Remigio, no? Daghan kay tag mga I Love member diha sa dihang mga LGU ka, dihang dapita. Oh, paingon na rin sugod ngadto sa Bungo, ngadto sa norte ng area. Daghan kay tag mga amigo or kaubanan diha sa I Love Project. May pagpaniod to nyo diha tanan, no? Ako ang mga kaigsuunan dito sa Bohol, no? May pagpaniod to ninyo diha mamamili, mga ras pamili. Oh, mga buyet pamilya diha sa lungsod sa Albor, no? Unya ay mo kalimot pag humanyog paniod to. Kinahanglan mo inom ta og Lactofapi, no? Kaning Lactofapi food supplement mapalit ni sa tanan mga local pharmacy. Labi na gyud sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, ug na mo diri Sugbo. Tanan nga mga Queens Pharmacy unsa paning mga pharmacy nga naa diri sa Carbon or sa downtown or sa uptown area. Naginay sud nga Lactofapi food supplement. Ug naamo diron sud diha sa Gaisano Grand, no? Tanang outlet, no? Tanang brands or tanang nga asa ning Gaisano Grand, paingon nga to south, paingon there is norte. Ug naay Gaisano Grand,

0: tawa di as grocery. Daghan kay naglakto papi, you know, naka-standby or naka-display. Pagpili, pagpalit na lay kuwang ninyo diha. Ano niya? Kaning Robinsons, tanang Robinsons. No, tanang Robinsons nga mga grocery na kompleto nag stocks gikan sa 1 liter 500 ngadto sa 220 ml nga Lactopapi food supplement. Ug naamos Bohol adto mo sa Pass Pharmacy. No, daghan ka ng Pass Pharmacy das tagbilaran. Pangutan na mo diha sa atong mga maanyag nga mga tindera na nay Lactopapi food supplement. Andam, no, nay daghan kay nag stock si Sir GP Lim diha sa Pass Pharmacy. Adto mo Alturas kung nagpabugnaw mo. Alturas o tanang outlet o tanang branch ni Alturas. Oh, unsa man ni kaning ICM. Unsa pa ni uban kaning Plaza Marcela or Alturas Tualibon, Alturas Tubigon. Oh, nanay mga stocks diha nga Lactopapi sud sa ilang grocery. Oh, daghang na usay magkuha na nanay free nga shot glass ang ato Alturas nga pharmacy or kaning ilang grocery. Og nasad mo diri sa may Davao area, naminaw og nagtan-aw diri sa ato ang Facebook page ang taga Davao. Davao Oriental, Davao del Sur, na ay health shop. Tanang outlet ni health shop. Pag tan-aw mo to sa yung lungsod, na ay health shop, ana ginay Lactopapi. Suyho, ano kaning Suyho Pharmacy, das Davao. Daghan kaning Suyho, Rua Pharmacy, perting daghana brigada. Ani mga brigada pharmacy. Oh, daghan kay ni sila mga outlet. Na kompleto ta. Tanang outlet na nagyo Lactopapi. Oh? Tisco Drug. Kanig hilig kayo suki kay ning Tisco Drug diha sa Davao City. HB1. Oh, kaning HB1 na ani tanan. Oh, na tanang display ning HB1 ug Amisco. Oh, pwede ninyo ipangutana og di ninyo makit-an diha sa estante. Oh, sa ilang display area, pangutana mo sa atong mga ambungan nga mga tindero ug tindira sa maong mga pharmacy. Kaya naagin na Lactopapi food supplement diha sa ilang area, no? Sa ilang ipang display nila. Okay? O nga, inom ta, karahuman o kaon, 30 ml. No? Katulo sa usak adlaw. Kung nag-duty ta, nagtrabaho ta, sama na mo dire. Makainom lang yun may kaduha sa usak adlaw. Buntag o magpamahaw, inom og 30 ml. Inigkahapon sa dayong katog, humagpanihapon, inom og 30 ml. O nga, kung kuanan mo kanang asluman ra mo, pwede ninyo isagol tubig, no? Pwede ninyo isagol og mga juice. Pwede ninyo isagol og mga matamis nga imnonon nga mga liquids. Pwede ninyo isagol ang 30 ml, ayaw lang ng init, no? Ayaw lang ng kape nga init kayo kay live microorganism ni. Ang ato ang produkto nga Lactopapi food supplement, buhi nga good bacteria. O niya, katong mga bad bacteria nga nanasod sa itong ginhawaan, patyon, no? Kinahanglan balance. Dili ingon nga magpasulabi ang bad bacteria di resod sa itong ginhawaan. Kay pabor kita sa kasakit, pabor kita sa mga cancer, pabor kita sa unsapan na mga sakit na to. Pero nagdaghan ang ato ang good bacteria nga nasod sa itong ginhawaan, abtik o himsog ang atong panglawas. Muna, ay magkalimot pag-inom aning Lactopapi food supplement kada adlaw. Okay? O niya, hisgot man ta aning kamatis. No? Kamatis or tomato nga pagkakulot sa dahon. No? Aning kulot-kulot bitaw ning dahon sa kamatis. Unsa may hinungdan? Kana, unsa man na? Fungal disease. No? Labi na gyud kung adunay mga batik na kanang puti-puti na ang dahon. Unya pagkakunot sa dahon or pagkaluya sa dahon, usa gyud na nga hinungdan nga mahimo nang madaot, no, madaot ang ato ang kamatis. Kaning virus, no, kasagaran maka pakulot ani kaning pagkagamay sa dahon, kaning viruses, kaning mga pungos, usa sad ni nga ato ang bantayanan ning atong pagpananom og kamatis. Og di ba kaning water sobra sa tubig, stress, no? Sobra sa tubig. Kanang gapundo ang tubig ba? Luya gyud na imong kamatis ni ana, no? Og di ba kulang sa tubig sad, no? Kanang kuwang sa tubig, sobra ang kainit. Way bubo-bubo, lukot ang dahon, luya ang kamatis. Muna, kinahanglan, atiman kita. Dili ni duwa-duwa ang pagpananom og labi na kining kamatis, no? Ato gining bantayan, ato gining tandaon sa ato ang mga umahan. Kayo sobra rasad, nag-uwan kayo, dagan kayong tubig, nagpundo ang tubig, duol sa punuan, may puruhan nga mulukot ang dahon or mabati ang imong punuan sa imong kamatis. Kani pong sobras pagpangabuno, dantay mo. Sobras pagpangabuno, kay daghan kay kong kwarta, daghan kay kong ikapalit abuno, kay nakapaldo ko, ari na ko bawion sa kong kamatis, may puruhan sa ni, nga madaot ang punuan sa kamatis, ang tubo sa kamatis. Kinahanglan, balanse. No? Insakto sa abuno, insakto sa panubig, unya, dipinsaan yun na to ang paglukot-lukot sa kamatis, sa kaning dahon sa kamatis, isprehan yun na to nag-antika, nga fungicide and bactericide. Punggal, this is patay yun ani, no? Sumpo yun ani ng atong antika. Sa guli lang nag-3C sticker, ang ato ang antika, unya, ispray na ni Modera, ayaw pa buta, nga mulukot pa ang dahon sa kamatis. Ispray yun ta una, no? Prevention para malikay ta ning maong kadaot sa pagsud ani mga fungal disease or viruses or mga stress sa ato ang gipang tanom nga mga kamatis. 80 ml for 16 liter sa usa ka backpack sprayer unya 5 ml sa 3E sticker sa usa ka 16 liter water. Ikuyog na, isabay na, i-mix na diha ang duha. I-spray na ngadto sa imong mga kamatisan mientras wala pa maabot ang paglukot-lukot sa dahon sa kamatis. Kung mulukot na ang dahon sa kamatis or magyilo-yilo na ang dahon sa kamatis, ipiktar ang dako kayong mapiktaran ane ang bunga. No? O di ba, nasudlan kag aphids, white flies, nga mo'y musuyop sa kanang mga sap niya ba, kanang tanom nga kanang dahon sa kamatis nga na muso kani musud ning mga aphids, white flies unsa pa ning uban nga mga moy suyop das duga dahon sa kamatis kani mo ni hinungdan pod sa pagkakulot. Spray hay day na, no, mientras wala pa ni makasud kani mga dangan, natay antika nga fungicide and bactericide sa guli og 3E sticker. Adto mo diretso Shopee, no? Shopee, Lazada, TikTok, ma-order ni amo ang produkto, no? Unya gikan yun na nato dire. Original, local manufacturer, ang ASI Laboratories Incorporated. Sa ito ang mga produkto, atong planta, Narades Consolacion. Ganahan mo mo bisita. Oh, kung taga Cebu mo, or naa mo Cebu karon, ari mo naman sa mga opisina, na dire pa yung Invacalso, no? Pa yung Smiller. Search lang ninyo sa inyong mga cellphone, ang amuang ASI Laboratories Incorporated. Makita diha ninyo ang address na mo sa mga opisina. Naapo dire ang ito ang istasyonan, ang Bantay Radio Cebu. Unya ang Lacto Papi office pod o ang stores naara po dire sa ato ang building, no? Makita ra minyo dire tanan ato mga ka-iLove member nga ganahan gyud mo ari dire sa mong ato ang office or atong station. Naapo tay office dire sa iLove project, no? Naara po mo entertain unsa inyong gikinahanglan mo, mag-request ba mo og seminar diha sa inyong mga associations, pwede kay ta andam og tagana ang ato ang iLove project nga mga personnel. Ano na, ma-assign na to kay naka among whiteboard na rin, napuno na og schedule. Inaot nga inig, gusto ninyo anang mga adlaw, bakante pa. Mientras karon naapay mga adlaw o mga pizza karong buwan nga bakante, pwede pa gyud mo na mo ari dire aron ma-schedule na to ang inyong mga associations na mag-seminar ta kabahin na aning iLove Project Foundation ni Ma'am Gigi Sanchez, no? Unsa may katuyuan sa to ang iLove Project? Unsa may tumong nga nganong seminaro na to ato mga membro sa ato ang associations nga mga farmers. Kani ang tumong og tinguha ni iLove Project mao ang kahibaw ta maghimo sa atong kagalingong pangabuno sa atong mga uma. No, tug-anan ta unsa na to pamaagi nga makabuha ta og mga organic nga mga fertilizer. Nami mga technician nga mutudlo mo guide o unsa inyong gikinahanglan, no? Unsa inyong gikinahanglan? Pwede ni, nasnindot ni kung associations ang magbuhat para daghan ang magtrabaho. No? Niya, magbahinay na lang mo, pilain yung abot, pilain yung daghan kay mo nahimo nga mga organic nga fertilizer, nga ning vermicompost, o daghan ra, manubra ra sa inyong umahan, ang iLove Project andam nga mupalit ni anang inyong abot nga mga vermi. No? Ay mo kabalaka nga dili mahalin. kami mismo, oh, ang I Love Project, mo'y mubayad or mo'y mukumpra niya ng inyuhang mga naabot nga mga nahimo ng mga vermicompost. Kanya, nalibre pang sako, libre pakuha. Dili na mo magpliti-pliti ang inyuha pag saking, tagaan mo sako, kami nalay tahi. Ayaw na lang ng tahi, bangana na lang na, aron di matumba. No? Bangana na lang ng sako ng among gipang distribute ninyo. Kami nalay mo kuha, kami nalay mo tahi. Para di na mo mahasol. No? Muna ang gusto ni I Love Project para aning mga seminars. Dili lang ni kay seminar lang nga magpailas produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Dili. Ang amo ang gusto, tuganan mo. Aro dili na mo siwig pamalit. Dili na mo siwig adto sa agricultural supply. Kamo na namaligya, paingon diri sa ato ang mga agricultural supply. Okay? Andam, no? Ang tagana ang ato ang mga personnel sa I Love Project. Naan mo are. Ari mo diri sa mga opisina. I-search lang ng ASI Laboratories Incorporated. Makita niyong address. O niya, ganahan mo mo tawag. No? Ganahan mo through phone. Tawag lang mo sa ato ang cellphone number. No? Ato ang isgot ka ganina. Ang ato ang 0926-655-0212. Akong usbon, 0926-655-0212. O niya, katong namuhi o kahayupan nga gusto magpadimo. Kung mawa bagyong langaw, mawa bagyong baho, diha sa inyong mga manukan, diha sa inyong mga baboyan. No? Ang andam eh, ang ASIL mga personnel, ASIL Laboratories personnel, andam nga mo dimo, diha sa inyong mga baboyan o manukan. Tawaga lang yapon, kato nga number, oh, palihog kong tawag o magpa-schedule mo. Kanya, aron, ma-schedule mo kung anos amo anhaon sa muhang team nga mo dimo diha sa inyong area. Mga hatcher eh, mga ihawan, no? Ihawan manok, ihawan baboy, mga slaughterhouse. Oh? Oh, andami mo dimo libre. Gikan na namo diri sa I Love Project ug sa ASI Laboratories Incorporated. Alas 12:39 na sa kaudtohon. Karon taud-taud atong tawagon si Sir Mark Crosima para pod maka-report siya kung unsa na poy kalambuan nga nahimo sa I Love sa ASI Laboratories Incorporated dito sa Davao Region. Okay, daghan kining nananumay diha kay gikan ang ato mga utanon sa yute, ang mga repolyo, kamatis, uguban pang mga lamas nga gikan sa Mindanao ang gipanggamit ana ang ASIL product. Atoy padayal no sa ato ang technician si Sir Mark Crosima para mapakita pod or mahatag niya kung unsa gyud ka epektibo ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated nga gipanggamit nga diha sa maong areas Mindanao, no? Atong padayal sa atong amigo dere, atong partner dere, Buskinon. Kaya ron mahinabi na to si Sir Mark Crosima. Na dere, no, nag-watching na to karon, nagtanaw na to karon si Sir Ma'am Judith Dauba, no? Karaan na mong kauban eh. Buutan kining bayhana. Taga South na ni karon. Maingod to diha Ma'am Judith Dauba, no? Labi na gyud ni Sir Dines Tumulak, no, yang partner Sir Dines, Uncle Dines, no, maingod to nyo diha tanan. Napod diri si daghan ni diri nagsapaw-sapaw naman ni ako ang nang mensahe diri, no, di na to ma nagbalik-balik ko da. Oh. Sige, karon to taod aso tang patawagan si Sir Mark Crosima. Sir Mark, maingod to.
1: Hello sir, good afternoon og sa mga naminaw. Sa
0: yes
1: mga
0: sir. Buuma. Oh, asa man imong area karong dapita?
1: Anari ko kwan sir, Tibolo, Santa Cruz, Davao del Sur. Isa din sa mga highlands Japan diri sa Davao del Sur, isa po sa kanang yatawag na food basket, no? Sa
0: Davao del Sur.
1: Davao del Sur. And then nataa diri karon sa katong kamatis na farm nga katong gipakita nato sa Facebook. Atong giadto kay atong ihatag mga insaktong protocol kung saan paggamit sa produkto gikan sa pagtanom hantud sa pagpadagko sa bunga. So atong ipakita ang ang mga kamatis, Sarah. Muli kita ko ilang kamatisan, almost 2 hectares kamatisan.
0: Santa Cruz, Davao del Sur ni Sir Mark.
1: Yes sir, Tibolo, Santa Cruz, Davao del Sur. Na ang kaning area ni Sir Andag, Florenciano Andag.
0: Mauni atong farmer, Sir Florenciano Andag.
1: Yes sir, mga 2 hectares na hindi ka nito, pero lang dire.
0: 2 hectares Mauni nga kamatis sa ratanan. Nabay variety ni kamatisa, sir?
1: Kwan sir, ang variety ani sir ngayong gitanom dire jewels kay ang mga tao dire ga base pud sa trend.
0: Mm.
1: So si jewels man gud pag i-market siya sa Ormoc or dira sa Cebu or Cagayan.
0: Ah.
1: Dugay malata. So morning variety ang ginagamit dire o katong isa, tong avatar. Baliduha lang sa karon kay mostly man gud basta ting init o ting ulan, sukol jud si jewels o si avatar sa kanang siya ginatawag na to nga kanang relative humidity ba or kanang mga detrimental conditions nga makaapekto sa mga bunga o sa dahon.
0: Ah.
1: So kanang variety very kuno siya sir, susceptible or masukol sa init o ting-ulan. Parisan pa jud o produkto ni asil, so mas kuan mas hilabing maayo kay mas tigon og samot ang makamatis.
0: Okay, sir Mark, kaniba dako magyuni nga kamatisan. Unsa magyuni gikan sa land preparation ngadto sa pagka-harvest? Yung sa mga paggamit ang produkto sa asset?
1: So sige na, mag-start ako lang i-focus ang camera sa ato ang mga tanong.
0: Mm.
1: Okay, para. Sige. So sa sugod, pag-land preparation pa lang, nag-apply na si Sir o Glacto Plant. So, si sa kanapsak sprayer niya, 80 ml. So wala pa na daro, yan ang gi-applyan. Lahit po doon. Kuhan si Sir, lahit po siya approach kay ang yamang kong gingon, hapit namang gudoting init. Mabalaka siya ba nga kanang madaot ang iyahang kamatis. So wala pa na daro, iyan ang gibutangan o iyan ang giapplyan o Glacto Plant ang iyang kamatis. After ana, iyang gipahol pa o mga 3 days. After 3 days, iyan ang gidaro. Pagkahuman niya gland prep, tulo ka balihan. Kaya unang agi sa daro, iha pa man ang punduhon niya. Ikaduha, ang ikatulo kay iyan na ng tudlingon. Inigtudling niya, apply na po siya o 80 ml nga kuan 80 ml nga Glacto Plant, 80 ml nga Icon, o 80 ml nga Antika. So basig mangutana mo nga nung naanang tulo ka produkto kay para katong manggong gibuak na o gitudling ng yuta, dito manggong nagatulog ang mga manap, na dito ang mga itlog, na dito ang mga fungus o bakterya nga kanang si tawagan ng mupatay or mo kitkit sa atong seedlings in transplant. So much better jud na sa prevention pa lang ato anang i-prevent na maigo ang atong kamatis. So dapat mag-apply na gyud sa tudling pa lang, wala pa ta ka transplant, mag-apply na gyud ta og kwan. Mag-apply na gyud ta aning Super Trio nga gitawag nako. Icon, Antika o Glacto Plant.
0: Unsay pangani mo? Super Trio.
1: Super Trio sir kay bisag ang ubang mga farmer diri nga akong ginakuan, Super Trio ilang tawag ani kay nanay panlaban sa kompleto nga sakit sa mga kamatis. Naana pud siya pamprotekta sa mga mananap, pamprotekta pud sa fungus, no?
0: Oh.
1: So pampadaggo na pa jud og bunga og pampatimgas og dahon. Pagkahuman na, pagkahuman og tudling, dito sa bagingan, every 3 days mag-apply siya og Glacto Plant, ibis-bis. Yan ang, sa isa ka napsak sprayer, 100 ml nga kuan, 100 ml nga Glacto Plant ang iyang ginagamit. So 16 liters equals to 100 ml of Glacto Plant every 3 days. After 21 days, mauna na ipag-transplant sa kamatis.
0: Gikan sa seedling tree.
1: Seedling tray. Ang mo sir kay baging manggod. So seedling tray okay ra pud yapon
0: okay.
1: Share siya sir kay.
0: Mm.
1: Kuan Manchester kay nang same lang man na sila og kanang same lang man na sila og output. So every 3 days padulong sa 21 days sir. Mo na iyang apply every 3 days to. So Glacto Plant then during transplant human naman tag apply sa atong seedling og Glacto Plant.
0: Mm.
1: Human naman tag apply og Super Trio sa atong panudling. Inig transplant pagkahapon apply na pud tag Glacto Plant, Icon, Antika. Kaya ang tendency na sir, dili bang yun na to matawag nga fully 100% na eradicated ang mga disease o mga pest.
0: Mm.
1: So, inig-transplant na to na sir, nabanggit din nala ang hangin, nabanggit din nala ang mga vectors nga insect, kanang gikan sa pikas uma, muambak din niya, nanay dala nga mga virus ba, bakterya.
0: Mm.
1: So, apply lang ko dyan punta sa atong Icon nga para sa insecticide, insect repellent na to, Antika para sa fungicide and bactericide o Glacto Plant syempre para insakto og nutrients while nagadako ang ato ang tanom. So ang dosage ana 80 ml Glacto Plant, 100 ml Antika, 100 ml Icon. So human na ta sa seedling, human na ta sa tudling, human na po ta sa transplanting, dili na po ta padulong sa kwan sa developing vegetative until harvesting. So sa developing gikan sa pagtransplant padulong sa vegetative which is magbulak siya. Mag-apply ta every 3 days every 3 days mag-apply ta og kanang ginatawag na to nga Super Trio. Pero if nighting ulan, ma-apply gyapon ta og 3SE. So every 3 days gikan sa pag-transplant apply ta og 80ml icon, ml nga lactoplant, 100ml nga antika, 100ml nga icon, og 5ml nga 3SE. Kay para protektog do ang ato mga kamatis no, while nagadako, insakto sila o kanang insakto sila immunity, makasagang sila sa mga kanang insekto, makasagang sa mga fungus o bakterya niya. Isa na ang tendency nganong every 3 days kay kuan naman good, grabe nang tolerance sa mga insect karon ba. And then ato ang tagaan og lactoplant ang ato mga tanom kay sigig init. So mas taga siya og ugat, mas maabot niya itong mga nutrient kana sa ilalom ug mas timga siya dahon, dili dayon siya ma-stress. Kay kung mas stress ang tanom, ang tendency aning gitawag na to nga kamatis, ma-stress, magkulot, malaya, magilo, ang bunga di na ma-develop, sayang ra ang ato ang gasto. So ato lang sunod ang proper protocol kay para ni
0: Sir Mark.
1: Para nindot.
0: Sir Mark. Kanin pagpang-spray na aning dagko na nanay mga bunga, unsam ni? Gikan ni sa udlot or i-drenching ni?
1: Kuan man ko sir, ang pamaagi na mo doon sir, spray pagyod. Kay kuan pamanta na pamanta sa early stage, wala pa tatong dagko, kayo ba? Kay vegetative man tong magbulak. So sa katong akong giingon sir, spray lang dito siya, ana lang siya, tuyok. Sa ingani na sir, vegetative na sir, ang pag-spray na to sir, ana sir, isa kaagi andre sa pikas, isa po kagi andre sa pikas.
0: Inig talikod mo dito, usak kagi ansad, inig bali mo sa pikas.
1: Oh, yan na kalisod ang mga umano sa isa katudlin, kaya doha ka mo balik. Kay para, inig spray ni mo dre, ma-repel itong mga insect na ni Batog, mabali na sila sa pikas. Ma-applyan na po siya antika o icon o 3 isig lactoplant. Mapug na niya, inig mabali siya dre naman po ka mo spray. Hantod sa imuhan na ma-prevent ang damage sa insect pest. No? Basta dagko na siya, ingato ng pamagi. Pero katong gagmay pa gani, pwede na to siya, katong iwaras, no, ang atong application. So, humanata sa atong kwan, humanata sa early stage, dito na sa vegetative, no. So, kani, vegetative naman siya. Daga na kay bulak, oh. Muna epekto sa lactoplant na to, sa mga farmer dra, ra. Pero hindi ka nagbulak sa
0: so, umatan. Nagbulak, no. Kana, mo, tagadughan na ng barug, ana, sir?
1: Yes, sir. Taas na gani kayo, sir. Wala pa yung kwan, wala pa yung maturity, ara.
0: Murag, hapit-hapit na mutupong tao. Sir Mark? Yes, sir.
1: Wala ang signal.
0: Okay.
1: Wala ang signal.
0: Ana lang.
1: Lapas ako ang kamatis ni Sir Dre. Wala pa ikon. Wala pa harvesting time niya. So, hapit na siya mag-harvest. Basi next week daw. So, ang isa ka kamatis niya, murag, kaya siguro hapit 1/4. Pero sige, huwag ka daggo, no? So,
0: kana mo na kanang kamatis na nga baga og panit kanang sinawon kayo.
1: Oh sir.
0: Dagko kayo og lingin.
1: Wagit sir.
0: Balik sa imong pisto kay murag nawa ang imong signal das tunga sa kamatisan.
1: Listen. Tama ko sa tunga sa field.
0: Okay kana. May balik na.
1: So kabantay mo nang minira ay kanang botelya sa Coke nga gagmay nga kadagko ang lawas sa iyang kamatis ang bunga sa prutas perti kadagko gyud.
0: Dagko no, dagko kayo nya daghan pa kayo sa kapungpong.
1: Sa kapungpong gyud nya. Perti kadko ah. Nya bilib kasi sir kay no kay wala na daw siya nagabuno ani. So tagas kayo wala pa siya buno kay naglactoplant ra siya.
0: Katorang lactoplant nga gipanggamit gikan sa similya palang daan.
1: So humanata dito sa vegetative, adto na ta sa humanata dito sa katong early sa vegetative na ta. Vegetative na mo 100ml nga lactoplant, 120 nga icon o 120 nga antika. 5ml nga 3SE kay baga na man gud ni. Baga siya, lalo man ning mga mangingani o na mga milibag sana. Dili kay ninyo mapansin ba? So, kinanglan na to isugon kay para mo penetrate og maayo until sa pinaka-tunga, no? Kay para ani mag-apply ka, nipis kayo niya. Dili mo sulod sa tunga. Nagyapoy tendency nga ang mga mananap makasulod. Moto nga, after vegetative, doon na ta sa harvesting, mababa na punta. Mutaas lang tag lactoplant para mas daghan ang kuan, mas daghan ang bunga, then ang dahon pod mas ligon. So, si lactoplant during vegetative, 120. Then, gababa may 100ml icon, 100ml antika, pag jewels nga variety. Pero pag avatar, 120 tanan. Depende mga kutsaw sa high sa variety ba?
0: Depende sa variety na sa imong seedlings.
1: Yes sir, kay ang avatar mga kutsaw, nipis o, kasi tawagan ng, nipis bitaw gunod ang kamatis. Yeah, pag nipis o gunod sir, mapenetrate siya atong mga fruit flies.
0: Humok malata.
1: Yes sir, mauto nga mas baga, mas daghan o dosage siya itong gina-apply kay para dili kay siya ma-damage. So far so good maning kuani sir, so so good maning iyang farm. So first harvest ani niya bra, dagan og 1000 boxes ni.
0: Mm.
1: First harvest pa lang.
0: Sa usak harbisan niya.
1: Yes sir.
0: 1000 boxes ang, times pila man na? 30 kilos.
1: 30 kilos ang isa ka boxes sir.
0: Okay, no? Sato pa. Pila naman eh. Pero kaning mga pila ka punuan kani tanan sir ang natanom man niya.
1: Mas makomot jud. Pertigyong dagko ah. Murag katong gikan sa gawas.
0: Mga pila ka punuan ka aning kaning iyang kamatis ka natanom sir.
1: 250,000 sir.
0: Ha?
1: Ang baging naman ni. Yes sir, 250,000 ang seedling baging naman ni among gikuan. Pero mabalhin jud ko sir, kihinay jud ko yung signal sir.
0: Oh, hinay signal. Pwede na ka dito katong primero ni mong gibarugan. Okay, nakita naman na pod sa atong mga kaigsuunan nga nanguma nga nagplano og hotdon yag panguma iyang duha ka hektarya. Oh, naa gyud, no? Pwede gyud kayo. Nya dili pod lisod, dili pod ingon nga mag problema ka kung daghan na kay kag abot, labi na pod taga Cebu ra ka unya. Kati ang taga norte, no? Pwede gyud kayo ni nato tamnan og kamatis ang atong mga umahan, no? Sige Sir Mark, continue sir.
1: Oh, so sa human naman dito sa vegetative o sa kuan, napod ko'y gina-implement good garon dari sa mga farmer na to. Kaya kanil si sir, ga-export man siya o kanang sabah dito sa New Zealand o Australia. Gusto po niya ipadala niyang kamatis dito pero kinahanglan lagi daw nga gamay o MRL. So sa wala kabaloon sa MRL, muna siya ang maximum residue limit sa usa ka tanom nga magamit og inorganic. So karon si sir nagatry gani siya nga ang implement niya nga tawag yung produkto, asil products, organic tanan kay para mapadala niya sa gawas kay kung naamang good share rate sa kuan residue nga kanang inorganic nga produkto. Dili gid siya dawaton.
0: Ma-reject
1: na. Dili gid siya dawaton sa.
0: Ma-reject
1: on sa karon. So karon organic gid ni tanan niya. Dagko pud kayo ay ang kamatis, no? Iya paning ipatan-aw diri pa inspection during harvesting. Kay basin dog pwede na siya makapadala. Bisan dog mga 1 ton lang. Kay gusto niya nga ang ato ang mga gulay pagawas na pod kay dili lang daw ta si gig-import kay luoy do kay mga farmer.
0: Mm.
1: Bisag daghag stock mag-import man daw ang taga Babaw. So sila na pod mo export pasag dan na pod daw nilang taga Babaw.
0: Sir kanang nga mga kamatis sa ato pa mo abot na diri na mo diri Cebu.
1: Ah, yes, actually sir mostly mo sa market diri sa Davao del Sur, Maragusan. O kanisa bukid nun, ang target jud ana dira is Cebu o Ormoc, duha din napoy Manila pero eroplano na ang ginasakyan na mo diri sa kamong mga stocks. Mabayad lag freight 30 per kilo. So mostly jud Cebu o kwan, Cebu jud o unsa ginatawag
0: na Ormoc. Ng
1: Ormoc. Ormoc jud.
0: Okay, Sir Mark, unsaon man kanila pag kontak kung nakadungog na to ron sa atong programa? Para mabisita sila, mabisita ni mo ilang mga tagsa-tagsa kauma.
1: So Gino, so sa ato ang mga gapa-consult para itong mga nanawag sa tuwa. Schedulean lang nato, dili lang po nato kanon kay para maisa nato tanan og farmers meeting niya og dool mudra para maisa lang nato og lecture tanan ang mga farmer no nga willing o gusto mo try itong produkto, ma-approach na ko ninyo sa akong Facebook kaning Raymer J. Rosima. Pakita na ninyo dra sa asil page og ang akong number 0966-338-6561, no? So any time o any crops o any nga disease o kung sabay gusto ninyo i-consult, gusto ba mo intercropping, gusto ba mo mag first o uma o sabay ka ng first time ninyo mag farm, tudluan na mo basta amo ang produkto inyong gamiton, diligyan mo magmahay, no? So kana lang, daghang salamat sa mga naminaw o mayong pagpanguma. God bless.
0: Thank you Sir Mark Rosima, no? Mao to si ato ang technician nga update kayo to aron dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Lulimang kag 2 hectares. Nya moabot og 250 ka punuan kamatis. Naaman tay 2 hectares dere gyud, no? Nga gipamiyaan nato aning katubhan nato sa una kadiris norte. Natay mga daruhan nga di na maayo aning mga cropping, di na maayo motorok aning nga mga klase nga tanom. Ato kang ipasuwil test kung pwede ba na to mutanom ta aning mga kamatis, taong, yun mga high value crop nga mga mautan, yung mga utanon, di ba? Kay karon tanaw na to diha, murag ipasagdan ra. O, taas kayo o tuig nga way gamit ang yuta, usik kayo niya, ang probinsya Sugbo o ang Cebu City, siging pang singa na ni, sige o pangmalit gikan dito sa Mindanao, gikan dere sa Leyte, gikan dere sa Iloilo, no? Ang tuang gi-support dere nga mga utanon gikan dito. Nya na dito dakong luna dere nga gibiyaan na nato. Mas maayo siguro ni ato ni ipanawagan dere sa tuang provincial capital, no? Dere kang si, kang Doc Roldan Sarahina. Nga dili lang ingon nga awa, di naman motorok ang tubo diha. Wala na may mag-uma. Biyaan rang yuta. No, biyalas tagiya kay mga dato man ang mga tagiya yuta. Wala well, ato ning lihukon nga mag- matamna nato ni sa gustong manguma. No, daghan gayong gusto manguma pero way yuta katamnan kay ang silingan nila dili na ilaha. Ang dako kay nataran, dako kayo ang daruhan nga gibiyaan kay wa na rin na muturok ang tubo, di na muturok ang unsay atong gipananom. Ipamayaan lang kay mga dato, milyonaryo, bilyonaryo ang tagiya na. Pero atuan ang suportaran o atuan ang kuhaag pamaagi, no? Pangitaag pamaagi nga matamnan pagbalik, dili lang katong tubo, kaya di naman ka muturok yung tubo. Kunya, atong i-check ang yuta, atong i-suwi lab test na to ang yuta. Kung pwede ba, unsay nga crop nga muturok, pwede ni taong, pwede ni og, unsay pa, pwede ni og tambalijong, pwede ni og mga katay, nga mga sama kalbasa, pwede ni kalbasa, kaning dapita, kaning riyaha. Perting dakuha, no? Perting dakuha luna. Muna nga, ay naot nga makuanan ta, matagaan ta og gamay nga, na ito yung gamay ng idea, or hanam ko ni mga idea siguro yun, no? Kitaghan naman yung nakakita magyun nila. Nakita man nila ang luna nga wana magamita diang dapita. Inaot nga, ma-check ng yuta, nga pwede man rin mutanong mo ang mata, muturok man yung kalbasa, dere, muturok man rin ang kamatis diring dapita, atong agnihon, ang tag-iya. Kung di siya gusto manguma, maghimo tag association nga moy mo uma, moy mo ugmad. Oh, bahinay lang. Unsao mga sigurista mo kayo, no? Kan di na nang paggamit ng yuta. Bahalag tugka na dag bahalag biyaan na ini kamatay, no? Mao ginay kasigaran gyud dire na to, Sugbo nga ang luna wa gamita kay nanay mga tag-iya. Pasagdan lang nya kita mga lumulupyo nga way mga nagsalig na tag pamalit gikan dito sa Mindanao nga mga utanon. Perting mahala. Naamde antay angay katamnan diri nato sa atong probinsya Sugbo. Ha? Alauna impunto sa kautuhon. Ha, to shout out ni si Mayong Udto Sir William, di man mabasa ni iyang balibali man ni iyang Facebook page oi. Urinabak unabla. Baliho ni Albano. Sakpan gini Albano gining trabahoan ni di masab. Mayong Udto sad diha sir no. Mayong Udto sad mayong pagpanudto sa dinyo diha no. Anya daghan eh daghan kay ning nang mensahe na to dire no sige lang sa sunod na pud na to nga panag-uban ning ato ang programa total naaraman ta kada Biyernes ug Sabado man itong programa ako ning ipanglagbok dire sa ko ang kudigo nga mabasa ta mo sunod nga programa na to ha alauna impunto napopos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod di gayon, matag-adlaw Biyernes og Sabado. Alas 12, ngadto sa alauna sa kauntuhon. At salamat sa atong station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lacto Biotics Woodward Corporation, Engineer G. Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir Fred og si Sir John Carillo. Ato ang technician sa Pikas Lawak, Buskinon Sinisa. Among pasalamat ta sa ato ang mikuyog na to karon nga naka-hook up na to karon nga mga radio station ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyit, kauban gyapon ta sa sunod higayon. Daghang salamat. Maing udto, maing pagpaniudto. God bless.
2: Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Papi. Ang ilindon nga maayo sa tanang sakit. Sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalit

0: happy o healthy ang pamilya, mag-Lacto Puppy kitang tanan.
1: Mag-Lacto Puppy!
0: Lacto Puppy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puppy, balik na!

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Lacto Puffy, ang ilimdon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan.
1: Mag-Lacto Puffy.
0: Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Hello, kumusta mo? Hinaot nga namo sa bayong paglawas. Samtang maghatag o pagtaga dining akong sugilanon, ilabi na sa mga artista sa radyo nga may maghatag o kinabuhi dining akong suwatampong. Mangayo di ko ninyong tanan o katahuran. Mayong adlaw ninyong tanan. Ako di ay si Jordan, 18 anyos, ni ako kay mangayo ko sa inyong mga maayong huna-huna. Please, tabangi ko ninyo. Ani ang akong sugilanon, paminawa ninyo. Adto na ko, ma.
1: Mamasahero na ka?
0: Kinahanglan, ma. Nga dili ko mo absent pagmamasada sa kong pidikab karun. Hapit na rabang ting exam na mo. Basig, dili ko makabayad sa tuition.
1: Ay, pasensya ka na, anak, ha? Obligasyon unta na mo nga imong ginikanan ang pagpaiskwela nimo. Pero kahibaho ka na gyud kung unsa ta kalisod karon.
0: Nakasabot ko, ma. Mao man bitaw nga ako na lang ang naningkamot. Namasada gyud ko og pidikab aron makakwarta og makapadayon sa akong pagtungha.
1: Salamat kaayo, anak. Naningkamot gyud ka. Buutan ka gyud. Di ka pareha sa uban diha nga mukapit sa patalim aron lang makaiskwela. But hunahunaon, gwapo ka. Pero naningkamot gyud ka.
0: Nindot man gyud na, ma, nga makahuman ko sa kung kaugalingong paningkamot. Dili pinaagi sa uban.
1: Sakto ka, anak. Dako kaayo na nimong dungog. Og nindot dawaton ang maong kalampusan nga imog yung gipaagasan og singot.
0: Mauna, ma. Na, sige, ma. Ilang hinoon ko magdugay. Adto na ko.
1: Oh, sige, anak. Pag-amping, ha? Oo niya, miinom ka na sa imong lakto, Puffy.
0: Uy, hala. Nalimot ko da.
1: Pag-inom, anak. Ayaw yun kalimot pag-inom ini. Aron sa ingon, di ka daling taptan og sakit. Expose ka raba sa abog. Unsao na lang. Kinahanglan nga doon na kay saktong protection samtang mamasada ka.
0: Sige, ma. Muinom ko.
1: Oh, naa sa ref.

0: gipatawag ko sa imong mga girikanan.
1: Mauna, gibaon ko sa si Mama kalapot sa ato relasyon.
0: Oh, mao ba di eh?
1: Makikistorya daw sila ni mo.
0: Gano'n man ka? Nasuko ba sila?
1: Marag po, Mal. Gusto na sila mag-istorya ni mo.
0: Sige. Unya, humayon sa itong klase. Muwad ko sa inyo.
1: Sige. Sabay na ako magpaabot, ha?

0: Bia i ona mingan hebeya.
1: Ma?
2: Ma o kana bia. Gumilang unang tulo ang mag-istorya. Bia unang gani.
1: Oh, sige pang. Jordan?
3: Sige, bia.
0: Sus! Kamanga bata pa yung taon ninyo, oy. Uraman mo, korek.
2: Ma o kana. Kamanga hilas.
3: No, no.
0: Nga nung siga mo na imo mata? Nakalitan ka sa kong isulti?
2: Dini lang ako ikasulti ni Budo. Palay eh si Bia. Mau ka na. Kung dili mo ganit siya palayan, pilit na mo siya ipalayo gikan ni mo.
0: Mau ka na.
3: Unsa?

Bia, umatawad ako! Bia! Paspasin na kakaw. Inunog sa... Dili na sa mag-istoryan ako. Inunog sa iya kong gilikayan. Magdali ko. Kinahanglan nga, maapsad ako siya. Bia! Bia!

0: si Iko Jordan ay kumuniti o sa ba?
1: Mag-istorya ula ta. Nga naman eh, ha? Ganun kalit ka malang nausap.
0: Gusto pa ko makahuman sa kapagdoon, Jordan. Huwag tiling ko po at mahilayonin mo. Mahata ka.
1: Unya, ngunong inuman kong dili ka yan. Dili ka mang kahagustong mahilayo na ako, ha?
0: Mag-all off una ta.
1: Ha?
0: Mauna. Kaya kung may bawaan dala ni Mama o ni Papa, napirming mag-uba na magkita. Ilang kong ipalayo ni Bo, ipada ako nila sa Manila.
1: Unsa?
0: Mauna. Abo sa mag-call off lang una ta.
1: No, dili. Dili, Bia.
0: Sorry.
1: Bia.
0: Magpili ka. Mag-call off ta o padayon akong di na ni mo makita. Pagpili!
1: Bia. Apan mahal ko. Basag sa panahon sa itong pag-pull-o, makikita ka o lain. Matod nila, Bia, dito sa kalibutan, naingon o kiyapo sa Manila, dagang snatcher. Makunsa man lang ko kung masnatch ka sa lain. May mahimo pa ba ko? Ha?
0: Jordan!
1: Busa, dili. Dili ko musugot sa imong nanaunaan. Dili! Mahal ko kayo, ikaw. Dili ko buot na mayadto ka sa lain. Dili! Mahal ko kayo, ikaw. Dili ko buot kamayaad to kasalain. Dili!
2: Arts Media, successful.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: PTX 500!
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: TTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong

0: Kitiki.
1: Erlinda Palabrica. Sibintay Estintay 4. Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po. Produkto ng lumasya ng Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Silag. Dami kaon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Nangauna tong, ano, wasuwasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
3: home. Marami na ang believe sa lactopapping.
4: Sa lactopapping.
5: Lactopapping.
6: Lactopapping.
7: Lactopapping.
3: Lactopapping is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of lactopapping is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha. Punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya?

0: tanan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas atong Wonder Animal Vita vitamin sa mga kahayupan ang atong Wonder Banaba Plus ang atong Vitron Drops atong Vitron Syrup atong Vitron Tablet og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee no onya napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure e napod tay produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. Unya, napo na siya ay kininiang kapsul. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Nalibot ko ng talang suok ng kalibutan. Mo'y gihimo kong latayan ang bangaw o kabituonan. Aron akong maabot ang imong gingharian. Kay gisuroy ko ang imong hardin nga tanaman. Bisag nagdumili man ang panahon, ako gayong panganduyon ang tigbayon sa sag sa kaminyon. Ang mga pagbakho o pagmahay ning galamhan imong gihulipan. Ang mga danguy-nguy o mga kasakitan imong gitambalan. Ang gugma kong tinipigan og pagbating tinaguan, subling minglipang dinilaom sa akong dugan. Sa imong pagmahal, binisbisan hinungdan nga ning mga mata. Wala'y luha, kay mo'y nagpasulabi ang tumang kamaya. Sa panahon nga ikaw, ako nang gikauban, ingon sa gimbutan ni Bathala sa pagsalig og mga panumpak. Ipugas ko kining binhi sa paglaom, sa pamasin ng atong pagkamalipayon, mugitib og mudahon. Sa matagduaw sa kagabion, unlani kining bukton kong matinudanon. Nasadoghan kong kanunay naghunghong sa gugmangway kamatayon. Unta magmalungtaron ang mga saad nga atong gigambalay. Unta magdugay hangtod sa ikamatay, kaya niya kining bukton kanimo musagakay. Di ko na pagalangayon ikaw akong pagadalhon. Paingon sa simbahan, anong kitang duha pagakaslon. Anong pagadawato ng sakramento sa kaminyoon, isaad ko wa nilaing higugmaon, kay ginapos na sa kaminyoon. Alang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Nasaan na ang pangako mo daw noong sinusuyo ako? Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, pagkita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nagkadawat na usab kitag mensahe, matod pa, nagpasalamat sa Wonder Oil tungod na sudlag mananap ang iyahang dalunggan. Atong tawagan, araw atong masairan kung unsa bagayod ang nahitabo.
2: Hello!
1: Ma'am, si Ma'am Riming Dinapo ni Ma'am sa Gutalak, Zamboanga del Norte.
2: Yes, Ma'am!
1: Oo, Ma'am, nakadawat ko sa imong message. Nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil kay nasudlag mananap imong dalunggan. Unsa man itong pagkaunsa, Ma'am?
2: Kung mag-testimony yung tako kay Wonder Herbal, nasudlag na po na ang dalunggan o mananap, Ma'am, niya pinagkita. Akong itisingay patulo sa Wonder Oil.
1: Mm.
2: So, wala mo siya, Ma'am. Namatay yun ang nanapagkaugmad na kobe ang nasulod.
1: Pagbutang ni mo o Wonder Oil, nawala ang mananap si mong dalong, or ni Hunong ang kasakit kay namatay na di ay.
2: Oo, kay tapo naman kapag murmo kapakapaw na abot na sa akong ildang kasakit na kaayo.
1: So, usara ni mo kabutangan sa atong Wonder Oil, Ma'am?
2: Yes, Ma'am. Kasarag yun. Kasarag yun katulo kay madlok ko kay basing madaot akong ildang.
1: Mm-mm.
2: So, ako na siyang isampulan, testingan. Wala magyudahin, Ma'am. Wala magyudahin. Pila kami ng dos na wala, Jun.
1: Dagan kaing salamat, Ma'am, ha, sa imuhang testimonya.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, ni piske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa kulo mula bin sa Mbonga Dinsor. Talipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala paning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kaya hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nahibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Ya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kaya karon, wala na kong malkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kaya dagdahan naman mong palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kaya nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong iaghat ang uban nga mugamit ng mga Animal Vita. Kaya epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, prosigurado niya. Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kag ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nakapalit na ko.
4: Saan sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
5: Nainom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI, gani.
4: Imong UTI? Yeah.
5: Oo, oh, UTI na ako. Nya, okay na ka akong paghihi.
4: Okay ng imong pagpangihi? Hmm.
5: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na ako gadadlaw.
4: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Normal na niya. Sinaw kaya kong hihi. Muna among ginapalit diri. Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
4: Malita, occidental. Sige, kinsan niya itong pangalan, ma'am?
5: Benedicta Tumandan, sir.
4: Benedicta Tumandan sa Malita.
5: Oo, Malita Daba Occidental.
0: Kung nana, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay ko akong mama o sa akong papa from Amay, Manabilang. Daray ko sa Latimbang family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tig paminawaan mi sa imong programa. Daray ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Daray ko kay Bibs og Ilis Cervantes, Tidi og Los Martinez sa Island Garden City of Saman. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Kret ko ni Gaspar Ramon nga taga Tugaya from JC Sukong taga Purok Tres Kalimunda Sugod Valencia. Palihugog shout out Kuya Cards akong bangon si Milay kana ra kuya salamat si Kathy Agoni pahujaka oy pahujaka namin pagaray lang ako ang taon tuan family Makaya family kaino family Aldamar family Cantero family pagaray po na ako silang mamang Bilma papang Dudoy Dadoy Gunggong Upaw, EJ na pagaray, Jima Makaya, tautuan ng Uwayanon, Ganatan, salamat sa pagbasa. E mong kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bangun na tao, taman 1 year old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na, kay ang inyo naman pasangin lang na, kay nagkinabog, malay. Vitron Drops na, eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun, ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata, ha? Moy pagkatao taman 1 year old.
4: Pangalan og address.
6: Ridon Payandong taga Basak, Sakop, Salantapan, Diwangay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya modula o mukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kaya mukaon. Pag gamit nila, kakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa sa mukha akong napalit.
4: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
6: O, dili. Karon. Taon
4: na. Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
6: Oo, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulugon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, ma'am, humayon o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na po usob amain ko. Sige, o nga, tayo kwarta mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami dyan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, ano? Kay naanam siya nga palit ko usog ma kay lamik kay imno niya murag dali rata makasabot una nga ako siya pagamintinan ana.
1: Ah, sige nay, daghan kaing salamat nay ha.
7: Sige, salamat po ma'am.
1: Bye bye nanay Francine, God bless.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron Tablet.
8: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
0: Taga?
8: Anya, nagtuyok po sa Koan, tubok-tubok, kagwait, Sir Gaudin, Sol.
4: Mm-hmm. Sige, Sol T.M.E., unsay imong nabantayan sa paggamit ng Vitron Tablet?
8: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron Tablet, kay dili man ganito ka ito, unya, huwag matulog ko, kiyong-kiyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa ko dito katog. Maunang nakabati ko sa radyo nga naagi ay Vitron Tablet para sa mga kuhaan ka nang dili makatulog, insomnia.
0: Mm-hmm.
8: Nag-testing ko, pagpalit, unya, piniro ako gipalit, upat ka buok.
0: Mm-hmm.
8: Unya, kay, nakaangayan ko, makatulog man ko, karon maunang gina ako gininting Vitron Tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng nalapaan Pikit is GA Barb. Naman napitan eh. Kaya cards, greet na na ko si Jaime Isay Curie Jury from Rex, Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Asis Family from Imi, Salba o Bloor, Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Pagaray ko Kuya Carl sa Rago family, labi na kang Roberto Rago o Roberta Rago and family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shout out ko lang Kuya kong asawa si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat sir, greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain Taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo Kuya Carl. Katong mga hayblaron, stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mauto atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo wonder cardio care. Umanay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyag tarong anang wonder cardio care. So, maunay maayong itake buntag kudto hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Na itong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamin. Kana po rin ito ang produkto nga kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Mao po na yung pinakanindot. Hindot po kaya ito Huwander Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon, anang galisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuang produkto nga Huwander Hemo Aid. Katubitang mga naminaw na tukaroon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kanabang ikaw mo'y gabuhi istibok pamilya, imong income mo'y kanang gigamit sa pamahaw, paniuntog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner yun ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba. Pratan kanang trabaho sa kanang vulcanizing no. Kana di ba? O hilantan ka, di makakapang bulkit. So wala jud kay income man ang adlaw no. Oh, gawas anang trabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka. Basta mo justify lang, swilduan man ka. No? 15-30 man ang swildo. O, kinaaman kay, walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay, walo kaadlaw nga kanini ang vacation leave. O, sa RSB na, sa uban, kay tag, ano man na, 5 days naman na. O, sa duli mo, 5 days naman siguro. No? O, ayun na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, bitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imong pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon, mugasto kag palit og Huwander C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Huwander C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa, di ka mo inom ano yun, possible na yung mga adlaw magsakit ka, unsa naman lay, ato ang paras pamilya, no? So, katubang mga, ang trabaho bito, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins. God. Kanang Huwander C+, na i-capsule, ana. O, para sa mga adults. Na po syrup, ana. Para sa mga 2 to 12 years old. Para dali magsakit ni mong anak ka nag-eskwela. Dali-dali magbalatian. Kanang Huwander C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Huwander C+. Inyo nang gamito ng atong Huwander C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon ano na nga kana bang kuan ba kana bang gididaan ka sa pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Huwander herbal coffee wa ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong tilawan nga dili pud langto unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa laktor ka pagkastory, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hanga. Kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lami ah. Lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kare ko sa Kurong family, Kayla Luad family. It's me, Ismira, from Tagilon, Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rihidor, Johnny Boy Buindea, Ernie Mamintas, Manilin Amihan, Agaw tata Columbres Madam Tina Brigoli, Sanugal Family, Kiwan Family, Idoliantes Family, Malayas Family na naminaw, nagpag-aray si Joy Santo of Santa Clara Naga. Salamat sa pagbasa. Karay ko niya Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bugidnon, Lani Gumansil Family, Soriano Family, Lucky Family, Asinero Family, Racines Family, Laos Clapano Family, Labinakang Mer, Lina Laos Clapano. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini o Buenas Diaz. Pag-aray ko lang Joseph Into o Okoy, nagpag-aray si Pedro Mahinay, pag-aray po na ko akong asawa. Salamat ko. Sa tanan ng mga naay katakos magbuhat og balak ba? Ayaw taguin na inyong talent. Ha? 3,000 ang premyo diri o. Kada bulan may gata ko 3,000 nga premyo niya. 2,000 ang second, dayon ang third o sa kalibo. Magpadala lang kag suwat. Dali raman kaayo po di pada ang imong suwat. Muhado lang ka sa Facebook page RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede ka dito. Juanderman Cardo po. Pwede po ka dito. Juanderman Richard Villarundin ano? Ang pangalan? Naotro na? No? Oh, okay. Buhado ka dito. Dito ka magkuhan. Dito ka mag... Sitawagan eh. Dito ka magpadala sa imuhang entry sa Balak Writing Contest. Alam tay, Balak Writing Contest. Niya ang atong first prize winner makadawat og 3,000 pesos. Niya ang atong apong second prize winner makadawat og 2,000 pesos. Usa ka libo pud ang madawat sa atong third prize winner. Ang pagbuhat sa balak ingon ani kinahanglan mo abot og upat ka istansa na imong balak ha. Lima ka istansa ang minimum. Niya ang ato ang sentences kada istansa kinahanglan mo abot siya og upat ka sentences. Lima ka istansa. Muna ang minimum para pwede kang makaadaog. Kay maapil mo na sa pilian kung ingunana ang ginaganon sa imuhang entry, ha? So, gidasig na ko tanan nga may ligon magsuwat og balak pagpadaan mo sa balak writing contest. Alang na kaninyong tanan, mga pinalanggan, digba minaw. Adi na usab ako nining payag sa kamingaw. Naghinuktok og namasin nga ikaw kanako muduaw. Apan bidag-om na usab ang kalangitan. Gidayan-dayanan sa maitom nga kamituon. Nasayod ko man unta nining hilabihan nga pagbati. Nga kanimo miagda apan hugot ikaw nga nagdumili. Nagpanglitik na usab ang dagway sa kapanganuran. Kinitungod sa imong garbo og pagkaway balatian. Nasayod ko nga pagbati mo dili mapugos. Na may kiglambigit ining gugmang timus nga naghigwaos. Nganong gipahilak mo man kining akong kasing-kasing. Imong gisalikway hinungdan nga mga luha midagayday sa akong mga apin. Pagkatig-a mo igo karaman mo pahiyom. Ang ako magipangbat-bat imo lang gipangtulon. Maayo ka lang mo pahimulos sa unod kong balaanon. Kagustuhan mo di ay nga ang kalag ko laglakon. Unsaon naman lang kining binhi gitisok mo ni ining sabakan. Kinsa man unya ang ipailaila ko nga iyang amahan. Sa panahon nga siya makamatngon nga ayaw naging pagadama nga siya mutagad og mulingi pa sa imuha. Isaad ko kanimo nga sa panahon sa akong pagbiya. Ayaw gunahunaa nga ako mubalik pa. Dili og di na gayon ako magpatunto sa imong pagkahibabay o pagkaburukin to. Di ko ikabaylo ang akong kaaniyag sa nagway mong hudas ako sumurang nasilag. Inaot ka sa akong pagkahikalimot, dili ko batio na ang kaalimot. Di kasilagan ko ikaw, gikapungtan sa matag-adlaw. Pabisan sa akong mga kaligot-got sa akong paglatagaw. Higugmaon ko gihapon ikaw. Higugmaon ko gihapon ikaw, tudling sa mga garay.

0: Pero madto na ko, ano man ko oras. Poyakardo Villaron timo ingon ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuoray kapag serbisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat ko aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Atritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang tan insurance services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinuod yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
8: Sige, nag-haplas, hantod na Uga na lang dyan siya, Seth.
9: Eric ko, kambasarang gani, poblasyon, 43.
7: Seth Liniment Oil, napamatudan.
6: Living Testimonies.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
11: FiberConnect IT Solutions.
10: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: 248-2389.
12: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
13: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
14: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
15: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
16: Ang sige man jugkag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
17: Siyempre, naayong man jugkag akong anak. Tulo, hasta nuhan ako kaapo. Muna, misalig jug ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, na ang akong anak na kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya yan o kaloy sa Diyos na uli ang Diyos siya kung ang duhan ako kaapo gisakitan siya tiyang gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo o nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
17: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat sir. Ay,
17: thank you. Salamat, sir.
18: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
19: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
20: Uy, ipahulay lang sa ladong, hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
19: Unsa man iday?
20: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
19: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
20: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
21: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Tadayloy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lechon manok lechon baling og liampo. Tadaylo isa lechon manok lechon baling og liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
18: Ang tadaylo is lechon manok lechon baling og liampo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag-uri ng sakit.
25: Kugihan ba?
26: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
27: Kargado!
26: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
25: Kargado!
26: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
27: Kargado!
26: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
24: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatiin ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukuto hawat. Niya, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Problem.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Honang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok ng problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: And it's starting business, ana. Rexido
2: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido
1: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexido
3: Forte! Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set living testimonies.
8: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
9: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Living Testimonies.

0: mga kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanog. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanog makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga iksuon, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan po kining atong tulumanon karon sa mayong paglawas sa atong kanatong sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ano yan po kining atong tulumanon karon alang sa atong pag-angkon sa mas mayong panglawas aron kita mahilikay sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Daghan kayo mga igalang kapanyawan ang nanggawas karon ng mga klase-klaseng balatian nga delikado kaayon o gumikan kini sa atong unhealthy lifestyle. Posible sa mga igalang kapanyawan kining atong mga gipangkaon. Ilabi na gayon mga igalang kapanyawan kung kita mahilig magkakaon o kaning mga ginatawag ang mga processed foods. No, kaning mga processed foods, mga igalang kapanyawan, wa kini katanyag nga kayuhan sa itong kalawasan kundili kadaot lamang. Kining monosodium glutamate, mga kaigsunan, kung nainailhan usab nato nga kanang pampalamik sa mga pagkaon, delikado kini igalang kapanyawan, kabalo baka nga kung panalitan maanad kaniini, posibleng nga madaot kanang imong lawas ang unang punteriyahon, mga igalang kapanyawan, kanang imong kidney o imong atay. Ugusab, mga igalang kapanyawan, kung mahilig ka magkakaon o kanang mga ginatawag nga mga cup noodles or kaning mga instant noodles, mga ikalagiksun. Delikado kayo gumikan kay kaning atong mga instant noodles, mga ikalagapanyawan. Dili yun niya makahatag og protina og natural nga vitamina sa itong mga kalawasan. Mauka ng delikado gyapon, mga ikalagapanyawan. Plus pag yun, aduna kini mga ipangsagol nga ginatawag natong mga preservatives. Din delikado higalagiksun alang sa itong mga kalawasan. Sa atong mga ginikanan nga naminaw karon, mga inahan, labi na kini atong mga batanon nga mga gagmay nga mahilig kay magkaon og mga pulahon nga mga pagkaon sa buntag, no? Kaya ginatawag na itong mga processed foods. Early morning, mga igalang kapanyawan, ang unang pangitaon, hot dog, sausage, ham, o kung sa panlilihang mga proseso, processed foods, wherein mga igalang kapanyawan, delikado alang sa ilaha. At iman ikanunay mga igalang kapanyawan, ang usas mga nakaingon, nga nung kita, makaangkor ng mga balatian, kinigumikan sa mga sayop na ito, nga mga ginasunod, mga kinaraan nga mga sayop, mga igalang kapanyawan. Ang uban po, mga igalang isun, kung panalitan, mabati, manggali nila ang pagpalagid sa ilang ulo, hilana, trangkaso, o sahay upon sip-on, higalang kapanyawan ang unang buhaton, mapalit dahil ng paracetamol, mapalit dahil tambal, mga over-the-counter drugs, aron lamang ma-relieve ang ilahang mga gipambati. Wherein, kung imulang buto na naon, mga higalang kapanyawan, kanang ubo, sip-on, hilana, trangkaso, puro ron sila mga reaksyon sa itong kalawasan, batok sa mga viruses nga nanulod sa atong lawas. Kining atong lawas, doon naman kining ginatawag nga antibodies. Kining atong mga white blood cells, mga higalang kapanyawan, nga mo'y army na ito sa itong lawas, no? Mo kini nagatabang ka na to. Kung palalita na doon ay virus ang unang buhaton sa tuang lawas igalagisoon, ihatong pagawson sa tuang lawas. Susama panalita kung ikaw nakaangkon ka o virus nga makakos o sipon. Ha? Ang maitabo mga igalagapanyawan, kining atong lawas magproduce kinig mucus. Aron mapagawas na to ka nga virus pinaagi sa tuang sipon. Apan unsay sukwahi nga naanda na to mga igalagapanyawan, ato na yung palitan o kanang para pahunong sa sipon. Diriin mga kaisunan, delikado kayo gumikan kay imbis makagawas, magpabili na hinuon ang atong virus. Mao ka nang kumparalitan na madugangan pag yun ang virus, mga igalang kapanyawan, diha na dayon nga murag medyo bukat na ang klase sa balatian nga atong pagabuntogon. Mao na ginaingon mga igalang kapanyawan, kumparalitan na doon na kay mga virus, ang bugtong pamagi lamang nga natural nga makatabang niya na mao ka ng tubig. Pag inumog daghan tubig, igalang kapanyawan, o at the same time, kung gusto nimo mapakusog nimo ka ng imong immune system, pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule, kay ka na makatabang sa atong mga kalawasan. Mawakad to ang tulumanong lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Seed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dili?
3: Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka pag-ito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apanwa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon ana mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lalang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kun mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain, babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-set panyawan. Set panyawan herbal capsule with magustine.
2: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga schoolworks. Nung nag-take ako ng set panyawan capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi nakakatulong talaga siya.
1: Rosalind Pingol, tinulungan ng set panyawan herbal capsule with magustine. Gawa ng set marketing. Ang pagkakataon ay hindi ka matatang hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: nagasweet ka naman kayo, Charmin. Dili ka man ingon anak ka ni Adto, di ba? Di ka gani ka maong mo paraig na ko.
1: Siguro ang kasweet sa tao, nagdepende sab sa kasweet sa iyang partner. Kaya nakita sa nimo, di ba, kung unsa kasweet si Zandro na ko. Lahi na kikay siya ni mo, Morgan.
0: Oh, unsa?
1: Let's go, baby. Let's go.
2: Okay, baby, let's go.
1: Uy, asa na tayo mong girlfriend? Para makapananggit sa me.
0: Sa restroom na tingali.
1: Sum sa taon na imong ipiling puli na ako eh. Mura mo nagmay laing kalibutan.
0: Unsa, Charmy?
1: Mura siya ko'y pakialam sa palibot.
2: Baby, tana.
1: Okay, baby.
2: Oops!
1: Hubog hindi ay ko, baby.
2: Ayaw ganit ka na sigang baby ka.
1: Kasaligan ka gid, baby. Gamit kit ka ning busok mong dugan. Kuha ka ining dugan, ha, Morgan.
2: Let's go na, baby.
1: Bye, Morgan.
0: Ihatod na diretso sa ila, bay, ha? Nakainom ba yan, ha?
1: No, ayaw tod, baby. Kasap ano sa kong daddy nga makita kung hubog nga na uli. Ato ko uli sa inyo ron.
0: Unsa?

0: Ay. Hanahan yung mga mukha mo, kada. Oh, unsa na? Nangilomon mo. Ilomog din ang pisla mo, ha? Ilomog na tayo sa parking lot. May sandro ang niyot, ha? Inanti ka nga, wak may mag-uban sandro tao din, he?
1: Nagsulti ba kinisya sa tinood dita? Animal ka, kulihat. Dili ka kinbutugan kung asa ang akong anak.
0: Unsa man tao itugan ako, madam nga, wak ang taon ko kay bawang asa siya. Ingnan mo, wak may mag-uban, iyong tuo.
1: Huwag asa man lagi di ay ang akong anak.
0: Ambot lagi taon, madam, bugahin tarot siya. May magdutungan, biglayas dito sa inyo, wak man. Uwabi, abi mo dugang layas, madam, ha? Maong, ambot, ugasa siya!
1: Nagsulti tingali ni Shastino at tita. Dili ko mo to, oh, iha, Irish. Kagiyonsa niya pag-survive, aning iyang, aning buang dako din sa syudad, kung wa pa ni kontak sa akong anak.
0: O buang mga kuli, mga ikukwarta. Sobra siya, ay. Ayay, patay. Patay. Sila si Dung Sandro ka nag si Bob Charmaine ka narapan doon sa sakyan ng Bob Charmaine ka. Nasa parking nga taon. Giyobong ko aning kanahan.
1: Isa ka nang gitanaw ninyo, Liha? Murag, ang ako ka nang kabatchmate, tita. Si Charmaine, uba ni anang usa ka lalaki?
0: Patay, patay, kaila ka na. Kaila silang Bob Charmaine, patay yan.
1: Kauba ni mo sa reunion, Iha? Yes, tita. Murag hubog naman ka ng babae. Ay, nag-inamang good me ganina, tita. Sadya ako silang gibiyaan. Huwag kinsama ka ng kauban niyang lalaki. Eh, dili ko kay maklaro. Tungod sa gilay.
0: Salamat dahil nga. Di ka kaklaro kayo sa layo, madam, no?
1: Unsa gulyat? Di usap na ko maklaro, tita. Tungod kiwa kayo suga din sa parking lot.
0: Salamat taon nga. Mga medyo hanap inyong pananaw ron.
1: Nga ano ka gulyat?
0: Ay, kay, may nang hanap-hanap inyong pananaw, madam. Aron di sa taon mo makasa, ba? Sa mga mata, sa pag binantay sa yung isang katao.
1: Dili man sa bayo ni Morgan ang iyang kuyo. Ang iyang ex nga nitambong sab sa party. Huwag dili sa mahitabo nga si Morgan ka na. Kay kuyog ni Morgan ang iyang girlfriend karon. Duulon ko ka sila, tita.
0: Oo,
2: si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Dili igo kung face mask og alcohol lamang, kikinhanglan nato ang usa ka lig-on nga immune system aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set Panyawan Capsule Plus, kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw ug mangosteen aron kusgan kining atong resistensya. Mag-take kita og set Panyawan Capsule 3 times a day ug inom og daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa atong lawas. Batasana usab ang pagpahit sa set Panyawan Liniment Oil aron 24 oras aduna kay proteksyon sa SED Panyawan. Protektado ka! Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Haplas, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas higala ka panyawan, pakusgi ka ng imong lawas, gumikan kay Anena karon kini atong sininod nga tulumanon, hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pinasikaran ka di sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o SED Panyawan Liniment Oil. Kung aduna kay mga katol-katol sa kalawasan mga higala ka panyawan o baka aduna kay mga hangin-hangin, mga panuhot o guban pa, haplasi ka na sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Kung aduna magali kay mga balatian susama sa diabetes o baka pagtaas imong alta presyon kon hypertension, pag tumar sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang ato ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus, mga kaigsunan, na dulay duha ka variety. Ang red ug ang green. Ang red mga higala ka panyawan, makatabang alas pagwagtang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Ug ang green usab susama sa red, makatabang gayud sa pagwagtang sa bisan unsa natong mga problema sa panglawas. Mao ka nang duha ka buhok mga higala ka panyawan, kay ang tuyog tumong sa Set Marketing, ikaw mismo may mopili sa mas makaangay sa imong lawas kung unsay mas makahiyang kanimo. Gumikan kay kitang talan mga higala ka panyawan, managlahi makita og body chemistry. Posibleng mahiuyon kita sa mangosteen, apan less kayo ang effect kung kita magtumar sa katong green nga dunay garlic, o baka vice versa. Mo ka lang kamo mismo mga higala ka panyawan, mo'y among papilion sa among kapsula, aron ikaw mismo mo'y makataga, makaangkon sa mas hinanali ni mong kayuhan. Timan ilamang mga higala ka panyawan nga ang tuyog tumong sa Set Marketing overall wellness nimo. Mo ka lang ang tuyog tumong sa ato ang kausa mga kaisunan. Ang paghatag kanimo sa kayuhang wise sama. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Set Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Set Marketing, ang tigama sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, ug sa Seed Pharma, ang tigama sa Set Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ay, ay!
0: Ay, ngano ka?
4: Sakit kay kong batang anak. Isul ko pang ihi.
0: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
5: Kumusta naman imong tatay, Mare?
6: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibawan sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
5: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso ang kapsula.
6: Salamat sa Set Marketing. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
0: Ah, porbidang nung duol mo taong ka lumang may risoy.
7: Ah, tabangan na kung akong amiga, kay hubog.
0: Wa kay sali na kung dako na tao, kay sali ka na.
7: Pero kinsa mo ka na iyang kuyog?
0: O, posible iyang yun. Ayaw, kay sweet mo kay sila. O, ay, nagagbayay. Mga i-disturbo ako, yun, unsa mo ka. Ay, ay, ay, to, nay, napaudas ang bayas sa iyang ilang sakyanan, ay, og, niubo ang lalaki sa babae, o, niubo, o, pust. O, tanaw, ay, alam mo tanaw, kay bigito mo, ay lang ha, kay murag, maglabo kinang mayor laki, mo siya po lang mayroon, awa na ha, piti na babae, piti!
8: Charmin.
9: Bahawa sa kong atubangan. Kiyob, ano magkukuni mo?
8: Isagang lang tika kay hubog ka na. Dihidre, gunit ako. Ilog ko gamay, kay ablihan kong pultahan ng musikiran.
9: Ako, anining sakyanan?
8: Oh, imo na ni. Be, sibog. Eh, tiyaw mo na. Kung wapad ay kumuban, o niya ingon ani di ay kamuhubog mauli.
9: Hindi ako kaya.
8: Tiyaw mo na. Di ka nagani katikang og sakay sakyanan. Bibi, alasahol natin kami. Dribi, op! Ah! Sibog ba kay isira ko na pultahan? May ipit yaga. Patugatugag kahubog. Patugamgag kahubog. Di mo dahi kaya.
0: Ops, to na. Ay, grabihan yung tinanawan. Huwag magitawan yung long itawag hatod. Hangtod nga kabiya sila si... Sige mo tanaw, hangtod nga kabiya sila. Noong saan mo?
7: Boyfriend ka to ni Charmin?
0: Ah, kaklaro ato. Awa na to. Hato kay hubog itong babae. Huwag na. Sick in na ito sila. Lamiyar mga sick in, oy.
7: Naguliat?
1: Pero iha, may nahinumduman ko sa bayhon sa lalaki.
0: Saan mo na?
1: Pareho siya og body belt sa akong anak,
0: oh,
1: ni Sandro.
0: Oh, madam.
7: Oh, imposible ka na, tita. Imposible nga magkaila si Sandro og ang akong kabatchmate, di ba?
0: Ah, maoy. Imposible ka na, madam. Ay, butlang.
1: Pero hain man lagi si Sandro ng akong anak, Goliat.
0: Still lang kahi asultihan. Ingang wami magkuyo. Ganin na rin sa parking lot. O niya, may do Sandro bang napitinim ako din eh?
1: Nagsulti ka ba sa tinuod, Gulya?
0: Hala no, sakpan ganito ko ninyo. O saan mo na ako pagpamakakanib eh?
7: Kunya tita, on sa matain eh. Kapag barog din sa parking lot, oy.
1: Ambe ang yawi sa sakyanan ng akong anak, Gulya.
0: Ha?
1: Ambe!
0: Tay!
1: O sa'yo patay gulit?
0: Oh, kung pabayaan ko mo sakyanan, be. O sa'yo na ako pagpadayo pagpangita sa'yo mo anak kasi itong Sandro, madam!
1: Unsa?

0: Mam, nie jadę do mam. Tu, dobrý den.
1: Alexandra.
0: Oh, ya ya sili. Salamat sa pag-abli si Kate, ha?
1: Worst man, my in the chairman.
0: Kuhaon ko siya sa Franchet, ya ya.
1: Ha? What? Kuhaon sa Franchet?
0: Franchet.
1: Ah, okay. Go.
0: Ya ya.
1: Ah.
0: Ablihe daan ang pultahan kay alsahan ko si chairman. Padoong si suhod sa bahay.
1: What? Oh, what happened, Mandiay?
0: Hubog, ya ya.
1: What? My alaga is drunk? OMG. Why man she is drunk? I mean, what happened? Why she drink? Oh, sabah.
0: Alsahan ko na siya, ya ya.
1: Okay, okay. I'll go ahead and prepare her bed. Follow me, Sandra. Follow. Ups, here. Put here. Put here. Oh my God. What happened, Bandi Ayoy? Why she is drunk?
0: Siya lang yung pangutan ay ayah kung siya hinungdan ko na mawasan na grasya.
1: What?
0: Basit tungkol kayo nakita ni ayang ex sa lang reunion, kauban ang uyab ini.
1: Ah, what? Dahu?
0: Gingan lang og Morgan.
1: Morgan, the bad boyfriend of in the chairman.
0: Otsa?
1: Very bastos that man. The chairman hates him.
0: Pero, nganong murag nasakitan siya? Siya nakita kanina siyang ex. Hinungdan nga naghubog siya. Ha? Yaya sila?
1: Unsa?
2: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang madalagang Pilipina.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa masang Pilipino.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinung to me sa panahon karon bawal magkasakit. Paminawa ang testimonya sa kaayuhan sa Panyawan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule tubag sa tanang matang sa mga balatian, mutabang sa pagpahiuli sa mga nagadaot na itong mga selula sa lawas. Maong dili na kita magdaot.
5: Ayon sa katinuon nga nagamit ang Panyawan Herbal Capsule.
6: Ako ning gamit yung kuana kay among mga silingan, istorya sila nga maaydaw na di akong itistingan. So ang akong mga mintinan sa ako nang gikuan, wala na akong nagmintin karon. Biyaan ako. Kani ang akong gigamit capsule ug half plus.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Panyawan Capsule na yun. Sa demong sakit na yun.
6: Kanang ubun ako ba? Kahi niya makadlaon. Maghinga ko. Dili na ko makahalos linyawa ba sa ubo. Nanayon lagi sila nga Panyawan. Yun, muna na akong ginakuan. Kada inom na ko, mawala. Gida nga akong kuan ba? Maghayakay ka akong paminaw. Takugib ka ayaw kuan ang Panyawan.
5: Wala ka nang pa-check up sa doktor atong panahon na?
6: Wala na. Muna pa salamat. Yung kong ayaw sa Panyawan. Muna nga ako. Mauginay akong ginakuan. Tuig na. Sobra na tuig akong gamit ani karon. Wan ako nag maintain og katong mga tambal na ko nga gihatag sa doktor, wala na. Kanina, sa ko kaayog kuan ang Panyawan.
5: So, unsay mauhag ni mo na sa mga tigpaminaw karon nga wala pa ginakasuway sa ka-epektibo sa Panyawan?
6: Hanglan, gamit gid mo ning Panyawan kay maayo gid ni kaghandala sakitanan makuha gyud kung ubo minus na kayo mo ubo lang ko kung naapoy makaon gani nga kuan tauna nga ako nagkuang Panyawan hasus parting hotoy na ko di ko katulog sa kung ubo pero karon lamat gyud ko kaayo sa Panyawan.
5: Sa imong pangalan ay
6: dita
5: sa
6: 74 na ko.
5: Asa ka nang kuyo nay
6: Bago Sierra Purok City Tugbok District Bago City.
2: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus adunay pa it nga sangkap nga makatabang sa pag-regulate sa bisang unsang mga abnormalities ana kita sa tung lawas. Naagapan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao kanay gahom sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Mirakulong produkto sa Sed Marketing. Palita lang ang Panyawan Herbal Capsule o Panyawan na naman o'y kanang naitatak. Sed Marketing!

0: kay pangutana kabangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
8: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
9: Ang gall, Sir GP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
8: Correct.
9: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
8: Correct.
9: Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
4: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
8: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
9: Dapod, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
8: Ay.
9: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na dyan ang nagka-gallstones.
8: Mulagi.
4: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
11: Kadungog na ako sa radio, DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
9: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kanon ay taas nga antioxidant og wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
8: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
9: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
8: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
9: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng Mighty C. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapera kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba kakag DTX 500 mighty siya aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
8: Inom dyan kag DTX 500 o mighty siya. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kininosab si Dr. Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
8: Ayaw abusuhan.
7: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: 90s, 80s, and now.
15: The home of real music.
14: 98.1.
16: DT Radio.

0: Ang ahos adunay talang sa unga home aron magpakigbatokan ng mga balatiyan sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
1: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginamaka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling. Wow!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 09081452650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
3: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: og de-sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
8: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamungkuran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga asa man ka sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, dagang salamat sir.
8: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko kayo. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya. Please ko kayo kong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lo is Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
7: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, Oriba ko, ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Pag-inom na ko aning Panyawan, okay, pagpabipin na ko, oy, 120 uburiti man ako, oy, ang service ko sa field, sigurado, sigurado na, kung sinubibig, magbaba nila iya. Naimil, Mirano. 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
7: Set Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, gipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kung nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, ngalain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na po't mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 90s, 80s, and now
8: the home of real music.
7: 98.1
9: DT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA! Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Chef Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
6: Una pa niyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
0: Living Testimonies.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
9: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
10: Siyempre, naayo man jud akong anak. Tul, ang hasta nuhan ako kaapo. Muna, misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran nga gisakitan yung siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, Kaitanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga ka, salamat, sir.
10: Ay, thank you.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
11: DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertcure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukalyo na nga kong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: things that I've got.
1: 98.1 BTE Radio.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ngayong hapon ay
4: may nga po ni Jose.
3: Kasi nga itong pangalan?
4: Kung pangalan, yun na parang ita.
3: Kailan naman itong edad ay?
4: Stintay 4 to.
3: Kung sa manimuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
4: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gaway akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Dito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, sa paon ko. Siguro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuk-tuk, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasupaon ko. Dugay-dugay, gisuka, yun ako, ang tanan akong kinaon.
3: Tapos naulian ka?
4: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so kalibang ko kugod. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Yun, pahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pakutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to ano, wasawasan ko.
3: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
4: Ah, maayo gud ang namati karon ug may basta sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni muna. Lipo jud kang kaon. Ang akong style babuntat lipo kong kaon. Giinom jud ko anak lipo kong kaon gyud sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
3: Sige, grabe yung kapiktibo atong produkto na eh.
4: Oo, lamig
3: ang kapiktibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Okay, dagang salamat.
4: Dagang salamat, sir.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Are you ready for the hottest hits in the country?
5: From Baroopian hits to international bangers.
4: The Philippines Top 20 Countdown.
5: Top 20 Countdown.
4: Only here on 98.1 BT Radio. The Philippines Top 20 Countdown.
5: Every Saturday from 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m.
6: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Airwaves Bulletin on BT Radio.
8: Right, hello mga ka-BT. Welcome back sa atong Top 20 Countdown. Kinsay misaka o kinsay ni baba, kinsay bag-ong nga ni sulod, o pinaka-importante, kinsa ang maghari sa number 1 spot karong simanaha. From number 20 all the way to number 1, ato na i-countdown ang 20 songs na nagpabilin sa atong playlist o sa atong mga kasing-kasing. So volume up, relax and enjoy the music. Let the countdown begin. Song number 20, Lifetime by Ben and Ben.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Hala, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-SP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ug anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakadulog ng butinga sa iyong lugar.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, magigkaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Kilag. Nami kaon. Kaon dyan po, ana. Ubay-ubay. Nangauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Ngalain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Ay, nabagas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
10: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Verticare Capsule. Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
11: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
12: BT Radio 98.1 FM.
13: 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
16: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubop!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 18.
10: Song number 18, Mahal Magmahal by Esrem Borac.

0: It was song number 17, Halik Sobrang Diin Part 2 by Gut Patch, Louis Grams, and Michael.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Richard Marita, sir.
4: Address?
3: Ipil, sa Mungga Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umalang akong panghapla, sir, kutin hayahayak, please ko kayong paminaw sa kulawas.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Aga Aliyampo nakinibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
7: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital, idat na lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Ang akong pangita na man sa dagat yung ganun ay mutong natunugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system, tinanggugos ko ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon. Di gamit itong imunstrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
9: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
8: Living Testimonies.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
14: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
15: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka sir?
15: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, dagang kasalamat sir.
15: Ay, thank you.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Paminaunta ang testimonya sa Verticure Capsule.
17: Ito si Bib na Bahuyo, taga Mantikaw, Samis Oriental, Verticure Capsule. Biktibo kayo sa nan. Mayo kayo, mamugod to, kanyang lipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karon, umahin na kayo. Wala na ko mabalikis sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature's Gate.
16: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 16.
10: Song number 16, Risk It All by Bruno Mars.

0: That was song number 15, Sherlock's by Rap Project 6.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Vitron, subuk na!
3: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sorga del Toro. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, kungon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, may na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya, abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
5: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din ha, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexido Forte.
6: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting bisdak nato.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
10: Number 14.
11: Song number 14, The One That Got Away by Katy Perry.

0: That was song number 14, The One That Got Away by Katy Perry.
1: 98.1 BTV Radio.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Mayong hapon ay.
4: May nga hapon po ni Jose.
3: Kising yan itong pangalan?
4: Ang pangalan, yun na palang hita.
3: Hila naman itong edad ay.
4: Steve Type 4.
3: Kusa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
4: Ako ikasulti sa inyo ko. Produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imunonin mo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong ko galit. Nakasapaon ko, maglayan akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tukto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
3: Tapos naulian ka?
4: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang ko gugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pakutuhawan. Niya, silab, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasuwasan ko.
3: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
4: Ah, maayo yun. Ang namati karon kung may batsa sila, ang lain lang kutukuto niya maralag malipong, yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon yung muna. Salipo yung kamkaon. Ang akong tayo na babunta, salipo kong kaon. Giinom yung kuwala, salipo kong kaon yun sa iyong mata. Muna akong ginainom.
3: Sige, grabe yung kapiktibo atong produkto na eh.
4: Oo, lami yung
3: kapiktibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki at atong produkto.
4: Mm-hmm.
3: Mausab, kinsa atong pangalan?
4: Erlinda Palabrica, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Okay, daghang salamat.
4: Daghang salamat, sir.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
1: 98.1 FM.

0: That was song number 11, The Cure by Olivia Rodrigo.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo ang standuha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank you.
1: Salamat, sir. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok og sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang diskarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 10.
10: Song number 10, Totoong Tayo by Jen DC.

0: That was song number 9, Pahintulot by Cher Bond.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon, ipad ko kang

0: extinction tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extinction, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte.
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexido Forte.
6: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting bisdak nato.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
10: Number 8.
11: Song number 8, Multo by Cap of Joey.

0: it was song number 6, Summer Crush by Hail Mary.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre na ayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
0: Song number 5, Ain't in LA by Adela.

Friday 8.1 BT Radio.

DYPS 98.1 BT Radio 833 is our time right now. Hello to Jimar Tanyoko and Mayong Gabi DJ Glenn Limbaga watching from Maghanay, Tuburan. Naragyan na pa, nagpakuha na yun. Nagpa-team on na yun si Madam Alamoral. Nagdapag yun, nagkuha no, paksiw. Salamat, Ma'am Alamoral, sa imong paksiw, ha. Kuhan ko no, ikaw si DJ Buddy, parat kamay. Jerek de la Cruz, como estar, Mercila Panggat, ay. Como estas? Como estas? Kumito? Sabroso el carne. Shout out to my buwag song Cordoba o ganda sa my barangay Kogon. Happy fiesta ninyo diha. Happy fiesta sa mga nag-fiesta rong adlaw ha. Labi na sa itong mga DJs rong nga nag-gigs. Mga out of town gigs na agpapalabig inom ha. Pagbilin yun mo para uli. Okay, sa pagkakuan lang mga 1/4 lang good. Shout out DJ Glenn sa kong silingan niya si Rocky Y Radio Boter. Sa mani? Why Radio Boter nga natulog og sayo. Ala, tigay radio. Fiesta maroon dias, may barangay Kogon. But, Boss at Max, no? Boss at Max, mulihon. Ikon sa kanan ni Kwan? Ni Ditay Didjo? Kwan, siguro na di ba kanin uyuan? No? 835, nasa 39 vibes.

0: DWPS 98.1 BTE Radio 2 minutos sa lipa mag-alas 9 minutes kagabion. Yeah, manamilit ako. Daghan kayong salamat sa pagiguba na ko, ha. Ay magkalimot karong September 14. Kita-kita sa Dias May Barangay Sandayong Tuburan. With DJ Proktoy, powered by KRM Pro Audio. Daghan kayong salamat sa mga barangay officialis. Sa tanang mga barangay konsihal. Kapitan, Cap Twines, Malinao. Daghan kayong salamat, Cap. And sa mga konsihalis ni mo. And of course, atong iski chairman, chairwoman diha. Diha sa may barangay Sandayong Tuburan. Dagay kayong salamat. O diha po sa may September 19, diha sa may barangay Kalangahan. Magkita-kits diha po punta diha. For the second time around. Unta, wala yung mga kakulian ha. 8:59 and before that, mayong gabi ni Ma'am Susana Buhia. Diha sa may Lanao, Astoria, Cebu. And also hi to Ma'am Arlinda Lorigas. And to Mira Kuratsa, yes, sa may Baye, Astoria, Cebu. Daghan kayong salamat sa pag-tanaw sa Facebook Live. And sa ato mga kuan, yeah, sa ato mga dunay plano nga mula agrong gabi una weekend. Ay mo palabi ha? Ay mo palabi gasto? Bilin-bilin board mo para ugma. O para may klase, karon para bang Merkules ang elementary siguro. Merkules mo, no? Muna ka mo mga bata, tuog mo sa'yo ha? At ang oras, on top, alas 9 na, unya, ato na ko, amping munta na, noong maayong gabi. At ang iyong musunod ka programa, ang Gabi Time Drive, kauban si DJ Buddy, dito lang sa 98.1 BT Radio. Adios! Adios! Adios!
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas-balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki.
2: Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: video ko ining Lolo Mas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa kiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga asa man ka sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
0: Ay, thank you sir.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog ng problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

98.1 BTE Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! Mayra kaf na!
2: Mayra kaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang standuha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakof na put mo.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakap na!
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagkinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gyud mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadayo isa lichon bedog lichon belly og gym. Tadayo isa lichon bedog lichon belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Gilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilag malipong. Ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Gilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Taspang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hilig naman.
5: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
4: Living Testimonies.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
10: The

0: Families. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
0: Ang pasok kong burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag-said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Wala gin siya kakulak tangan siyang liniment. No? Wala gin siya kagulgol. Kasagaran, mapasok ka, mungulgol gin siya, muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
0: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
4: Nang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
5: At siyempre, naayaw man jud akong anak. To hasta nuha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan jud sa kanan ng gabi sa pagkatinuod lang. Moro gyud akong gipainom pagtapos sa pagsuka na uli ang jud yang sakit sa Indian o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Kung ang duha na ko kaapo gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre na amo ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang jud silang duha pon duha na ko kaapo. Ug nagpasalamat ko gyud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat, sir.
5: Ay, thank you. Salamat, sir.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pagpaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Jima, may saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasan. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Nikupos mo dahil pag humanaw gaplas. Na ayaw na gigsiya.
9: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Undiscarding bisdak, ana.
14: Rexio Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexio Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
14: Rexio Forte!
13: Unang ang discarding ako. Discarding. Bisdak na to.
14: Rex

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
0: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
7: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The great

0: 89.1 BT Radio.
1: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
2: sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Mao kining klase sa Sed Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Yung pamuhay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pagkutuhawan. Ya. Kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Vitron. Subok na.
10: Vitron, sayandong sa sakop sa lantapan si Barangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
11: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
10: Oh, dili. Karon, kaon na.
11: Pila edad sa imong bata, sir?
10: 1 year.
11: O sa ka-tuig?
10: O, oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron! Subok na!
12: Product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
16: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
18: And it's starting bisdak, ana.
15: Rexido Forte!
18: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
15: Rexido Forte!
18: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: Rexido Forte!
18: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexido Forte!
19: Mas banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok ng problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 93.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kumayang adlaw ka ninyo dalan, welcome na sa nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Ang ato ang kasika sa panglawas atong kini kanato sa maayong kababuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tigapod-apod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ug kabalo ba ka igsuon. Kani nga mga klase sa mga produktong herbal sa SED Marketing, daghan na kaayo ang nakapamatuod sa kaayuhan ini. Ang atong mga produkto igsuon dili pagkalimtan ang SED Panyawan Plus with mangosteen, luyang dilaw and panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic. Ang atong kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Usaban diyon aduna pud kitay ginatawag nga SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant na pamatud-an kini mga igalag igsoon nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong lawas. O ilabi na gayud ang pag-alibyo sa mga nagadaiyang mga klase sa mga balatian. Ang naginusarang klase sa kapsula sa atong mga butika nga adunay gahom sa kogon nga tanom nga di na pamatud-an nga ang kani nga klase nga tanom aduna kini siya mga nindot nga mga benepisyo sa atong kalawasan. Taas sa mga bitamina, minerales, mga sangkap or kini ginatawag na tong mga chemical compounds ang maong klase sa tanom nga napamatud-an nga makatabang sa pag-alibyo sa mga problema sa kidney, UTI, problema sa ginatawag nato nga monthly menstruation, kani ginatawag natong dysmenorrhea or baka kana mga kaigsoonan natong ginatawag nga nitong maglatang-latang ilang monthly period karon naa damta na pug mga pila ka bulan wala na pod. Muna siya mga igalag igsoon ang matabangan sa SED Kogon. Alam po sa katong mga kaigsoonan na mahiligon sa kape ha, ang kape nato igsoon ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga dunay gahom sa mangosteen, aduna pud gina siya pag-uban sa panyawan. Og usab kaning atong ginatawag nga cinnamon og kaning purple corn or kaning ginatawag natong maistapol. Nindot kay ang pagkakombinasyon kay gumikan kay daghan kay ng mga vitamins nga ikatanyag sa atong kalawasan. No nga nindot kay ang makapamaintain sa ato ang gana sa ato ang panglawas ng atong kape. O imna lang kani every time nga ikaw nag-crave ng coffee, no, wa siya problema. Bisan pag imno ni mo siya 3 or 5 times a day, okay kaayo, gubikan kay nagtabang ka sa imong kagalingong lawas nga mamahimong himsog kanang imong kalawasan gamit ang gahom sa panyawan nga tanom. Bueno mga igalang, igsuon natong pagkaisgutan karon kining ginatawag natong wound healing. Ang mga samad regularly naana siya sa mga 7 to 10 days before mauli. Depende sa kalalum o baka sa kagrabe sa samad. Kung samad lang nabagnos or nadagma ka or baka paraglita na samad gumikan kay na you know na nairapan nimo ba or baka na nasamad sa kutsilyo paraglita for example. Aduna kay 7 days to 10 days nga para maulian ka ng imong balatian or ka ng imong samad. Karon mga higalag iso na pamatudan nga kini ding SED Kogon Herbal Capsule usa kini siya kamatang sa kapsula nga makatabang dahil sa mas dali nga pagpahiuli sa mga samad. No? At doon ay mga kaisuna na ito, ilamin na katong mga bagong nanganak, katong mga kaisuna na ito, nga kanang gikan o kanang nag-agi o surgery ba? Sama pa ng litan sa laparoscopy or kanang ginatawag na ito nga operasyon, gumikan kay gitang-tang ang gallbladder. So, nagi na siya samad sa sulod, napun na siya samad sa gawas, mura ginanak. Pinagi lamang sa pag-inom kanunay sa ito ang SED Kogon Herbal Capsule, mas dali ang proseso sa pagpahiuli sa mga samad. Tinuod ka na mga igalagigsoon, gumikan kay ang kogon nga tanom na pamatudaan nga dali. Modern ay ginagamit sa mga kanhi na to, mga karaan na to, mga katawahan. Ilabi na ka to sa ikaduhang kalibutan hong gubat, no? World War II, nga mga veterans na to. Ginahimo na nilang ginadukduk o ang iyahang duga ginapatulo sa samad kay para mas dali kuno maulian. Ingon ana mga igalagigsoon ang gahom sa SED Kogon Herbal Capsule. Punay lindot kaayo alang sa katong mga naay samad. Pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule aron matabangan sa mas dali nga pagpahiuli sa imong mga samad. Ang SED Kogon ginama sa SED Marketing.

0: Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.